0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambang nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaon gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na time nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog may atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga ni

0: いいんじゃない。あ、ドッグスドッグ。kasama ang nag-iisang papa ng Live FM DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one. Sa kaharutan. Papa Kebs.

Your info music station 96.1 Infinite Radio Panab City Smack That by Akon featuring Eminem. At oras may gala, let's also suggest na yun, welcome sa itong programang Top Radio Hits so Morning Edition. Company ng DJ, DJ Papa Kev, isang nagsasabing bahalag ulay gugma, basta na ay kwarta. Ayun, so good morning sa itong mga tig paminaw sa 96.1 Infinite Radio. Madunggan dyan ta sa 90.9 Light FM. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so mayong buntag sa itong mga tig paminaw karon. Ayan, so banabanin ninyo si Papa Kev sa kaoras niyang programa. Oga, unya, taod-taod, ato ang isigutan na ito ang topic for today. Ayan, but before that, mayong

0: hikay silahang pamahawa. Ayon, so good morning kaninyo. Sa so, mga tipamino diha sa tuwang transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayon, so good morning kanin tanan.
1: Good morning.
0: Okay, good morning sa tong mga tigpaminaw dira sa mga lagyong dapit. Ayon, sa kung asa man ang madungog ng tingog ni Papa Kebs. Ayon, so kamusta mga adlaw ng Miyerkules? Ayon, it's already September 23, 2026. Ayon, so pila lang ka adlaw may gala. So mutamak na pata sa bulang October. Ayan, so manang dali radyo kayong panahon. So papalapit ng papalapit ang Christmas Day. Ayan, so andam-andaman ninyo mga kwan diha, mga alkansya diha. Sila yung ba diha, siging silip-silip silang alkansya kung pila lang na ipon. Ayan, sa so mga gustong mo text. Ayan, so pwede mo mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw karon diha sa itong mga public market. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so kamusta itong mga baligya diha, mga igala o sa itong mga commuters karon. So unsa man yung weather sad. Ayan, sa Tris Panabo City, mga igala, muraga nag-ulan na gabi, hangtod kadlaw. Ayun, so wala nga basa-basa pa mong kadalanan diri. Ayun, so may nalangsad na nga basa mi diri. Ayun, good morning sa itong mga tigpaminaw karon diha sa mga lagyong lapit, especially diha sa Davao de Oro o sa itong mga bus terminals. Ayun, sa itong mga bus driver, mga conductor karon o mga tricycle driver. Ayun, so good morning kanina tanan. Good morning sa itong mga tigpaminaw karon na bag-upang mata. Ayun, so padulong nagatrabaho sad mga higala o katupong malate pod nga. Grabe siguro ng tulog gaguro or grabe yung kuan guro. Sanaw ka na kanang bilar. Sagaran mo kung bilar kasi tanaw og katong reel sa AI mga higala. Kanang ang uban, dugay mo mata, karakara dayon pag tanaw sa orasan na wa na 5 minutes na lang. Ayan, so wala yung choice. Ayan, so good morning sa itong mga tigpamino, especially diha sa itong mga bake shop, mga igala diri sa Rose Bake Shop. Ayan, so good morning kanyang tanan. Uga diha sa Dance Cafe. Ayan, so good morning kanyo diha sa itong mga tigpamino sa Kitchen Department. Good morning! At oras mga igala, alas 8:13 na. Pagkating oras, hatod kaninyo sa Vital C.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ayan, so available tong Vital C mga igala sa mga almost tanang butika mga igala o available po diri sa atong istasyon. Sabi na tong Vital C mga igala kaya made from veggie capsule. Nagasuporta sa inyohang daily wellness o gentle kaysa tiyan mga higala. Ayan, so labi nagkaroon na ting ulan na. Ayan, so uso ang trangkaso, ubo, sipon. Huwag muhina inyong immune system. Munang gamit mo o Vital C. Ayan, so pwede mo mag-visit sa mga butika. Ayan, so available tong Vital C. Ayan, mapa Davao man, Davao del Norte, and Davao Oriental. Ayan, so natay Vital C. O sa ito ang sabon mga higala. Ayan, ito ang Cutis Mistisa. Ayan, sa mga kwanyang pamanit mga higala, uneven na pamanit, mga oily skin, mga acne. O sa itong mga kababaihan na pwede pwede pang feminine wash, gamit na mo o Cutis Mistisa. Kay natay Carlo Tapaya Soap and Glutathione. Ayan, so personally, muna yung ang ginagamit ni Papa Kebs. O si, ayan, si DJ Arian. Mga po na yung ginagamit ang Cutis Mistisa. Ayan, so makita niyo mo si DJ Arian kay Astak Kaputi. Ayan, sa muna nga available sa mga butika o available sa diri sa atong istasyon. O ito ang pahumot atong case fragrances. Ayan. Sa mga gustong humot diha, parihan ni Papa Kebs. Ayan, so humot kay si Papa Kebs. Dila mo kasi humot. Ayan, so gamit na mga case fragrances na available sa Kibawi. Ayan, so diri sa station mga igala. So natay tester diri. Ayan, so natay pambabae and panlalaki. Ayan, so sa mga tigpaminaw karon, So pwede mo mag-visit dali sa tuwang station dali sa Bongkawel Street, Barangay Santo Niño. Ilid lang sa PC Inn dali sa A Square Building, pawala mahigala. So narama mo ang Radyo Dere. Ayan. So pwede mo mag-guan dere kay either ako, si Papa Kebs o si Ma'am Rose. Ayan. So, good morning kang Ma'am Rose.
1: Good morning!
0: Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw sa mga kaubanan ako dito sa radyo. O sa itong mga tigpaminaw diha sa karwasya ni si Koy. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so dito sa tuang topic for today sa adlaw ng Miyerkules. Ayan, sa mga gustong mo text, text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so gikan kang 4384, Papa Kebs. Taas gyapon ang gasolina, Papa Kebs. Salamat kaayo. Ayan, so mga igala sa mga tigpaminaw karon, mahal gihapon. Ikaw ra may wala gimahal. Ayan, so mahal gyapon ang gasolina, mga igala, mga diesel. Ayan, so mo nang nasa balita daw na ganina natanaw na ko ang article na by next week daw mag-rollback to 8 pesos. Pero maniid lang ta kung tinuod ba itong mag-rollback o 8 pesos. Ayan, so hingalo ng motor ni Papa Kev. Kuan lang ta to, 3 bars na siguro to. Ayan, sa so, basiga by Friday siguro magpatubil ta ni bali 100 lang. Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, sa ito ang topic for today, mga higala, kaya sa panahon karon. Ayan, so importante ba ang approval sa mga ginikanan when it comes to relationship? Ayan, sa ito ang ating paminaw sa 96.1 na Infinite Radio and 90.9 na Light FM. Ayan, sa panahon karon, importante ba ang approval sa mga parents when it comes to relationship? Ayan. So,
1: ayan!
0: So, kaya na, so, sama naman yung galas, panahon karon, importante ba ang approval? Eh, mga na, ma, manguyab ko, ma. Anong manguyab man ka?
1: Ayan!
0: Ayan, sa itong mga ating paminaw karon, so, kailangan mag-approval sa parents pagdating sa relasyon. Ayun, so di na mag or dili na magmatter. Ayun, so ambot lang ro na sa una man god kay masuko pang ginikanan maguyab-uyab. Pero sa kwandron sa tuang generation ro. Ayun, so kailangan mag approval sa parents na magka-relasyon ka. Ayun, so depende siguro mga igala. So panahon na to nitong mga texter karon kung need bag approval sa parents. Ay, syempre, karon na grabe na di na nato sahay makontrol ato ang mga anak. So, ang uban patago, ang uban dili sila open up sila ang mga activity silang life. Ayan, so sa inyo may gala. Ayan, importante bang approval sa parents when it comes to relationship? Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. At oras mahigala, alas 8:18 na. Ayan, sa pagbalik na ito mahigala, ito ang isigutan na ito ang topic for today. Ikuan nun niya, istorya kung kailangan bag approval sa parents. Ayan. So, makatag sa kog, mga kanta. Ayan, so, chill-chill lang ito dira mahigala sa inyo ang kabalayan. So, paghiwa na mo diha og kanang sa maghiwaon sa inyong balay. Ayan, so andam na mo sa inyo ha mga pamahaw mga igala. So chillax lang mo kay mga pa-music sa si Papa Kebs. Ayan, so unang awit gikan ka Dua Lipa entitled One Kiss. Ayan, sana all night One Kiss. Then stop radio hits sa morning edition. Kapag yung DJ Papa Kebs. I'll be right back.
3: All you need, one kiss is all it takes. Falling in love with me.
4: Behind the scenes, Calvin Harris, Dua Lipa. Here we are, set 50-100.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max.
1: Balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala, blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: Ano gusto mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayog it siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
6: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
8: Okay. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
9: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Probio o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal na nga akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Probio. Bali, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
8: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
10: Clay Gel Coffee Mix.
11: Wow.
12: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
13: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
14: Ako pala si Minnie Galido na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga in Tumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kaya hindi ko katulog maayo. Nga naghina po na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So, ang nagpalit na ako, isa, duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So, nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
12: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. At ang oras may gala alas 8:40 na. Huwag kaning oras, atod kaniyo sa Vital C. Ano nga Vital C? May gala available siya sa mga butika o ga available sa deri sa atong istasyon. Kaniya ito nga Vital C made from veggie capsule. Nagasuporta sa inyo nga daily wellness and gentle sa atong tiyan. Busa gamit na mo o ga Vital C. O sa itong mga nangita o mga produkto ninong lading mga higala, available siya deri sa atong istasyon o sa mga piling butika. Ayan. Og sa to ang Vegemax capsule mga higala, ayan, sa available diri sa to ang station na to ang Vegemax capsule and aroma oil, ayan. So madungan ninyo si Pastor Dan matag alas 4 sa kadlawon hangtod alas 6 sa buntag, ayan. So good morning kang Pastor Dan. Og sa to ang EXL mga higala, available po diri ato ang mga EXL products o ga nataya pa premium sa EXL. Ato ang i-play ang mga mechanics sa to ang pa premium sa EXL.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL.
2: Ayun, og moto ato ang mechanics sa papremyo sa EXL may gala og natay official drop box sa atong station diri sa Panabo City diri sa Infinite Radio. So pwede mo mag-visit diri may gala og maghatak og sinyuhang official entry sa EXL papremyo. O sa itong mga tigpaminako aron, ayan, so good morning, usab kaninyong tanan. Kinagiya pa rin yung DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, sa itong mga tigpaminako aron, ayan, so kamusta man? So namahaw na bang tanan? O good morning rin sa itong mga tigpaminako diha sa Panakan, mga gala diha sa Chris Lam. Ayan, so good morning kaninyong tanan. O sa itong tigpaminako diha sa Balutan, sa Carmen. Ayan, so may buntag kaninyong tanan. Good morning! Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, sa ito ang topic for today. May gala sa panahon karon. Importante ba ang approval sa mong parents when it comes to relationship? Ayan, so kailangan mag-approval sa ginikanan may gala kung mag-uyab-uyab na. Ayan, so gusto mo habol og text? Text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so gikan kang texter 2488. Good morning si mga Papa Kebs. Siyempre, need yun natog approval kay sila man ang mas nakabalo sa sitwasyon kaysa nato. Kumbaga, una pa sila ni Duyan kaysa nato. Ay. So, nanad yun ay may gala, no? So, kailangan tag-approval na ma, mag-uyab-uyab na ko, ma. Man, ako yung ipanguyaban, ma. Ayan, sa direta sa ato ang uban pang texter. Gikan kang texter 9631. Good morning sa mga DJ. Dili na kailangan DJ, oy. Kung nasa saktong panginaron, pero pahibawon lang gihapon. Ayan, sa so, mga nindot mga higala. Kung nana sa kwan, sa sakto na edad mga higala, mga legal age, o gas, kwan na, kanang kabalo na mo, kwan ba, sa tama o mali, ayan, so di na kailangan mga higala. Pero kailangan nga yan, ipa-remind, kailangan na dili jud basta-basta ang relasyon. Ayan, sabi, relasyon kay naka-crush lang, ba? Hindi man inana mga higala. Ayan, so dito sa uban pa nag-text, gigan kang texter 2364. Importante gihapon na DJ, ang approval o blessing sa ginikanan. Pero dili pasabot nga si Lara ang magbuot kung kinsa imong higugmaon. Apan paminawon japon ang respetoon ang concern sa parents, labi na kung naa sila'y valid nga rason. Ayan, so patong mga igala mga goda, ito ang mga kasagaran mga parents. Ayan, so nadyo yung banjod ng mga parents na dili ganahan sa imuhang uyab, di ba? So makita na ko sa mga uban na mga say share sa social media na dili ganahan ng parents sa lalaki or sa babae sa iyang karelasyon kay kay di daw siguro dato gore kwarta. Di ba? So, mapod na ilahapod. Ayan, sa so, drita kang texter 2048. Ayan, sa so, importante anak Papa Kebs. Ay siya. Papa Kebs, importante anak Papa Kebs. Ayan. Kay basin parent, ragyapon mo gasto sa tanan. Ayaw! Ayaw sana. Siguro po, why pang date? Kasi ginikanan pa nga yun. Ayaw! Ano po ilisod mga ingala, no? Kung kusog ka mag-date, kusog ka mag-uya-buya, mga kalalakihan niya, mga batanon, kusog kayo mag-date. Kusog kang mo-flex niya. Ang pang-date kay si Muhang Ginikaandan. Which is lain kay, di ba? Ayan, so drita kang 1096. Ayan, good morning DJ Kebs. Para sa kuha sa imuhang topic, kasagaran sa mga batanon karon dili dili magagad sa mga ginikanan, halos ilhang gusto ang matuman, lalo na kung party sa gugma. Ayan. Pero importante jud ang approval sa mga ginikanan kay ang ginikanan ang naglantaw sa maayong ugma sa ilang mga kabataan. Kanalan DJ Kebs from Loverboy ng Davao City. Ayan, so good morning sa imuha Loverboy ng Davao City. Ayan, so, tama jud mga higala no na kasagaran mga batanon karon dili na mananghit sa ginikanan siguro. Kanang mag-rebuild eh, kay wala kanang basta mga batanon mga bugoy. Pero kailangan siguro, ingon pa sa texter na to, kang lover boy na nagyapa sa ginikanan, kay naglantaw sa maayong ugma, kay namang uban po siguro na mga batanon na dili ganahan magpatambag. Ayan, so abi nila sila'y tama. Ayan, so yan nila ma-realize puhon-puhon kung maingon na sila, ay may pagnaituwa na lang ko sa kung ginikanan, di ba? Nasa huli ang pagsisisi mo ng kana mga kabataan ron, so dapat kita maminaw sa ginikanan. Ayan, so mo nang nguban din na ay kananggahi kayo. Ay pa sa kwan sa lubi. Ayan, sa so, direkta sa to ang uban pa nag-text. Ayan. Ayan, sa so, direkta kang texter 8813. Ayan, importante mana DJ kay basin pag-abot sa December friends ragyapon taman. Ayan. Ayan. Sige na, approval. Nagpa-ngita ang approval sa ginikanan niya. Mao na ito, pag Monday ay bastiron day ka. Business gaya po. Ayan. Ayan, so good morning din sa itong mga tigpaminaw dere sa Panabo City, mga gala diha sa J Glass. And sa mga toda karon, ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! So, ang mga traffic enforcer, ayan, so good morning kaninyong tanan. So, busy-busy karon mga gala, kay na part sa mga Padulog o Davao na traffic-traffic. Hindi malikayan ang naibaha sa kadalanan. So, mga nang amping-amping mga higala, so, dili dapat magpakusog o padagan para dili mas light, ayan. Namang ibangod ng motorista na maubertikan lang masoko kay giubertikan ayon maubertik pod siya. Diba? Sa tuwang men in uniform itong mga guards mga ingala kay it's almost 8:48 in the morning na, so open na itong mga establishment. And good morning sa itong mga tigpaminaw dira sa ukay-ukayan. Ayan, so diha sa ulingan, ayun, so good morning kinintanan.
1: Good morning!
2: O diri sa likod sa construction, diri likod sa tuwang building. Ayan, so madunggan na ito na ako ang radyo na mo diha. Ayan, so good morning kinintanan.
1: Good morning!
2: O diha sa OHA, ayun, kang bossing diha. Good morning kinintanan.
1: Good morning!
2: Ayan, so ato na ning isa akong basa ni mga higala kay gamay na lang tag-oras. Ayan. Ayan, so gikan kang 3649. Good morning, Papa Kebs. Ayaw na mo mag-skwela kung sayo mo mag-relasyon, mag-biga-biga raman mo og sayo. Ayan, so siguro mga higala, ito na malikayan ka ng mga uyab-uyab mga higala. Kaya sa una, crush-crush pa man itong dating ang kung ano may papakebs, itong henerasyon na mo. Basta as long as crush, okay na na. Na may uman god na, nakakrush yung muha niya. Wala, okay na siya. Balag, di mo mag-uyab. Ayan, wala na. Eh. Kung sample, na ang batano, nakakrush sa babae. Yeah, napailahin nakakrush siya, di ba? Magmaydi din siya ka na pinaimuikwan dahil, pinaimotion-emotion dahil. Akala ko, ako lang ang mahal. Ayan, sa so dito sa last na nag-text, gikan kang 3464. Ayan, abot lang ana Papa Kebs. Okay, wala pa man ta kauyab ani mao nang dili pa ta kaingon sa ginikan. Ayan, sa so tama pud mga igala na sa so, pagwa pay uyab ayaw sa pananghi. Pero nga na jud ayan, so di na ginahinay open up. Ayan, so sa imuha Papa Kebs. Papa Kebs, unsa man sa imuha sa panahon karon Papa Kebs, importante bang approval sa imong parents when it comes to relationship or dili na siya mag-matter. Ayan, so sa kong maigala, kung ako ang batanon, sample, kung batanon si Papa Kebs, ha? Siguro, sa ma-implementsyahan siguro ko sa social media, yun na siguro, so, as a lalaki siguro kung batanon ko, no? So, man siguro ka nang magpadungog-dungog lang siguro ko na mag-uyab-uyab na ko. And then, good pro. Dili siguro totally na i-open up sila ha kay mahadlok ko kay basiga sawa yun ako ang ako ang panguyaban. Tingnan na sila, batian eh. Muhang ipanguyaban, oy, di ba? Ayan, bro, kung as a parents ko mahigala, ayan, so una ko'y anak pohon na mabot og sulod sa relasyon. So, tambagan lang nako na eskwela sa, ayan, so, mapaabot raman ng gugma. So, okay lang ng crush-crush. Siyempre, inspiration, gana kay trabaho, kuhan, eskwela. Pero, diya na sa legal age, ano, pwede na siguro hinay-hinay. Hantod mo, mo graduate. Ayun. Pero kung mga underage, ayan, so, di na-discourage guro ni Papa Kebs na mag-uyab-uyab kay makadistract sila hang mga silang eskwela. Ayun. So, imbis na mag-study, di na noon mag-hila-hila kay nag-away sa uyab, di ba? Ang importante jud sa isa ka pamilya jud na mo'y relationship sa inyong anak. Ayan, dili kay relationship kay kuan lang ginikanan og anak. Dapat na mo'y mga istorya-storya, storyahan ninyo unsay ganap sa kinabuhi sa imong anak. Unsa may mga kuan, kung nabay nanguyab, yun na, di ba? Para sunod kung na siya'y nanguyab ba or manguyab ba, open up na siya si mua. Open na siya mo share si mua. Ma, nanguyab ko ni ma, basugtun ba ko ani ma? Ayan na siya ba ka ng nang feel nila na safe mo share sa inyo ha. Kay kasagaran manggol kung mo share ka sa ginikanan, masuko dayon. Mana na dili ni dili pwede bla bla bla. Mana nga mag-build jud mo ginahinay og kanang salig sa inyo hang mga anak. Kay para sunod mo share na sa sila kung kalipay, kamugot, kapait, diba? So, mana nga importante jud na yung family day sa pamilya. Ayun. So dili kay sa balay pag-abot sa balay, abot na imong anak. So magkaon-kaon lang mo mag Facebook, gusto riyaga may, so wala na, di ba? Nang importante jud ang family day. So gustorihanay mo as a family kung sa iganap silang life, silang study, silang lifestyle. Ayan, so nagya po na uga, dako po ng factor po na ang ilahon ang barkada si muhang mga anak. Ayan. So, wala kabalo unsa yung barkada si mong anak. Kung mga bugoy ba or mga butan.
1: Ayan!
2: Para makonjo din mo ba, ma-monitor ni mo na, ah, kaniso, okay ra siya. So, okay ra magbugoy-bugoy, basta, basta mo uli ilag sa'yo.
1: Ayan!
2: Kaya lang, ayan, pag-cutting classes. Na may ibang kung nakusok yung mag-cutting classes. Papakibs mo, mag-cutting classes sa una.
1: Ayan!
2: Kaya mailhan mag-cutting classes, kaya manawag mo na sa kuha sa akong mom.
1: Ayan!
2: Ayan, so, nagdepende na sa ginikanan kung yan, need pag-approval. Sa karon mga igala, most of the teenager manggod na ginatago na nila hang ilahang relasyon. So, napoy uban po na open up sila hang balay manang natay anak na maguyab-uyab na ayan sa so, ila-ilaha ang iyang uyaban, iyang barkada, o sa status, 'di ba? Kung underage, ayan so try lang discourage ayan. Crush-crush lang pero dili na maguyab-uyab para dili sila ma-distract sila ang study. Ayan, so salamat isa lang sa itong mga tigpaminaw dito sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. So ay mo kalimot mga igala, so available itong mga produkto dito. Ato ang Cutis Mestiza, ato ang Vital C, ato ang Kisa Fragrances, o guban pang mga produkto dito. So pwede mo mag-visit dito mga igala, uga mamalit. Ayan, so. So ang musulo na programa ang Yesterday Once More, basig mutingog si DJ Trixie. Ayan, so sa mga gusto nga magpa song request o mga love song ayan so okay na kang DJ Trixie ug ato ang pasalamatan ng mga kaubanan diri og sa tuwang Mother Network sa Infinite sa SJTIT diya sa Surigao ayan so good morning sa tuwang mga tigpaminaw diha ug kang attorney Lucy Slaba og sa mga kaubanan nako diri sa station kang Ma'am Rose kang Engineer Wolfie ug sa mga nagtingog sa tuwang radio on air ayan so salamat isanan so ugma na patong mag-uban-uban same time same station kinigya pa ninyo DJ si DJ Papa Kevs ang nagsasabing bahalag-ulag ugma basta na ay kwarta ayan sa so, mga tagsakoga last na awit kikan sa One Direction entitled Night Changes bye bye God bless and happy Wednesday to everyone mwah.

0: May buntag ni mo di ang kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
1: Kutirinyas ka magunay.
0: Si?
1: Taga, kutirinyas ka magunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Okay.
1: Nagsalamat ko sa Digimax. Lagi na ako kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kining duga sa kahoy nga bagi-banti. Nagpula kong pata.
0: Okay, okay. Tapos?
1: Nag-ubang na hapon man ito. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
0: Oo.
1: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha kanlaw na ayaw akong mata.
0: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha kanlaw.
1: Duha kanlaw.
0: Tapos, nawala ang iyang pula.
1: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
0: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
1: Okay na.
0: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang, bag-urad yung ko nakarecover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hugmad yun, nga muragula, na dalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
4: Karon okay na yung paminaw ma?
3: Oo, unang lading. Dili lang pod kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Asya Goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
5: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
6: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
9: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
8: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
9: Cutis Mestiza lang yan.
8: Cutis Mestiza?
9: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
10: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
11: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
12: And Aubrey was the lady. Reminishing the past yesterday once more.
13: Did I dream that we'd dance forever? music is simply amazing. Yesterday once more, listen. Yesterday once more, go back. Cherish the moments as you listen to the songs. Yesterday once more, yesterday once more.
14: Someone who understands me, knows me inside out.
13: Yesterday once more.
14: I

Gala, kumusta umayong morning? Kanatong tanan. Alas 9:21 na sa Kabuntagon. Ayun ang manubani ko ninyo, alas 9 hangtod alas 11 sa buntag sa programang Yesterday's Once More together with your DJ, it's me, or DJ Trexie. Naalang sa inyo ang mga greetings and dedications as well as your request. Pwede niyo isend sa toang text line 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Kumusta inyo ang kabuntagon? Kumusta inyo ang mga tagsa-tagsak mga nahimutangan karong mga oras? Especially sa to ang mga kaigsuunan na naminaw karon, na upisan asa nga dapit. Kung asa man dapita, maabot ang labiog sa signal sa to ang mga istasyonan nga gitingugan karong adlaw. Of course, sa mayong morning sa 40 ka mga barangay naglangkob ni ining siyudad sa Panabo. Ngayon man din sa may Tagum City, Mawab, Davao de Oro. Sa maabdan sa signal sa to ang 96.1 Infinite Radio. And of course, ang ato ang 90.9 Light FM. Morning sa abdiha sa may Santo Tomas, Carmen, Davao City, and some portion of Bukidnon. And ayaw mo kalimot na kaninga programa atad ka na to sa JK sa marketing ang tigama o tigapodapod sa mga produkto sama sa to Mega Pure Herbal Capsule, Mega Pure Herbal Coffee. Ang Kutis Mistisa at ang Kaysa Fragrances.

Magazine Plus and ang ato ang Taramax Adult Fluid Supplement. Again na, guantahan lang ginin yung uban-uban sa kwa karong mga oras. Well, ayaw mo og kani ang kabalaka kay Dora ta ka oras sa mag-uban. Again na, this is your DJ Trixie for this morning. Inyo ang makauban again para sa inyong mag-greetings and dedications as well as your request. Pwede yung send sa 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. I will be right back after this song titled The Ghost in You by Michael Lorenzer. Stay lang gyapon sa programang Yesterday's Once More.

it is now 1:29 in the morning, and you've heard the song from Michael Learns to Rock, ang The Ghost in You. Siya pagayag nun na kaniabang some people live, but kaniang, but their presence stay behind like a ghost in your heart. Gikalag kaniya. Alright, again, para sa inyo ang mga greetings and dedications. Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Alian ninyo i-send ang inyo ang mga mensahe, inyo ang mga greetings, okay, inyo ang mga requests. Pwede nato nang i-play karon basta kay love song lang yun. 9:30 na, and this time check is brought to us by Hagonoy Liniment Oil. Again, ang atawang Hagonoy Liniment Oil available mapalit sa mga butika, nakadulo sa inyong mga lugar, alag sa itong mga nanay, tatay, lolo o lola. Sa itong mga kaigsuunan, doon ay gihambin diha, mga panuhot sa kalawasan, sakit sa luta-lutahan. Especially ang ato ang mga kaigsuunan nga kaniabang buntag pa lang sa iyo na kaayo mo ambak sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, para maadto sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kaumahan. Ayan, ayaw gininyo kalimting ang magdalagid mo og haplas aron iwas panuho. Ayan, ato ang ma-recommend ang ato ang Hagonoy Liniment Oil. Sa my Carmen, and of course adin sa my Northern Plains Subdivision. Ayan naman yung morning sa ito ang mga kaigsuunan yabang kasilinganan nga naminaw sa ito ang 90.9 Light FM. And of course sa ko ang mga kaubanan nga na sa sulod o gawas na ining maong sibyaanan, morning sa inyuhang tanan, inubanan diri sa kuang katugbang, kuang sparring partner, diri sa pikas, kuang sa pikas sa lawak. Malay-lay na nga to ang IT personnel, Papa Kev Zayan. Siya lang ang papa, pero wala siya anak. Murara na siya og papa, pero kuha na siya. Wala na siya yan na. 32 minutes past the hour of 9. And I will be playing the song. The song from Mary Mac Gregor, ang Torn Between Two Lovers. Ako'y torn between two lovers. O nga nung magduha mo. Stay talagapon. Talagapon. It's a program ang Yesterday's Once More. Together with your DJ, it's me or DJ Trexie.

0: Pinapailaila ang pinakabagong kape.
1: Pinakabagong kape.
0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
0: Ang kape nga superfood o antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina o minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
0: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
4: Dong, schedule ba yan nato karon dong?
5: Kanang kakansi lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
4: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Weed, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, og Cinnamon. Kung asa mo hatag og saktong enerhiya, og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa siguradong Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
5: Day, schedule ba ito karon day?
4: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
5: Tira mo lang.
6: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba akong anak? Ngayon ko, nasa'y sakit niya. Kalintura. Kusalay, good ang Bidjimak friend kay nang sa kuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakaliha. So, nada. Nagyod kay, lili mo ko magpakawala o Bidjimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuan na, kubi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod ko iampo ipod ayo pud dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naayo ang iyang anak
7: okay
6: igan kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma nun siya maligo na kumo kay naayo naman ko pagdato na pud nako siyang anak ko pus dalon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
7: okay.
8: Reminishing the past yesterday once more.
9: Did I dream that we dance forever?
8: The music is simply amazing.
10: A friend of a friend, a friend till the end.
8: Yesterday once more. Listen. Yesterday once more. Go back. Cherish the moments as you listen to the songs.
11: Kita
8: Yesterday once more. Yesterday once more.
11: Someone who understands me, knows me inside out.
8: Yesterday once more. I have

0: is now 8 minutes before 10 o'clock in the morning. And again, kamugya po naminaw sa programang Yesterday's Once More together with your DJ. Na kaning oras sa tag kanato sa Mega Pure Bala Capsule lalang sa tuwang mga kaisuunan na suffer of blood high blood pressure o taas ang blood sugar level. Masulayin ninyo ang ato ang Mega Pure Herbal Capsule sa tuwang mga kaisuunan na doon ay mga inflammation sa kalawasan. Again, ang ito ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit sa mga butika na doon sa inyong mga lugar. Again ha, para sa inyong mga greetings and dedications, pwede nyo i-send sa 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Ayan ha, gigan kang 9. Good morning sa mga DJ Trixie. Si Aldrin de Aini din sa Carmen Aminao Karon DJ. Pwede ko mo request og song In My Life by Ariel Rivera. Salamat sa pagbasa. Ayan. Kali ako nang ginahinayan ninyo ang mga request, no? Ginahinayan na ako ka na ang utang sa to ang playlist para dari-diritso na dayon. And gikan kang 512. Good morning, DJ Trixie. I-greet din ako ang Mama Fe o ako ang Tatay Junie na naminaw karon. Din sa Barangay New Visayas, Panabo City. Mo request dayon ko og song DJ nga sa mani. Inspector me. Tarungin mo.
1: Ayaw!
0: imay na siya. Imay. Sige, tayo butang din.

0941 DJ Trexy. Nice kayo mga music. Request dayon ko song DJ Reality. Paki-play dayon ko DJ kay Namino Mikaron din he. Patangin ninyo yung address ha para sa madapitan na Mina. Again 09-12175-1291. Again, 09-12175-1291. Nagigikan ka nga 096. Good morning, Digitraxy. I would like to greet my loving wife, Christine Sebastian. And please play the song entitled, How Can I Tell Her? By Lobo. Thanks, it's me, lover boy of Davao City. Ayan. How can you tell her? Nganong naglisod man na og kani ang istorya how. Ano na bala ha? Sige na, ito nang i-play karon ha. Taod-taod. Lati lang ninyo ang inyo mga requested song. Ito aragid nang ipasunod din sa ito ang playlist. Again, 09-12175-12901. And again kang 981. Mayong buntag sa imong Digitraxy ug sa tanan nimong mga listener karon nga oras. Ako dai si Joshua dinhi sa Davao de Oro. Ma-request ko og song DJ, Where Are You Now. Salamat DJ, oh, good morning. Sa maning nga Where Are You Now. It is now 9:57 in the morning and I will be playing the song. Lati lang ninyo yung mga requested song ha. Ito karagin nang ipasunod sa tuwang playlist. And then, ay mong kabala ka. Kaya paningkamutan na to nga. Paningkamutan na ko nga ma-play na to karon. Balik lang ko taod-taod sa region ng Yapon sa programang Yesterday's Once More.

0: Inobserbahan ko pipila ka semana, wala na gayod kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagi sa instrumento sa bidimak.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itum-itum sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababaihan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
3: Reminishing the past yesterday once more.
4: Did I dream that we dance forever?
3: The music is simply amazing. Yesterday once more. Listen. Yesterday once more. Go back. Cherish the moments as you listen to the songs. Yesterday once more. Yesterday once more.
5: Someone who understands me, knows me inside out.
3: Yesterday once more.

10:24 na in the morning. And this time check is brought to us by Taramax Adult Food Supplement. Alam sa mga kaiso na mga kalalakihan, yung nanigana, magkilabing-labing kang misis. Ayan na nga ito ang Taramax Adult Food Supplement. Kayo ka na huwag ikatabang sa inyong mga problema. Ayan. Ayan, mapalit sa mga butika nga naa dool sa inyong mga lugar. Aradagikan ka nga 429 na good AM DJ. Shout out ko sa family Ponce. Magulang na ko si Pinio, Tita, Mary Ann. Sapo na ko, Car, Kang Adam, Kent, Kata, and kay Tarikos Kugson through the years. Puro Catherine Galagala from Nanay Gina. Ayan. Ito anong na-play ha ang through the years. Again, salamat kayo sa inyo ang always nga pagpaminaw o pag-tune in sa ito ang mga programa dito sa 90.9 Light FM o 96.1 Infinite Radio. Nagigan ka nga 7:47 na DJ. Hi, nadungog, nagyud na ako ang imong tingog, DJ. Marcos Cog song, Somewhere Along the Way by Manilyn Reynes. Nag-request si Christina Ponce. O, galalo na si ati, tita, o ang akong uncle, Firmio Ponce, DJ. Pila na lang po dahil ako ang lalo na si Fatima Lubang at taga Davao de Oro. Thank you DJ Trixis. Namiss na kita DJ from Christina Ponce. Ayan. Pasensya yung kayo ninyo no. Masahay na ang yung mga panahon na yung mga adlaw. Inyo ang mga DJ. Dili ninyo madungog sa ere. Kaya naaman tayo mga naagod mo yung mga kanahon sa kitawagan na yung mga importante nga mga lakaw or importante nga mga ginabuhat mo na nga usahay digid kay usahay no perminti perminti yun nga wala sa'yo man yun, naraman yun, makaabot man yun mi, pero kanila yung time, kana ang dali ra kayo magdagan ng oras, dali ra kayo, late na dahin ka din haog 30 minutes, dali ra ka ma-onboard. Ay, grabe naman kalayo sa imuhang late. Sige lang kay, we are trying our best na amo ang mahatag sa inyo. Especially sa itong mga programa. Si DJ Arian Asahay, wala. Tungod kay si DJ Arian is nag-udlo naman siya. Nag-teach naman siya sa kaniang school. So, manang-busy. And of course, say kena ay masaag sa kuaw chat na digital Rexy asa di ay ka ano siya ay pagayag nun nga busy pod ko napod ko yung mga gipang buhay no? Sige lang atong paningkamutan gihapon. It is now 10:28 na in the morning. Again, 0912175-1291. Again, 0912175-1291. Our lagikan kang 119 na Digit Rexy. Mayong buntag sa imuha diha o sa imuhang mga kauban DJ. Pwede ko ma-request og song DJ Some Hearts Are Diamond. Paki-play ko DJ kay namina ko karon si Albert ni Elini sa Santo Tomas. Salamat sa pagbasa. Eh nagikan kang 091 091. Hi DJ. Kumusta na ka DJ? Okay lang. Kamu dia kumusta? Aden siya DJ, paki-play day ko sa song DJ ha nga reality. Salamat sa pagbasa. Alright.
parang inahinayon karon. Inahinayon na to o ganiang sa tawag ani butang sa tuang playlist. So, alright, 10:30 na in the morning and I will be playing the song somewhere along the way. Manilin. Sa ito, Manilin Reynes. Stay siya ng Yapon. Yapon sa programang Yesterday's Once More. Together with your DJ, Tsumiyo or DJ Trexie.

0: Linda, Flory, Reguli. Nagkakapasalan, sampuanggal si Bugay. Akong testimony sa Clay Jill Coffee Mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagkauma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, so first yun siya kalamig. Nawala yun akong kakapoy nung labing niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
1: Clay Jill Coffee Mix. Lamig na, magkaayo pa. Clay Jill Coffee Mix.
2: Wow.
3: May buntag ni mo diya kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
4: Ako si Irinas Kabagunay.
3: Si?
4: Kaya Irinas Kabagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
3: Okay.
4: Nagsasalamat ko sa BG Max. Lagi na ako kay gigamit ang BG Max na na-scan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga bagi-banti. Nagpula kong pata.
3: Okay, okay. Tapos?
4: Nag-bump na hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi, wala ko'y mapalitan nga sa digibox.
3: Oo.
4: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kaya nagpalit ko digibox. Ako mga patuluan, duha lang ka kapsul, sa duha kanlaw, na ayaw akong mata.
3: Ipatuluan ni mo og Vigimax, duha kapsula, sulod sa duha kanlaw.
4: Duha kanlaw.
3: Tapos, nawala ang iyang pula.
4: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
3: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
4: Okay na.
3: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta. And
6: reminishing the past, yesterday, once more.
7: Did I dream that we dance forever?
6: The music is simply amazing. Yesterday once more. Listen. Yesterday once more. Go back. Cherish the moments as you listen to the songs. Yesterday once more. Yesterday once more.
8: Someone who understands me, knows me inside out.
6: Yesterday once more.
8: I had

now 7 minutes before 11 o'clock in the morning. Again, ako na lang yung humano na inyo ang mga mensahe, ha? Kaya, paano lang gidi ay 6 minutes before 11. Yan na naman po yung musunod sa tuwang programa. Kaya nagigin ka 162, DJ. Good morning, ni Mudiha. Great call, Family Claro from New Visayas, Panabo City. Ay, mayong morning sa mga Claro family o diya sa mga New Visayas, Panabo City. Kaya nagigin ka nga 6054. Good morning, Digit Rexy. Mag-ipos kog song. This girl has turned into a woman by Tina Turner. Painood na ko sa ako ang palala. Bati ko si Sina Ponce. Ang tama play ni mo. Pati manina mga ko Davao de Oro. Ayan, dili na ako na ma-play. Tungod kay 6 minutes na lang yun. Ang ito ang nahibilin nga oras. Pwede na po na nato i-play ugma on or onya sa oras ni DJ Arian. Ay, dadagan niya salamat sa inyong pagpamino sa ito ang mga kaubanan. Especially ako ang sparring partner dari sa Picas Lawak sa ito ang IT personnel. Again, dadagan kayong salamat sa inyong makanunay ng pagpamino o pagsuporta sa ito ang mga programa mula umaga hanggang gabi. Ang tod-sunod di gayon ay samang takna, samang istasyon. Si Trek silang yapon, I will be leaving you the song from Richard Samson, titled The Sun. Mayong morning and God bless sa atang tanan.

Okay, so mga pinangga, arita karon sa to ang programang Health Guardians para sa masa. No, kuan ni siya mga pinangga, arita sa mga troubleshooting sa gitawag na tug nagkalilahi nga mga disorders. Pananglitan kaning ato ang gitawag og tiyan. Gitawag man ni siya pinangga abdomen pero nakabahin ni sila mga pinangga. Nakabahin ni siya mga pinangga, gitawag na to pinangga 4 quadrant. Four quadrant ha, kay gikan sa to ang tunga-tunga kani atong pusod. Ang pusod pinangga mo na gitawag og boundary mong pusod. Okay, ang ibabaw upper quadrant, kaning ubos lower quadrant. Nya dayon ang pikas, ang diri sa tuo gitawag sa right quadrant. Right upper quadrant, right lower quadrant. Nya pikas pod left upper quadrant. Unya left lower quadrant mga pinangga. Arita karon kung dunay mag trouble una-una sa kanang across linya pinangga sa pusod. Nagi kag left to right mga pinangga pag mauna siya'y magsakit. Matud pa pinangga ilhanan nga duna kay problema sa imong abdomen.

nga paingon sa right, paubo sa right lower quadrant mga pinangga. Sa Bisaya pa, paingos bugan. Gikas pusod, paingos bugan na sa tuong nga bayan sa tuang tiyan mga pinangga. Basta unang nailahanan ang palibot sa imong pusod. Pumuod na'y magsakit, ilhanan na pinangga nga giapaki sa iyang appendix. Naasya'y appendicitis or mga tao mga pinangga nga dili kalibang. Yang uban ani gisigig butdan. Hikapong yan ani mo ng tiyan, libot sa pusod. Paingos bugan pinangga, di nagay mahikap ay sakit ang dugon. Kana pinangga, ilhanan na siya nga o giatake na sa pinangga sa aniyahang appendix. Okay? So, solusyon, ay kagoda yung gaglobe, ay pior gata, ay numa. Kung naaka din ay virgin coco oil or olive oil, tungas baso, painuma din pinangga para magkalibang-libang siya. Muna'y purpose, ha? So, simple king gata, laming gata kitamis. Okay, sunod mga pinangga, arita sa right side. Sa left lower abdomen. Kung maudaw na'y magsakit mga pinangga, nagpasabot nga doon na kay Crohn's disease. Unya doyan doon ay diarrhea. Unya naa siya gitawag diverticulitis. Muna'y pinangga ang ilhanan nga naa kay colon cancer na binagmagkalibang nakagdugo. Unya katupong mga lactose intolerance mga pinangga. Unya babae nga doon na sila gitawag na tog left ovarian cyst. O pinangga ha, paingon na siya sbugan. O pinangga ang musakit, magpitik-pitik. Unya katupong dunay mga regional kanang enteritis mga pinangga. Unya katong dunay mga uterine fibroid or polyp mga pinangga. Sa ilang matris o sa ilang itawag o kolon, magsakit nang sawala nga ubos nga bahin, mao daw na siya pinangga ang buot ipasabot. Karon sa ubos nga bahin pero adto na punta sa right side. Right side mga pinangga, muna ilan na nga dunay mga acute appendicitis, mga tao nga dunay colitis, katubang mga tao hindi magudhing nga libang. Unya, sunod pinangga, doon na sila ay, doon na mga pinangga ay, sa right lower abdomen pamanta mga pinangga. No? Unya, katupod ko no nga doon ay gitawag na to og mga polyps, maugyapon mga pinangga ang batian. Okay, kana ha? Sa right lower abdomen. Karon sa kata si babaw. Sa upper abdomen. Direkta na po musugod sa left side mga pinangga. No? Sagad magsakit na, labi na doon ay food allergies. Diha ang musakit. Unya ka itong nag-heartburn. Nag-heartburn mga pinangga. Lisod o ginawa. Sigit panugtab ha. Unya ka itong doon ay mga hernia mga pinangga. Unya kaning mga tao nga doon ay irritable bowel syndrome. No? Tingaka nga sige kalibang. No? Unya mga pinangga katong mga taong doon ay peptic ulcer. Mana pinangga ha, right upper abdomen. Okay, naogta pinangga sa ito tabalhinta sa pikas. Anita mga pinangga sa gitawa ano? Left upper abdomen tong ganiha. Karon adto na buta sa right upper abdomen. Pag maunay magsakit mga pinangga ha, kanang ang right upper abdomen mo may atong mga ribs. Gusukan dapit pinangga. Kasagara na pag right nga area sa gallbladder na og sa liver. Nga area mga pinangga ha. Labi na nay halo butod-butod kana mga pinangga. Fatty liver, gallbladder stone or doon na siya pinanggay liver problem. Labi na medyo maggahi na mga pinangga. Either liver cirrhosis bapod siya mo na iyahang bapion. Then karon doon ay mga panahon nga any location sa imong tiyan ang magsakit. Ini ito nga, bisa nasa na medyo magsakit naman tibok akong tiyan o di masabtan. So nagpasabot ka na pinangga nga doon na kay gitawag na ito indimok triosis.

0: pinanga. Kana ha? O niya, katong doon ay mga food poisoning. Doon na po yung itawag na itong internal injury. Labi na nagdisgrasya ka kanad to. Ang napaod din mo pinanga, kana mdeng imuhang itawag o kanang tiyan mga pinanga. Uy, bantay ta ha, kaya base doon ay internal injury. Niyag napasagdan nyo pinanga, na ada na himo day siyang inflammation. Paghubag, pinanggag, pagbukol. Kasagaran po sa mga tao, mga pinanga, na doon na sila indigestion. Maupo daw na ibatikon. O niya, katong mga babae nga kanang nakuhaan mga pinanga, no, nag-miscarriage. O niya, sa mga tao nga stress kaayo. Kung nag-stress ka mo, sige kaon, kaya mahitabo, magsakit ang inyong tiyan, mga pinanga. Magsakit ang inyong gitawag. Okay, so, muna mga pinanga at isgutan karon about aning atuang gitawag o abdominal pain, mga pinanga, ha? Sa nagkalilahi yung area sa tuntiyan. Sa ato, na Bisaya, basta mo yung lakad, aga sakit akong tiyan. So, wala mga pinanggay identification. Sa tuuba, sa wala, sa taas, sa ubos, or across the abdomen. So, at least karon na anamoy na sama.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Okay, mga pinangga ni Atay, nagmalampuson mga pinangga, no? So, sir, sa ito'y pangalan ni mo?
2: Alex Kinikito.
0: Alex Kinikito. Taga diin, sir?
2: Liseral Subdivision.
0: Asa to?
2: Liseral Subdivision.
0: Liseral Subdivision, Panabo City. So, permirong ani ni sir, gasungkod gini siya. Gasungkod mi aging Merkules. Nga karon unsang pizza ron? 26. So, katong mga ani siya, mga 21. Dari ni siya sa Panabo Clinic, ha? Unya, after 1 week, sir, pagsaka dari, disungkod man gini si sir. Sige sir, unsa man sir, mabuhian na imong sungkod?
2: Isa lang kasungkod, pagsaka, isa lang kasungkod.
0: Pagsaka, nag-isa kasungkod, pero diri sa taas?
2: Wala na sungkod.
0: Wala na, sige daw sir, pakita daw mo lakaw sir, nga di nagyong ka makasungkod. Nasa sir, kay dako daw, nasakit pa ni kay 1 week pamanggod. Wow, pero nibalik na iyang mga kalsium potasyum. Oo. Ang ato ang matanggal ng uric, kaya mabalik tong cartilage. So, mo na si sir, dancer naman na si sir di ay. So, sir, katong pag-anhidri, gikan ka hospital ato?
2: Oh, 1 week po.
0: 1 week po ka hospital. Sige, okay na sir, makalingkod na ka sir. Okay, so, unsa may ilang findings dito sa imo, sir?
2: Uric.
0: Imong kriya, wak mo saka pa.
2: Wala, man.
0: Di mas maayo.
2: Cholesterol
0: taas. Prostate ni mo, fatty liver. Amo ni magtunga si sir. Unang i-advise na ko si sir nga o kita man siya mga guwapahon, dili siya mo patong kay hangakon man. Siya mo ipatungan yun. No? Mo na mga pinangga. So, mo na, nga naagyutay alternative ba, perminte. O niya, sir, sa isa kasi man na, kumusta? Although dili pa nimo tanan na kumpleto ang bawal no, pero daghan na kagibiyaan. Nga pag-cleansing si Gigglibang. Ay, kumusta? Ingon ka ni reduce magka? Pila? O sa 1 week, 3 kilos ang iyang gipayat ni luag-luag o diyang short. So mo ni mga pinangga, no? So pasalamatan pa gyud nato ang Dios. Unsa may mo ikaingon sir sa herbal? Kay i-compare nimo sa ubang pagpanambal nimo.
2: Herbal. Suwe lagi ta sa ilang. Di bawal bitaw? O di na sa bulan, bulan ta sa ilang advice. Dali
0: tayo. Oh, nakita gyud ni sir, no? Siya mismo ang nakatestimonya. Siya po mo naka-eksperimento niya. Mugaan-gaan ba yung lawa sa nasa?
2: No? Oo,
0: oh, muna ang sinog. Ligyan niyo mo sugot kay magdugang mag-yurik.
2: Ang gusto mo nato, namayota.
0: Oo, oh, mamanagingon sir, pag gusto mo, maraming paraan. Pero katong mga taong di gusto, maraming dahilan. Okay, so muna yung mga pinangga. Unsay panawagan niyo mo sa obang nagmasakiton po sir nga, wa pa kabalo diri.
2: Katong mga naipagasa ang gibati, pupura pa sa gibati, puro din sa tanahon.
0: Oh, sa klinik ni...
2: Klinik ni Indok, lagi.
0: Ah.
2: Lagi, layo yun.
0: Oh, so, muna mga...
2: Ay, iwan sa ating gibati.
0: Kwan lang yun ka ng... Musubay lang yun sila sa mga bawal.
2: Tama.
0: Tama, ginama ang pinangga. Kaya nga to three ads life yun. Sir, ahamang ka nakabalo din sa clinic?
2: Kabitabi na po.
0: Ah, dito ka sa radyo di Baktas di ay. Umayo kay... Umayo kay na isto. Kisa may nakatabi ni Maud, no? Ah, katoy mo mga kaubang na kidala din eh. Mo yung nakabinta hapon yung Marites po di ay, no? Makatabang po yung mga Marites di ay. So, muna mga pinangga nga... kamu mismo sulayan ninyo then sabay yun nga mumintin na mo sa mga bawal para dili mabalik ang sakit mao gina mo nga pinanga mo na yung sekreto sa dali nga kaya gani 1 week pa sir no so nakita na ni mo ang imong kaayuhan so padayon sir ha God bless yo maing pagpaminaw pagbiyo sa tanan sir ang sa tuyo-tuyo pangala
2: Alex Kinikito.
0: Alex Kinikito. Okay, so may pagpaminaw. Salamat sa Diyos.
3: Bawal magkasakit.
4: Bawal magkasakit.
3: Bawal magkasakit.
0: Okay, so welcome back na po mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa masa. No, sa hatod kaninyo pinangga sa Duklagit Naturopathic Clinic. Okay. So, hala mga pinangga, sa gihapon makauban nyo, Dr. Lagit, ha? Ang ato na po karong isugutan mga pinangga, kanabi tao mag-bloating, nga nung magbutod-butod ang imong tiyan o atong tiyan. Unsay mga indication mga pinangga. Sige. So, niya mga pinangga, kasagaran nang magbutod, dunay mga allergies. Common. Sunod pinangga, o dunay appendicitis. Muna, ay mo kumpiyansa. Magsige nagigbuto di mong piyanyan. Sakit na gani itapon ang imong libot sa pusod. Panaog dito sa bugan sa tuong nga bahin pinangga. Appendicitis na mga pinangga. Kalibang rey ko lang nga lagi ha. O niya katokon nung dunay mga obstructions. Adunay gitawag na to pinangga obstructions sa ilang kidney. Ah, nag-traffic so na. So nagang graba na, may balas, may bato. O niya katong dunay mga adrenal disorder. Mga tao, mga pinangga na dunay colon cancer or diverticulitis. Mga taong daotog kidney na kanang nagahupong-hupong na ba? Nagaedema na mga pinangga magbutod. Mga tao na dunay sila'y fatty liver magbutod po. O katong dunay mga gallbladder disorder. Okay? So mga tao sa mga pinangga na dunay mga heart disease. Common po ng mag-gluted pinangga magbutod. Munang ay mo kumpiyansa. Yung kagipanuhot na si Urunenia na naman ay heart disease. O niya, mga pinangga, katong doon ay mga irritable bowel movement. Ika nga, uy, gibutod. Pagkakit, siglit pinangga. Kaya nag-ibiim, sabay pag yung hangin. No? Kana pa na pinangga, okay na na. Kasi yan, naman na. O niya, katong doon ay mga kidney disease, doon ay mga lactose intolerance, magbutod pa di ay. Ha? O niya, katong doon ay mga babae na mag-menstruation, oh, normal po daw niya naibutod mga pinangga o niya. Katong mga tao nga overeating, mga ni pinangga, sige na lagpukab. Okay, sobra ang kabusog og ang mga tao nga dunay mga peptic ulcer magbutod pud na og dunay tumor. So mo dunay mga pinangga ang mga indication. Okay, so mana pinangga imong kumpiyansa pag mauna nay mahitabo sa inyong tiyan. Okay, sa buhaton mga pinangga una-una dili palipas oras ka. Regular ang oras sa kanyo. Mana pinangga ha. Okay. So it takes na lang kay programa pa mas dok lagi. Okay, so mga pinangga ang inyo nay buhaton karon basta magbutod na. Una, pinakasimple, butangag init butilya or katong mga hot rubber bag sa klinik. Ibutang to dito sa imong hawak o sa imong tiyan. Back to back, ha? Hawak o tiyan, mga pinangga. Labi nagmanakit imong hawak na nagbutod ka, butangig yung init. Okay, ano lang pinakasimple? Kung mga light lang, naamos bukid, butilya lagi. Ayan ang hampul-hampul o dahong eh, nalob. Minus mana. Kadali rin na, mubugno na dayon. So buhaton nimo ana mga pinangga dayon pag mauna ni magbutod i-check pod ha kay basigo aka kalibang. So mag cleansing ka inom kag palibang mga pinangga. Okay? Unya kun dunay heart failure mga pinangga heart disease, heart compress dughan og likod. Ganiya hawak man tug tiyan karon upper na ta. Dughan og likod di heart compress. Unya mga pinangga mag-inom jud kag milaga nga 77 herbal tea. Butangan gini mo nagluya og dulaw mga pinanda. Ana ang pamaagiha niya inom kay kabaso ka daw. Nindot kung imong butangan atong 16-in-1 na to nga mais na kape. Kay mo palibang to pinanga unya kusog man tumutanggal og acid labi na tong may mga peptic ulcer. Unya ang namtoy activated medicinal charcoal mga pinanga nga grabe kay ni charcoal pinanga mo tunaw og inflammation. Na may tumor, na may cancer. Nga kusog man imo palibang mga pinangga mo cleanse gining uling oi. Kabantay mo pinangga nga tanan natong water dispenser bato man naguling ang sulod kay lahi nga mga precious stones. Or selected stones ang precious kaya mo na. Onya pinangga na gid say uling kay mo na sila tigsala mga pinangga. Oh, tigsala na sila. Nga pabayaron tag mahal kayo ng ilang dispenser. Okay, so manay buhaton ninyo mga pinangga ha para matabangan dayon. Naaputa dito yung Super Wonder Tonic. Sa clinic ha, mura nag-snowbar ang lami. Mahalang kay paitangis. Unya naaputa yung kusubas kong super food. Muram itong salabat yung lami. Manang pag makainom ka pinangga, habwa ang utot, hangin pinangga, iutot to niya, bugaan inong pamati. Pero huwag naapagay magsigig balik-balik, mo na niya iyang mga indi patient. Dili lang kay gas. Muna ha, basta hot compress good every 1 hour. Onya mga pinangga mo na maghiling na kakaon, pinangga kamuti. Oatmeal with soya, onya kamuti. Kaya gitawag man ng kamuti na musical root crops mga pinangga or musical food. Kinindot mo na pinangga sa di pa ka makalibang makautot ka. Kaya naamay kanta sa gingon last karaan, tonight ang di makautot patay. Inya sumpayan sa unahan nga sapi ang doktor. Ala sige mga pinangga, hinaut nga namoy nakatunan. Nagod saan po nyo pagkatiman ng inyong mga bloating. Muna magdumog clinic, magpamasin mo kay makita man na naay fatty liver, naay gallstone dito, ha? So hala mga pinangga, feel free kay giuper na nga libre. Pero dito mga pinangga sa sentro, sa una, 2-5 pambayad na. Ambot karon kay dugay na magkuwapad ito mga pinangga, ha? Muna nga machine ilang ginagamit. Nakanindot po na itong machine kay pati vitamins o minerals ma-detect niya pinangga. Okay? Kung tama ba, sobra kulang pa.
3: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, so mga pinangga niya po yung lahi na sunod nga the best for stress. Para sa kitag na itong stress management. Ha? Mga pinangga, basta timan ni God kanunay nga ang pinulungan nga naging on, do not entertain the problem, but let the problem entertain you. Mga pinanggay, importante kayo ha. So, nindot pinangga ning combination sa pineapple and buko. Labi na mga pinangga, do na siya gitawag na itong celery. Celery mga pinangga ha. Ano nindot taro bagay kayo? Kaning tulo maghari mga pinangga, tanang klase sakit sa uto. Tabangan niya. So, niya mga pinangga. Subliyo na ito ang mga binipisyo mauni ang mag-combine.
5: basta ang sikreto pinangga iniblend, amin doon, amin katugunan kay katong blender na pang smoothie. Tubig sa butong ang isa mo. Tanang pinangga, maglulay ka, maglapwa ka, kumisang ang mga dahon-dahon, nindot ang tubig sa butong ang imong itimpla. Pero tinindot ang pinangga, niya ang tubig sa butong ha. Una-una, hydration booster man siya. Mga pinangga ha, kay losodium man siya. Content, i-reduce po niya ang detail na to blood pressure. Maraming mga pinangga din dako ikatabang para sa digestion. Kaya mo man yung mga pinangga una-una makapastress magunato. Tungod kay heavy ang imuhang gikaon mga pinangga, weak ang imong digestive system. But papasabot ba nga panahon unta nga imong dugo dito sa utok mo tabang ang nahitabo mga pinangga, ang imong dugo na bahin ang uban na supply to as utok, ang uban to as tiyan. Kaya ni tabang man siya digest, ang sekreto magod basta stress ka pinangga. Ayaw kaon. Kumukaon bang kapinangga, light meal. Mo na pinangga ang sekreto ha. Then morning, ang butong mutabang para sa digestion. Then matod pa mga pinangga. Ang uban pag magka-stress, kalibangaon man. No, niya daghan pinangga, mga pahak ang ilang gitawag o mga buhok, ulo. O magpahak-pahak-pahak. Kaya tungod mo na sa stress niya. Manggawas ang mga skin disease. O na yung mga rashes, allergies. O kaya na, epekto na sa gitawag o stress. Pero mga pinangga, kuwan din eh. Matod pa ang butong makatabang mangguni mag-reduce sa chances sa diarrhea. Kitaas mo kay siyang potassium content. Nya karon lagi mo ding haluag apple. Nakanindot sa apple mga pinangga kay improve niya ang imong digestive organ. Okay na mag-reduce sa gitag na to bromelain. Okay mo na makatabang pinangga para man ipang katubito mo di ka matunawan pinangga ni agyot bromelain mga pinangga katabang. Mo na phyto aka ng bio mo ni enzyme na naas pinya. O niya mato pa pinangga, makawala po din siya yung mga body pain o arthritic pain. May pag-stress bitaw ka, pagkadaghang pain-pain mga pinangga. Muna epekto sa bromelain, then maipa-strengthen po niya yung mga ngipon o yung gums. Kaya naiba na, na-stress magtinawa na, tanawa na ilang ngipon na nga lubag ng pinangga. Ani akit as kay vitamin C, then i-maintain niya na strong o healthy ang imong bones. Muna yung mga pinanggay kayo handa, then i-keep niya na nindot ang imuhang skin. Healthy skin, ang uka ng nindot ang imong skin glowing. Tungod na smanganis mga pinangga, then good for the eyes. Pag-stress ka di kakatulog, itahan yung pananaw. Ang guwapa mo, pangit. Muna mga pinangga, no? Then matod pa i-reduce niya ang hypertension. Kaya pag-stress ka di kakatulog mo, taas yung pressure. Muna yung abon naman pinangga pinya potassium. Then matod pa pinangga, ikumbat niya ang gitawag na tug high blood pressure. No, tungod pinangga sa losodium. Mauni mga pinangga niya nakanindot kay grabe enhance niya pinangga ang brain function. Ang gitawag na to tryptophan ug ang serotonin mga pinangga. Mauni na niya nakanindot mga pinangga kay enhance yang utok na. Utok pag ito resulta ani mga pinangga. Mauni nakanindot ani kay naaman ni sila gitawag og aprobisiak effect. Niya matod pa pinangga ang gitawag na to o kanang celery food na i-juice na i-combine ha. Basta nang na ay sakit sa utok, kanigid inyong i-combine mga pinangga. Ano? Kaya ang celery, mag-treat siya pinanggag mga inflammatory disease. O tanan, na kay gitawag na tumor. O sa imong brain, tunahon na niya. Niya any inflammation pinangga sa imong mga joints. Gikan sa arthritis, rheumatism, gouty, osteoporosis. No? Kapil paging asma mga pinangga, kay inflammation mga ito na. No, okay, naagid siya gitawag na ito butulin o polyacetylenes mga pinangga. Then i-relax niya imong mga muscle inside sa imong blood vessels. O tungod kaya naamin siya pinangga, gitawag na ito kanang thalide mga pinangga. Then matod pa makapalower yung diaphonous blood pressure ng thalide ha. Then itabangan niya nga i-reduce ang effect mga pinangga sa stroke, sa itag na itong stress hormone. Tungod kay naapamang di siya ay coma rin. Then dakong ikatabang pinangga ma-prevent niya ang gitawag na itong mga cancer cells. Okay. Tinood di pa pinangga pag naakay grabing sakit labi na cancers. Mga pinangga, gikan palang daan ang gitawag na ito mga pinangga masses. Sunod sa mas mga pinangga, wana tumor din cancer. Nanay apelido, inig, kuwanin mo mga pinangga, inig biopsy. No, nanay mga adino-adino. Adenomyosis, carcinoma, no, adino, adino mga pinangga, basta nanay mga adino, adino. O, ni aday mga pinangga, na i-comarins nga, mo'y makatabang dahil siya. Then, i-prevent niya ang pag-spread sa mga cancer sa akin naman siya, yutulin. Inobitin sa mga gudit, mas stress gudan ang kan, pag-findings, cancer, imong sakit. Ano ba mga sakit na wak ni mong i-expect niya, dili ni mo madawat ang resulta. Grabe ni stress sana. Kanya, kung di na ninyo i-control mga pinangga, ang gamay mo na po. Kanya, paspas ang iyang kalat mga pinangga. So, i-enhance po niya pinangga ang relaxation. Kanya, mag-produce siya pinangga good sleep. Kaya na may additional magnesium. Then, pinangga, i-lessen niya ang bitawag na to o oh, high blood pressure. Kaya naman siya ang piginin. So, mo ni mga pinangga, ha? One glass every one hour ang secretos pag inom nini. Labi na pinangga na kay Alzheimer's. Oh. Mo ni mga pinangga, no? Poor of memory. Grabe o ka ng insomnia. Insomnia nga sakit mga pinangga. Oh. Kana, anton mo, resulta na pinangga anemia. No, naana po ka pinanggay, itawag na to glucemia. Okay. So mga pinangga, banat pag inuman nga juices, dili lang pag juice, kung dili pinangga mo, kaon po kag mga fresh fruit o fresh salad ini. Kaon nun mo itong butong, pwede mo itong butong i-apili mo smoothie. No, gawas atong sabaw mga pinangga. Okay, hala sige. Para sa itawag na to mga good benefits, para iwas mo pinangga sa mga artificial juices, unsa pa nga mga soft drinks mga pinangga. Ala sige, kauna na pinangga presko o mga fresh. Pamina mong mga pangit niya, feeling pangit. Oh, way salig silang sarili, bisag guwapa sila. Ni a pinanggay, gitawag na to beauty enhancers, mga pinangga. Basta sikreto ganit niyo pinangga. Pag pangit ganit mo pinangga, ayaw mong tapaduwa pa. Dito mo mga laksot o mga dagway, mga pislat o mga ilon, kay kamo may guwapa sila ha. Kung tanaw gani nila nga gitawag ko taba gani ka chubby, ayaw tapad atong mga payat o slim dito ka sa mga tambok tapad. Kay ikaw mo'y arang-arang o lawa sila para di huwag ka ma-stress. Moro na'y sikrito. Para rago na o bugo ka, ayaw ipon sa mga bright. Kay makita imong kabugo dito ka sa mga bugok kung mo ipon para ikaw mo'y bright. Diba? Ano na mga pinangga ang gitawag na to sikrito? So niya pinangga ang mga beauty enhancer na to. Una-una makatabang daw ang lemon, pinangga, tomato o watermelon. Muna na kanindot yung pinangga ha. Kaya ang watermelon di ay naamagod siya pinangga ay gitawag na ito, natural glutathione. Kanya pag mga yellow color ganit mga pinangga, nindot kay taas siya collagen. Moro man yung pagwapas mga babae. Iba na kasi nagpalitan ng mga bra ng mga push-up bra. Ay, iba natin inubog na i-collagero, mahugot ng inyong mga panit, mamuskok ng inyong mga tutoy. Aro nindot mo tanaw kay munin doktor mamugtan out na ibra, may aroy mahubuan mo bra. Na labi ng banyo niyo dili safety mali li li li. Makaingon na sila ini tagawas nimo dito ana na kung fake. Oh na ang fake. Oh na sa so, mga pinangga na kanindot ha. Kay ang watermelon pinangga una maka quench of thirst pinangga. Okay naman siya electrolyte o water content.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
6: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
7: Daon sa kamari, talawang pagod sa imong gininhawaan.
6: Nawad-an naman ko kung pag-asa pa eh. Kaning mga pang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. Klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
7: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
6: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
7: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
6: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
8: Serbisyo publiko.
6: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
9: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
7: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
10: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
11: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mang higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
0: Okay, so mga pinangga, ni Ana po yung nagmalampuson siyang gibati ha. Usa pa lang ka kasimana, no? Oh, so usa kasimana. Nay, unsa may pangalan to ni mo? Dominga Aber Gonzago. Gonzado, Aber Gonzado. No, Dominga Aber Gonzado. Taga asa nay?
12: Bunawan.
0: Ah, dres Bunawan Dabaw day ka. Kaning unsa may finding sa doktor sa imong hadi ay?
12: Mga nagtabot kita.
0: Ah, wala. Pero unsa man to'y gibati ni mo?
12: Hangak
0: ug hupong. So, muna nakita niya mga pinanggag. Ito siyang uric o creatinine. Niyang iyang hangak, naaman ni siya'y galuston mo ni mo hangak. Pero sa isa kasi man na ni mo nga cleansing, kung saan na may nabati ni mo? Nga improvement. Ang imong hangak?
12: Hindi na po tayo.
0: Hindi na. Okay na. Awa pa magod kagawas yung galuston. Pero katong ginapainom na to, no, super wonder tonic, mga kani mga pinangga, money yung ginainom no nga, ang iyang hangat pinangga ni arang-arang, o niya naghimo ugid po siya cleansing pinangga, so natay 77 herbal tea, o katong iyang colon cleansing tea, nindot imong kalibang ani?
12: Oh.
0: O grabing kalibang niya mga pinangga. O niya, matod pa sa imong bana, kaganiha pa daw sa kabantay nga ni Kuyos na imong... mo pa'y pagkabantay niyang ni Kuyos na dahil mong hupong sa tiil. Nay, kumusta ang pagkuan, paglikay sa mga bawal? Wara maglisod?
12: Wala man, yun. Kira mo
0: pa. O, basta mga gustong maayo, naagyo na'y pumaagi. No? So, unsa may panawagan ni mo sobrang nagmasakiton? Or laim pa yato, asa man ka na kay Balog Doc Lagit Clinic? Ah, katong mayroon po ninyo. Tabian ng mga silingan. So, may ngala na to?
12: Si Juan, si Chukinin,
0: Nathan. ana si Jacqueline Bastanies mayong pagyo nimo. So na at least na ayo na siya, glory to God. So motoy nakatabi nimo, motoy nakaari jud kag panabo clinic. No, so mo ni mga pinangga no na unsay panawagan nimo sa ubang nagmasakiton?
12: Magpadayon lang ta kuan mga gipang
0: katunga pa kabalo.
12: So wala pa nakahibalo ah. Kuan lang kay para makahit kuan gyud. Manong nang ditambawan para mga ayo.
0: Ah, nya ay kalimot pinangga kay kada adlaw libre man atong check up sa clinic no. Nya bat ni lang ninyo ang schedule ni Dr. Lagit para ana mo'y kompleto nga program. So mga pinangga, nay unsa toy utrong pangalan nimo? Dominga Abel Aber Gonzado. Okay, so mani mga pinangga, daghang salamat sa inyong pag-view, sa pagpaminaw sa mga testimony.
8: Bawal magkasakit!
4: Bawal magkasakit!
8: Bawal magkasakit!
0: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga, about diabetes nga problema. So, niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so, bisag asa ni ini, mga pinangga, parehas naman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga nag-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinangga hinumdumi ang unang hinungdan mangod sa mga gipang diabetes tungod na nang hingaon kay mantikaon o taba. Pag-isgot ka nig taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay. So in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mog prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag bambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, mutong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo niya, pag magisgot gani ka glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamis sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar. No? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato og NutraSweet, Nutugen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kimo kaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Ha, apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imubo nga himuon ninyo? So kwan ni siya mga pinangga, una-una mo adto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naa man gud moy 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa to mga karaang hugaw din. Karon unsa unyo papababag sugar, mag-detox mo. 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinobre na to pinangga ang inyong kaunong nga dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Kung gusto giday mo mugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya. Kay gata naman ang sabaw. Hindi naman gisahon. Diba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano,
13: iun-un ra man na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay tabunan. Katara paghimog paklit. Unya mga pinangka, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw ayaw ilabay, mo'y inumon. Unya, ang lamian na nga luto, gata ng yon. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka, puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga itong mga pagkaumulas diabetison. Then, simple lang ha, sabaw sa puso o sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Ah, labi na mo upat, mo lima. Samot na niya, ilhanan ni muna pag taas na kay blood sugar, ka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Ah, anaha, niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jarjeron, ang lalaki, mupilo na puno, dali na mga pinangga, mukupos, magjarjeranay na sila. Muna yung mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po yung samad, lahi na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
14: Love yourself! Love yourself!
15: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
16: sa 0519-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
15: Unsa pa imong gihuwa? Text na!
17: Okay, hello Doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong ban na, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ano yung mga pinangga. Kaning magtiag ka to. Binta to kayang bana. Na mag-iuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit. Nangabit iyang bana ba? So kung asawa. Niya pagkibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po yung ikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas iyang kabit. Siyempre. Kung bulan nun pa, may nga man nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Anak man na istorya sa bulan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila. Manimalos ka ta, pre. Ngayon tong babae, manimalos ka ta, pre. Ano sa man nato, mare? Sakit na po'y magparis. Tuon, mga pinangga, nagparis ya. Basta kay isara siya mga pinawabtik sa kagabi. Ingon siya pinangga nga ay pre. Kanang kwan pre kay pastilan ang iya din kumpari kay gilihian mo din kabayo na sobrahan sa 8 inches. Sobrahag 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo din itong iyang mare nisugot na lang kabiton sa iyang bana. Kaya ang sa iyang bana tama ramang kadako kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre. Pating sakita din ang imo eh. Gigabaan mga pangka ha. So muna ang amping mo. Amping mo. Hello Doc. Mga gingon dire, mga manicure. Ansan eh? Doc, nagpa-manicure ko. Unya infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor, infection no, naglaguman ingon sa doktor pution daw gingon diri sa top pution daw kay diabetic daw please tabangi ko dok ay humulog ini tubig oi paglaga dag tubig butangig asin og soka bayabas itry nimo isigig humol mga pinangga ang imong tiil ang imong asa nang naingron nga na infection katulo sa iskadlaw. Hello Doc, unsa man ang tambal sa 1 year nga bata. Nga giubo kanauntang ang iyang, kanauntang iyang, iyan lang ilibang ang plema. Magbuot, mampuga. Diba? 1 year old, mga pinanggaan yang uban magana na kuruoton gud yan tilaog pinangga aron iluwa gyud bata kay na may batang di kabal lumuluwa puro lang tulon ang nahibawan. Pinangga pwede ra magasige ginomog apple juice pero namos bukid na may klabo pugon nimo presko ng klabo pinangga isige nimo painom sa bata. Oh, isige nimo painom idrapper nimo pangga ha. Oh, ang uban ini kalibang ang uban iluwa gyud nila ang uban ni agig sipon. Unya kanim batang giubo so 1 year naman basigi puli-pulihan in taon ni Kugos dinalisa. Oh, napaon na hutan giubo pinangga ipahilot na. Kundi patungi lag init init nga botilya dugan ug ang likod, okay? Wa naman tay gung oras mga pinangga, maadyong pagpaminaw na lang ninjo. Hurot.
18: Dok dok dok dok isa dok. Ay kalagot, lami po da kay maminaw da.
1: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit duol sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic.
0: Okay, sa ato pong mga pinanggan tigpaminaw, ang ato ang Panabo City. No, mga pinangga dalan padulong sa Pantalan, ha? Unya mo labay mo mga pinanggag unang kanto padulong sa Gaisano. Ang sunod ana pinangga Rose Big Shop, then Fusion Gasoline Station. Then ang atbang ana mga pinangga tuluman na sila kadagkong building na atas tunga ka ng itom ang kolor. Mga pinangga, ang tawag ana A square building. Mauna mga pinangga, di ka maglibog ha. Okay, naman na ikaratulas tubangan niya ang sunod pinangga, Panabo City Inn. Then naada pinanggay magsigi cooperative sa ilalom. Then sunod na LBC, ibabaw sa LBC na ang Duke Lagit Clinic mga pinangga. Kunya kada Miyerkules personal nga naa si Dr. Lagit ug Abril lang mga pinangga ang atong Panabo, Lunes ra hangtod Biyernes, sirado nag Sabado Domingo. Pero ang tanang mga clinic Abril na Domingo hangtod Biyernes mga pinangga. Okay, so kana lang atong pahibalo ay kalimot tawagi ang cellphone ni Dr. Lagit o di mo katuod ang 0-5-9-07-9-20. Kung tanawa kayo naka-flash na mga pinaga sa inyong mga screen. Okay, sa tanan na ito ng mga pinanga, ng mga tigpaminaw, no? Sa ito ang programang Health Guardians para sa Masa, kini si Dr. Lagit mga pinaga, nagpahibalo kaninyo nga ang atong clinic sa Tagum City nabalihin mga pinangga. Oh, kung gikan ka pinangga og CDS na bunturan or super highway mga pinangga adjacent lang sa clinic. Pero gikan gani mog clinic, gikan mog palingki, no? Labi na sa mga nakaadto na sa clinic, ala inyo mutabok lang gid mo pinangga at bang sa clinic. Unya balik inyong tanaw paingon dito super highway mga pinangga sa may Iglesia ni Cristo. Gikan sa clinic mag-ihap mo tulo ka gasoline station. Una Star Oil, tapad na to GT. Ikatulo mga pinangga may gas nga gasoline. Then sunod na na taas nga building o kakayurin building na mga pinangga. Okay, room number 6. Ang katapad na to mga pinangga na asya'y Wow e-bike. Pero kung gikan mo mga pinangga Iglesia ni Cristo, pasulod mo sa terminal, pag-abot ni mo anang Petron na ay kurbadahon. Kanang Petron nga sulod sa dool na o palingki mga pinangga, ha? Gitawag nagkurbadahon, dayon talisay. At bang anak mga pinangga, makita nimo ang Wow e-bike. Monay tapad sa Duke Lagit Herbal Clinic mga pinangga. Okay, so monay atong pahibalo kaninyo, huwag kayo magkalimot, huwag doon na mo huwag manawag mo, di mo makatood mga pinangga. No, tawagin mga pinangga ang 0 0519-07920. Naamin, naka-plus mo ni mga pinangga. 0519-07920. So, ay magkalipat ha, kay katuro bang sa may iglesia ni Kristo na naapoy Petron, kurbada ang tawag ato. Pero diri mo sulod pa duol sa palingke ang tawag ani pinangga at bangsa Petron o kurbadahon niya talisay dayon at banga na pinangga naana ang Doklagit Herbal Clinic o niya ang tapad nato mga pinangga na i-bike o niya sa pikas tapad naa ang namaligya mga pinanggag pintura. So hinaot nga dili na gyud mo masaag sa pagdumdum sa atong clinic. Og naka good news kay kada Martes og Miyerkules naa si Dr. Lagit mag-duty sa Tagum City. So ayaw kalimot no? Come one and come all.
19: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
20: Ang pagbaton og maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi og alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad og muati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida og matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Well Center. Tiha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
21: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City, and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
22: Okay mga kabida, kumusta? Welcome. Welcome. Anianap kita sa itong programa, Markas sa Kabaranggayan. Dinila sa ating istasyon, 96.1 DXOD, Infinite Radio, dinila sa siyudad sa Panabo. So, kumusta? Nawala ta sa pipila kaadlaw. Kaya doon na po tayo mga importante yung nalihok po mga kabida. So, mga kabida, kumusta? Sa kutob na to sa itong maabot, maabot sa itong tingog, sa itong programa, kina itong marka sa kabaranggayan, mga kabida. So, sa ngalan sa kong partner, nga si Kuya Kaloy. So kini si Kuya Mar sa karon ang iyong makauban, magsulo sa atak karon. So may utok ka ninyo. So sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa atong istasyon, atong station manager, si Ate Rose Bulpa, sa atong partner speakers lawak, si Papa Kibs, yung lang sa atong CEO, ang atong kuya, Kuya Wolpe Orio. So, kumusta? So, may udok ka ninyong tanan. Labi na ganda sa atong probinsya, ang probinsya sa Davao del Norte. Magilang kuban kinis sa walok ka mga municipalidad o tulok ka siyudad, mga kabida. Yung lang sa ito sa atong kasikbit nga probinsya, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, yan man Davao Oriental, mga kabida. So, nga ito ba sa katinautan? Live po kita karon, ha? Ito sa itong mga kwantitos itong Facebook Live. Oh, may utok ka ninyong tanan. Labi na ginres ito nga mayor. Ito nga mayor, ha? Ito ang kasamtangang mayor. Nga kakaroon medyo doon na pa yung mga problema ginatubang itong working mayor. Kuya Mayor Jose Jory Lampagos, mga kabida. May utok, kanimo riyak kuya. Laban lang ta. Yan ay good na mga kwan, mga kabida. Doon ay mga panahon, doon ay mga problema. So, ato kini nga kwan, doon na magyo kini po yung mga solusyon. So, kumusta? Kumusta sa itong Kuya Mayor Jose Jory Lampagos. Yung nasa karoon sa itong nahitabong acting mayor. Atong acting mayor, atong kuya, Kuya Engineer Franklin Hintilis, mga kabida. So, kumusta? May pagpaniod to kaninyo diha. Yung nasab, di natin kalimtan, pagtimbaya. Ang tanan, mga local chief executives din sa probinsya sa Davao del Norte. Andiya sa Carmen. Atong mayor niya, Kuya Mayor Leonidas Leoni Bahagi, kaban sa iyang abisi mayor, Kuya Marcel Dodong Pirandos. Yun sa kinatibok ang mga miyembro sa sangguni ang bayan. So, kumusta man ka ninyo? Siguro, ha? Karon, ha? Nagkakwampita karon, nagpaabot, nagpaabot unsay mga sangputanan, unsay mga panghitabo, mamahimong panghitabo. Ini karon nga umaabot, umaabot barangay eleksyon, mga kabida. Karon nga umaabot eleksyon na nakaschedule sigon sa atong balaod, ang balaod ng Republic Act 1232, mga kabida, kung Republic Act 12232, mga kabida, nga maoy naga kuan kani para sa atong eleksyon, umabot ng eleksyon karon nga barangay eleksyon sa 2026 nga naka-schedule karong umabot November 2, mga kabida, ni kasamtangan tuig. So sa pagkakaron, sa karon lang yun, karong panahon na wala pa yun, wala pa formal, wala pa formal o unsa nga ipagawas, no? Ipagawas nga formal nga anunsyo kung napirmahan, no? Napirmahan na ba? Napirmahan na ba sa atong presidente? Ang kining ka na balaod nun, nagipasa sa atong kongreso. Ang kining pong pag-postpone, kung postponement sa umabot ng barangay eleksyon, mga kabida. So, hantong karon wala pa. So, sa pagkakaroon, ang nagakuan pa lang, huwag atong sumadahon, ang kining ka balaod nga mga kabida, 1232, maulugit gihapon karon ang nagkuan sa balaod nga matuan sa alang sa mga barangay eleksyon. So gani karon, ang ato nga mga kumilik busy, busy karon sa ilang pangandam preparar, preparar sa umabot ng barangay eleksyon. Kaya yung naman ito, duha na lang kaadlaw, two working days, mga kabida, para sa ito ang pag-piling, compiling of COCs, pag-file sa Certificate of Candidacy, niya itong gusto nga mo kandidato, mga kabida, sa umabot ng barangay eleksyon, mga kabida. So, karong October, September 28, hangtod sa October 5, mao kini ang schedule sa pagkaningkuhan ng file sa COC, mga kabida. pero hangtod karon wala pa wala pa announcement, formal announcement kon unsa, may post-mortem ba

panaglantogi sa kung legal, sa mga legal mga kabida. Legal process mga kabida. So, may postponement man o wala, expected yun nga maabot na, may maabot yun kayo sa Supreme Court. Kaya ito po nga gusto ma-postpone, mukhaan man po na yun, doon na po niya mga lihok, doon na po mukhaan po siya lang mga aksyon para matuman yun ang ilang kagustuhan ng postponement mga kabida. Pero mao nga kay mga kabida, sa pagkaroon, kadto mga panito, kaya pa naman, duhan lang kaadlaw, duha ka working this, anay bilin. So, kadto mga gusto mo kandidato, siguro, hinahinay siguro mga ito sa opisina sa kumilik, sino tagsa-tagsa ka kumilik offices, ato ra magkuha mo sa inyo mga COCs kay andam kapag karon nakaandam na gyud ang ato ang kumilik mga kabida kay sa og imong kanon gyud kining kumilik di gyud nimo yon nga dunay postponement may mga lihok man nga para postponement actions pero ang kumilik mga kabida mukhang gina sila nga padayon ang eleksyon so busy sila karon preparasyon so pwede, mamukuha ka dito mga saan, ikuha dito sa imong COCs. Kinsa ka itong gusto mo appeal mo kandidato sa umabot ng barangay eleksyon, siguro hinahinay na mo nga ito sa opisina sa kumilik para pagkuha o COCs mga kabida. Kaya hantod karon, karong mga panahon na, karong taknaa, wala pa na pirmahan ang katong balaod nun nga gipasa sa atong ka kongreso sa atong lower house sa atong senate sa mga senador nga balaod nga lang sa postponement mga kabida wala pa gyud kini mapirma ugani gani sa atong matod pa sa katong undersecretary sa si Claire Castro na kuan pa wala pa mahiskuti sila wala pa kinila mahiskuti ang pagpirma wala pa may napirmahan wala pa sige pagawas na napirmahan na ang kining balaod nun alang sa postponement mga kabida so gani maulagi ang kumilik karon busy sila alang sa pagpreparar yun na ito, two working days na lang para sa filing of COCs, mga kabida. So, karon ang kumilik, nagakuan po dito, nagadawat, makakuan sila dito, o makakuan sa COCs, nagahatag, kinsa ka itong mukuha o COC, mga kabida. So, pwede na maghinahina dito pagkuha o iandam. Iandam na mga kaningkuan dito, unsay mga kinanglanon, requirements, mga kabida, labi na gyud ka ng kuwanpitaw sa kuwan magkuha ka o kaning stamp, postal, sa ito natawag na nga stamp, para i-attach dito sa imong COCs. So, mauna imong kakaroon po karoon mga kabida, magsiguro po magkuha niya na ng mga kaning kuwan ka ng sa stamp bitaw. Nakuha ko sa ito pangalan na nga stamp, magkuha dito sa kuwan dito sa ito sa BIR yata na, kung wala ko masayop, sa BIR magkuha na ng stamp para magkuha dito, i-attach ka na, i-attach sa imong kopya, sa imong COC. Kay kuan ra bagyo mga kabida, panahon, every time na doon ay eleksyon mga kabida, ang kining stamp ito, paunay permanente nga magkakulang-kulang mas short. So, karon-karon pa lang, kinsa to nga nagkuhan dito nga gusto mo kandidato siguro muna maghinahinay nagpanguha panguha katong mga gikinahanglanon mga dokumento nga gikinahanglan agig suporta sa imong COC mga kabida sa imong pagpile sa imong certificate of candidacy mga kabida nya kinahanglan kini nakanotaryo pud ni so kinahanglan nga mga kabida karon maghinahinay na kita pagpangandam. Kaya unaw-unaw na ito, duhan na lang ka working days ang nagpabilin.

0: para nga kita makapile sa ato nga COC, mga kabida, kung Certificate of Candidacy. So, pinisi ko na may udto, may pwede udto kay Janet Calma. Janet Hohelia Calma. Kung saan ipag ko na ito, pagkikibali man eh. Di na, liso ko na pagbasa. Na pakikrit ko kung Supremo Pat Lucero Lakbayo Pacquiao. Happy birthday, kuya. Ay, so. Kuhan niya karoon, no? Happy birthday, no? Ni kuhan pa ni Janet Hohelia Calma. Ako lang ginin ko, no? Kay, di maglisor ko pagbasa ni iyang kuhan rin siya, kuhan rin niya. Account kay gibaliktad lagi ni no paki-greet kong Supremo Pat Lucero Lakbayo Pacquiao, happy birthday. So happy birthday kay Pat Lucero, ang kuan sa 99.9 FM diha sa siyudad sa Tagum. O kuan pud anniversary, mao pud ang anniversary pud sa iyang istasyon. So happy birthday ug Pat Lucero on happy anniversary 99.9 diha sa siyudad sa Tagum. Kini nagagikan kining iyang pagtimbaya, pag-greet gikan kay Janet Hohelia Calma. Yung marami, may udto kay Kuya Carmel Yoji Aguilos, ang atong kapitan de sa Barangay Tanglaw, Braulio Idohali. Unya pa, may udto Kuya, may udto po kanimo de Kuya Carmel Yoji Aguilos, ang Barangay Kapitan sa Barangay Tanglaw. Ang ato ang EBC, EBC President sa Braulio Idohali. May udto og kumusta kanimo diha Kuya Kokoy Carmel Yoji Aguilos is watching. Salamat. So Kuya Kokoy, so andam na kay hantol karon isagi na ingon ko na hantol karong takna wala pa napirmahan wala pa napirmahan sa atong presidente ang balaod nun alang sa pagsuspende sa umabot nga barangay eleksyon, mga kabida. So hinahinay na. Sabay kinis Kuya Kokoy, sigurado gyud ko andam kini kanunay may eleksyon man wala. Gani siguro karong orasa ambot na bro. Siguro na may kopya na sa iyang mga kamot karon, may kopya na kini siya karon sa iyang COC, Certificate of Candidacy for re-election sa pagka barangay kapitan diha sa Barangay Tanglaw. Barangay Tanglaw, Braulio Idohali. So may udto, kumusta diha sa ato ang barangay? Bag-ulang ni sila nga sa ulo po sa ilang kaningkuan araw. Sa miagi nga pipila pa lang kadlaw, naga sa ulo sabay yata ni siya sa Barangay New Pandan. Mura Barangay New Pandan. Niadto lang September 5 pa kumasayop. September 5 ang ilang sa kasaulogan sa ilang barangay, araw ng barangay Tanglaw, mga kabida. Kumusta? So mauna mga kuya, mga kabida, hantog karong takna, wala pa. Pero atog yung kanong gikan karon, di nato makuan nga naapay mga daghan, posible mga panghitabo, mga kabida. Kaya itong naunaon ko, mga kabida, karong panahon na. Magkuhan nimo nga murag og sakuan pa sila na ang balaod karon, mga kabida. Dinat makuhan maginato ma sense kun mabati maginato unsay mga panghitabo karon sa kasamtangan ato panghitabo sa atong panggobyerno, mga kabida, labi sa atong nasyonal, mga kabida. Kuan gyud kayo karon kanang ilang ginakutawag nga kanang bindelo. So mga kabida, anytime kumpirmahan man gyud sa atong presidente ang kini nga postponement, so kuan lang ta dawat-dawat ta katong mga nagpanikad, daghang man gyud nagpanikad na nga madayon gyud kining eleksyon. Kay lagi daghan pud ang gusto mutilaw, mutesting unsay kalami, ang mga mahimo tang usa ka opisyal sa barangay, mga kabida. Pero kato pong nakalingkod na medyo murag wala malipay, nag-ampo po nga unta, mag-eleksyon na, kaya gusto na po nga sila mupahulay, na uban diyan ina adili na kubodagan kay kapoy. So inana man ang mga kabida dili na to ma kuan matag isa. Labi na gyud do na kay gina kuan nga kini akong gusto mo mahitabo unta og ga-expect ka na kini mao imong mahitabo pero pag-abot sa panahon nga dili di ay sumaro ang marag dismayado ka. So mauna mga kabida mo yun nga adili na ko. Pero katupong wala pa makatisting, tanaw nila nga okay kayo, mao po na karon ang nagapanikad. Pero mahalagi mga kabida, huwag atong kanon sa mga nagalingkod karon na ay daghan po, na po daghan nga gustong ma-postpone ang eleksyon mga kabida. Labi na gino katong medyo tanaw nila nga murag alanganin ko hindi nga ma-re-elect ba? Onsa ba? Kay, once nga naanak ka diha, makakuan mong pagka nga unsa ang mga tao nakauyon ba kanimo pero niya ang mga tao dai wa kauyon sa kanimo pero ikaw may nakauyon ra sa mga posisyon mo na di po kaganahan pod nga mubiya mga kabida. Kay pareha sa guna sa yun na nga sa usaka kan mayor sa usaka lungsod sa usaka syudad makayong kabitaw nga sa mga ginaadya nga nung daghan mamag-ilog ilogan mga mga posisyon mga kabida unsa may naadin ha sumao po na siya sa mga barangay mga kabida ang kuan mga godya na uban dia gusto lang ha gusto o kaning dungog gusto og dungog so mao na nga gamiton ang kuan dia yon nga ang serbisyo mga kabida mao ilay kapital nga kuno mo serbisyo mga kabida so mao lang ato karon mga kabida ato balikon ato karon nga takna ha wala pagay pirma, wala pa'y confirmation kung napirmahan na ba ang maong balaod nun ang postponement sa barangay eleksyon, mga kabida. So mga kabida, mo break kita kadali. Alang sa pilpila ka mga pahinomdom, so dito tayo kita sa tikas lawak, mga kabida, sa ato na technical side, mga kabida. So humanira, humang pipila ka pahinomdom, mubalik isap kita padayon sa atong programa, ang marka sa kabaranggayan, mga kabida.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngun siya, ay, nagsakit ba yung akong anak? Ngun siya, sakit niya, kalintura. Kusulay, good ang bidjima ka friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngun siya, tinood ka, nakadiha. So, nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o bidjima ka. Nagpalit ko sa malandag. Ngun siya nga, kuanab ko, bi, isa lang. Ngun duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o mayo bagyod. Ko, iampu ipod. Kaya po dahil yung paggamit o dili niampuan. Kaya ka nang naayod ang iyang anak.
3: Okay. Na,
2: kalintura yun to siya. Kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Ko, plus dalawang maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang mato ka sa malandag magpakuan ko di. Kanang magtugon ko nga magpalit ko para po sa akong anak.
3: Okay.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: ni ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itum-itum sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw hayahay.
5: Helen Kaobalaw Rinti sir kagagulay di Polog City ko ang gibati nga sakit kapong na-diagnose ko nga colon cancer stage 3 magkulak nako ato tinap dayon maglisod ko CR pero gidala-dala ra gid nako sir nalipay ko magpasalamat pud ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Yeah, maskin tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nang gawas yun ang mga kuan daotang na naka-stack. Unang, ako siya kong pasalamat yun, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
0: Okay mga kabida, welcome back. Balik na po kita sa itong programa, ang Markas sa Kabarangayan. So sa gihapon, si Kinis Kuya Mar lang gihapon iyong makauban. So sa kalas ng partner Kuya Kaloy, nawala karon ron. Doon na po ito yung mga kwan po dito. Naasigur na yung mga importante po. Importante po ng mga ginbuhaton mga kabida. So usbon po, may uto kaninyong tanan. Welcome back sa itong programa, Markas sa Kabarangayan mga kabida. So mauto mga kabida. Atong hantong karontak na wala pa na pirmahan ang kalaod nun na pagpostpone sa atong barangay eleksyon na karon nakaschedule karong November 2 mga kabida ng kasamtangan tuig mga kabida. So kaya wala pa yun na pirmahan to. So ang nagakuha karon ang usapan pa ang balaod nun ang Republic Act 1223 to lang gihapon ang nagakuan karon ang masunod ang ginasunod ha ang kining pagpadayon ha? Ang pagpadayon sa schedule barangay election karon November umabot November 2 mga kabiga ning kasamtangan tuig. So mga kabida karon pong panahon ha nabili sa siyudad sa Panabo kining isyo bitaw mga kabida. Kining isyo sa suspension pagsuspende sa atong kasamtang sa atong mayor dere atong mayor Kuya Mayor Jose Jory Lampagos mga kabida. So dunay daghang lain daghang mga kan nagkalain-lain mga komentaryo mga kabida konsekwent sa maong suspension mga kabida dunay mga politika mga kabida. Oh, pero okay mo kung paano mga kabida, di na ito malikayan. Ha? Di na ito makuha na matag yun ang lihok yun sa mga politiko. Malink yun kininga ito sa politika mga kabida. Gani ang karon, nagalingkod karon, ha? Isip nga acting mayor, mauman ito ang kasamtangang vice mayor. Vice mayor, Kuya Engineer Franklin Intelis mga kabida. So doon ay mga nakuha nga isyo, doon ay mga nakuha na ko, doon ay mga pangutana kay kuno, doon ay mga nanggawas ng mga istorya, isyo, na kay dili na lagi daw si ang ato nga mayor, dili na ang nagalingkod karon isip mayor, dili na ito nga elected mayor, Mayor Jose Jory Lampagos, doon na mga nakuha dito nga nanggawas, sabay mga nakuha lang gini, kini ko mga sa politika mga kabida, doon ay mga isyo, no? Mupagawas o mga isyo nga against, no? Against sa sa usah, ha? Usaka personal, no? Personahe, usaka politiko, no? Doon na po yung mga kwan nga, para po nga mupabor, no? Pabor sa maong mga politiko mga kabida. So, doon ay nagkuhan din nga, kuno, kadili na si Mayor Jose Rilampagos na nagalingkod, ang katong mga kwan dito, mga serbisyo mga serbisyo ginahatag ha, sa ato nga kanis city government doon ay mga kwan nga dili na po daw mapadayon susama kanang sa mga kwan mga kapitaw, mga service, no? Sakyanan, no? Mga sakyanan sa atong siyudad sa Panabo. Kaya kanino atong mga atong services, diya service ang mga trucks, no? Bus, anay bus, mga kuan diya. Doon ay mga panahon, doon ay mga request, no? Mag-request na mo gamit na mga bus. Gawas sa bus na ay ka ng katong kuan sa DE, no? Na po na service sa DE, nga ginakuan po na, gina-request sa mga, doon ay mga asosasyon, unsa mga kuan diya, no? Mga NGOs, CSOs, nga mugamit, no? Mugamit na ano, mga sakyanan. So doon ay mga kuan dito, nga kuno, dili na daw pwede mudagan. Kay lagi, dili na rin sa si Mayor Joe ang nakalingkod. So atong klarohon mga kabida, klarohon ginato, tanan mga services mga kabida, padayon gyud kana mga kabida. Bisan kinsa man ang nakalingkod kay services man gyud kana, serbisyo man kana sa atong katawhan, nakakuan man nga serbisyo, padayon gyud kana mga kabida. Ang kuan lang diha, ang kamnaotro lang diha ang mga signatories mga kabida. Kinsa ang mo-approve mga kabida, maura ginay naotro. Pero kana sa paggamit ni ana nga mga kabida, padayon lang gyud gihapon mga kabida. Ang kuan lang diha, ha? Kinahanglan do pa kuan lang ha? Proseso. Mga proseso lang yun po mga kabida. Doon na kay requisition letter, unya, ha? Doon na ikaw nga approval. Kaya di man po na tumakuanggol po nga, tanan ni mo nga request, ha? Labi na yun nga sakyanan, matuman po, labi na magkuan ka ka na nga yun nga pa schedule. Kaya kuan ko mga kabida, ang pag-request ko mga sakyanan diha, ha? O sa kuan pa, first come, first serve, or kanikuan, kung dili man gani, kung dili ka makakuan daanok sa imong request letter, ang pinakabiyos nyo diha, mato ka daan dito, tanaw ni mo, bakanti pa nang akuan dito, i-reserve ni mo. Dayon, ni mo po dahil isunod. Isunod dahil yung request letter mga kabida. Mm-mm. So, mauna mga kabida, usbon ako, tanan ng mga servisyo mga kabida, services, government services mga kabida, padayon gyud ka na. Gawas, doon na lang mga siguro, doon na mga kausaban, kabaguhan, kay matag isagod sa mga kaning ko na to, itong mga leaders, doon na tagsa-tagsa, managlahi, managlahi sila o mga pamaagi o mga kwandiya sa paghatod sa servisyo. Pero ang kumaghis ko tag-services, padayon, maulang yun ka na gihapon mga kabida. Gawas lang siguro, o ka na nga tanaw sa mga nakalingkod, nakapuli nga, murag dili man ni maayo, dili siguro niya, padayon, labi na yung tanaw niya nga, murag kining servisyo nga gigamit sa nauna, murag gigamit lang ni para siyang personal, para nga mo pabor sa iya, ha? Pwede po na niya nga po, undangon po. Pero kung ni para sa kinatibukan, padayon gyud kana mga kabida. So, maing udto kay Libet Siga Iswatsing, hay Kuya Mario, maayong udto, maniudto ta. Maniudto ta, unsamay atong kore, unsamay sudan. Kuan lang day, ha? Akong kuan pa hinumdum, dinhe, pinagi dinhe sa atong programa, diha pinagi pa ka nimo, pa hinumdum nga atong monthly mass, unya, ha? Unya, alas siti sa gabi, unya, kita, ha? Kung ang iyong, kita, manimbagyo kita tanan, kung pwede daghan, ha? Kung pa'y pwede, kung di magi pwede kita tanan, mas kuan nga, mas daghan, no? Kay, akong kuan diha ka ninyo, ang iyo, na atong yung kanon kay siguro di man ato malilong, di man ato ikaw na kagahapon kay dito matas katedral lagi to kasi doon ay ordination pagkapare, doon ay mga bagong ni giordin ang mga pagong pare niya isip kuan po kabahin mapunta di anak isip bukap vocation apostolic coordinator sa itong parokya sa San Agustin. So dito ta niya human doon ay mga announcement niya ang ato nga pulikura nga spader Gerson Hipulongka na kuan man ibalhin na pod. So akong kuan sa atong mga kuan diya sa ato ang GKK diya sa Biabida nga unta atong tambungan kay kini unya si Padre Gerson ang mumisa niya siguro kini nga misa unya diya sa atong GKK nga pinagis Padre Gerson ang mumisa posible mauna ni nga last na katapusan niya pagmisa diya sa tong JKK kay ning umaabot nga Nobyembre 4 mao na po na ang schedule na mo ubalhin siya. Hmm? Ibalhin na siya mga kabida. Ngunit doon na po tayo, doon na po yung maabot nga bago na po ng polyp cura mga kabida. So, karong kuan, karong gabi eh, mao to nga monthly mass, mao na ang katapusan, ha? Katapusan pagmisa sa ato nga polikura para Gerson di sa atong Jikiki kay sa sunod bulan, bulan Oktubre, ang ato na po nga katong kas Paris Priest na po ang magmisa sa atong monthly mass kay nana man alternate ginapuli-puli man na guna sila kon karon nga bulan ang ato Paris Priest na mo misa pagka sunod bulan ang iya na pong assistant, ha? Assistant priest na po mga kabida. Assistant pa nga pa kani pare nga kabida. So kay si Father Gerson ang karon karon nga bulan sa Setyembre. So pagka bulan sa Oktubre nga pupos ato schedule sa mas monthly mass. So lain na po ang pare siguro ang ato na po nga Paris priest nga si Reverend Father Gregorio Didal mga kabida. So karon nga kuana karong monthly mass mauna ang katapusan, ha? Maugid ang katapusan pagmisa sa atong polikura Reverend Father Gerson Hipulungka sa atong Jikiki. So ato siyang kaningkuan atong duyogan, no? Matungkatuan ang iyang katapusan nga pagmisa sa atong Jikiki. Ngunya, ayaw po nga makakuantag sa pag-uma sa misa, makapapicture tauban kaniya. Ngunya, nga mapun po nga kini nga picture doon natin dumanan. Ngunya, kini po nga picture para po sa ato ang souvenir book sa itong ika-25th anniversary sa atong parokya ni San Agustin. So, expect yun ko nga kita, ha? Daghan gid kita ang magsimba unya mga kabida. So, balik ta sa pagkuhan dito sa isyo, kining suspension ba ito mga kabida? Actually mga kabida, suspension man lang na mga kabida. Samtang doon ay mga kuinana, preventive suspension, ang kuhan man guna, sa usa ka official mga kabida, no? Kung empleyado sa usa ka government, no? Government official, government official ng employee, doon ay mga hipaghitabuon ng mga investigasyon, so muna doon ay mga kwada nga suspension para manggun mga kwada ang pagkuhan sa investigasyon, magkumakan pa libre, no? Libre pagkuhan ka itong mga nag-investigar mga kabida. Kaya ang katong nakalingkod, katong gisuspended, makuha na iabitaw mga o sa kuan pa ang iyang connection oron sa iyang kuan dia, so dili na siya pwede makapanghilabot, no? Unsa may mga dokumento nga dapat nga pagatan-aon sa mga nag-imbestigar. So mga mao na mga kabida, mao na ang purpose sa investigasyon mga kabida, sa suspension. So dili na tumabalakan sa suspension man lang na, siguro bakon man ang puna unsa may mga kuan dia og sa kuan pa malampasan ra, so mugawas man, no? Mugawas magyot ang kamatuoran mga kabida. So, doon na po yung mga kwandiha nga, doon na yun nga, political lagi. No? Political lagi, kay para sa umaabot na, nga kaning eleksyon sa 2028, kay lagi, kini ato nga Mayor Jose Jory Lampagos, nagakuha naman, nagapahibalo, no? Nagapahibalo na nga siya lagi mudagan, ha? Isip gobernador sa atong probinsya sa Davao del Norte. So, mauna nga, ningkuan po na, nagawas ang ngayon nga, politika lagi daw. Actually mga kabida, kini mga inana, dugay namang good po na, kanan doon ay mga, nagpail o kaso. So, na-timing lang po siguro nga, karuna nigigawas mga kabida. Kaya itong din na tumakuan kini sa, itong mga ombudsman, daghan magyog ka ng mga kaso ginakuan bitaw, ginaatubang, ginaatiman. So di na ito makakuan, di ka maka-expect nga once gipile ang isa ka kaso, malihok na yun. So bukwagi mudagan pa na og taas-taas nga panahon. So karon lang gini na murag na aksyonan siguro. So mo na nga gipagawas pod. So mo lang gini mga kabida, dili ta mabalaka nga na-suspended mga kabida nga ito nga mayor. Mayor Jose Jory Lampagos mga kabida. Siguro kuan lang na sa kuan pa doon naman kay mga yun ana kaya daghan mang mga ato mga opisyal nag-agi mga suspension unya mga kabida kuan mang gyapon na sa kuan pa na hiluwas man siya, ha? Nakagawas na nigawas, ha? Nigawas nga walay sala, maong mga opisyal mga kabida. Kaya kung magur, kung masama na, kaning kung ano na, allegations lang na mga kabida, ha? akusasyon sa mga kabida. O niya, nawan sa doon akusasyon, naging na pagbuhaton ng investigasyon mga kabida. So, para paglikay sa mga kwad pa, limpyo o sama kung doon naman gani mga dili maayo, so para malikayan na mga yun na mga kwan mga kabida, panghitabo, mauna doon ay mga suspension mga kabida para limpyo. Hapsay ang pagbuhat sa investigasyon mga kabida. Walay mga kakulian, walay mga kwan niya. Kaya lagi, katong tao nga investigahan, opisyal nga investigahan, wala man diha mga kabida. So, malikayan, malikayan ang mga dili, mga maayo nga mga kwan mga kabida. Para po mga kwan mga pod, para maklaro po, para maklaro na ito, maklaro po sa katawan, kaya hunaw-naw na ito mga kabida po doya. Si Mayor Jose Lapagos, ginaboto sa pipila, dili kay pipila, kadaghanan lang, kadaghanan gyud gani. Dunay ko dito nga ang imo ko sa percentage ha percentage ang boto sa kon morg mao pa ni pinakadako nga nakuha nga boto sa usa ka mayor ni kuha siya 53.something percent ha sa tanan nga mga botante sa siyudad sa Panabo. Unya og imong tanaw pod ha og iyang trabaho pod ha track record di man pod nimo kon iyang track record sa pagpanerbisyo mga kabida. So mao na mga kabida daghan po di taon, daghan ang naguol di taon mga kabida. Daghan naguol, masamaon panghitabo mga kabida. So ako lang ikuan dito, labi na sa ito mga kabida, sa siyudad sa Panabo, dili na ito, ikakuan kini kay, kuan mo lang ni, doon magpara sa pagkuan ng limpyo ng investigasyon, mauna doon ay suspension mga kabida. So magpara, magawas ragyapon ang kamatuoran mga kabida. So mga kabida, mag-break po ta kadali, para sa mga pipila ka pahinomdom din mabutirdat mobalik po ta aron pagpadayon sa atong programa ang markas sa kabaranggayan mga kabida.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
9: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
11: Testimonya!
12: Oh, kasinatila.
13: Ma, nana si Papa Joseph.
14: Oh, may noon. Kay andam ng pagkaos la misa.
13: Bless ko pa. Oh, kainit dun mo pa.
15: Lantan ko. Naminulang akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
14: Uy! panahon ron. Puso kaing ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
11: Mauna lang ang sweldo, mauna lang. Wee, wee, mauna lang ang sweldo, mauna lang.
13: May trabaho ka pa?
11: Oh. Natural na, maugo ni ako panginabuhi. Unsa may atong kanuna, kung dili ko man rabaho.
13: Naanya na day ka pa?
11: Ay, maayo mo lang. Bawan ako, kondisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
13: Mau ba pa?
11: Aghato na ko ang tanana ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhon o pagpamuy-puy, sama na ko. Sige na, arin ako!
14: Ay, kadiyot-kadiyot, manak ko, kadiyot lang. Inong-una ini-o.
11: Unsama ni asawa ko?
14: Maon eh. Isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
11: dili na ko mag-agwanta pa!

Okay, mga kabida, welcome back. Balik na po kita sa itong programa, ang Markas sa Kabarangayan, Linya sa Estasyon, 96.1, alas 12 at ulaw na sa hapon, mga kabida. So, mga kabida, sa ngalan sa iyo sa akong partner, Kuya Kaloy, kinilagyan po ni Makauban, si Kuya Mar, mga kabida. So, mga kabida, kaganiha din, nag-agita, napita din sa opisina sa itong Sikan District, ha? Congressman J.M. Lagdamio. So, dito, ito nakita na na-witness kayo din ato unsa kadaghan, mga kabida. Unsa bitaw kadaghan ang mga ato mga constituents sa ato nga Sikan District Congressman, J.M. Lagdamio, ang ning-avail sa ila bitaw ang libreng konsulta medical, mga kabida, di sa ato nga opisina sa atong Congressman, J.M. Lagdamio. So, regular kini nga programa, matag-adlaw ang Miyerkules, mga kabida, Miyerkules sa buntag, hapdi lang kini. So, dito mga kabida, nakita na ito sa kadaghan na ang ning avail sa mga programa. Kini mga kabida, gawa sa konsultasyon mga kabida, so doon na po kini libre. Libre nga mga tambal mga kabida, ginahatag mga kabida. O niya, kini mga kabida, kini nga tambal, dili yun nga, kuan nga, murag yun nga, parsyal lang sa ang ihatag. Kung panlangitan mga kabida, katong giresita sa doktor, ha? Kung kulangon tong iyang resita, nga na-stack na lang nga tambal, pagkakuan na mabalik po ka mga kabida, balikan po na nimo para padayon ang imo pagkaningkuan na tumar, oh? Pag-inom sa maong mga tambal mga kabida. So matag-adlaw Miyerkules mga kabida, ato ang daya sa itong opisina, Sikan District, ha? Congressman J.M. Lagdamio, nagapahigayon ka na o libreng konsulta medical, mga kabida. So, may udto kaninyo diha, ha? Labi na sa ito nga, diha, si ato, si may Archie Kapoy, may udto kanimo, may hapon kanimo diha, si yun sa kay Ramel Mosquida, may udto kanimo, yun na sa, yung kuwan diha, ha? Atong guwapa, ha? Guwapa po ng staff, si Bambi de Ramos, ha? Kanhi iski, iski diha sa ato barangay Ising Carmen, mga kabida. So, maing uto kanyo diha. So, mauna mga kabida, kada Miyerkules yun na mga kabida, magsayo lang yun kita diha. Kung doon na kita yung mga, kung gusto kita mo konsulta diha, katong mo avail, ang libreng konsulta medical sa atong opisina, sa atong congressman, Jose Manuel J.M. Lagdamio, mga kabida. So libre ka na diha, nga libre pag yun nga tambal. Libre yung tambal, nga napag kuan po, gawas nga libre diha ang tambal, libre po diha ang pano, doon na po may mga ka-servisyo po, ka-serve po yung mga snacks diha, mga kabida. Para po na dili magutman ang mga kawanatori at ang mga pasyente, mga kabida. So diyan ko si Libit Siga niya pa, Kuya Mario Kinsay, tao sa kapilya Kuya Mario, mauna di ko bang katubag po nimo kini amang ko karon sa studio. Siguro si Risa siguro may mong kontakon, ha, ato si Risa kay murag naa kay Risa ang sosi, ha? Ang isa ka sosi na sa kuha niya karon wala man ko dira ni amang ko dira sa studio, so dili ko makakuan po, di ko makatubag, ha, di ko katubag kanimo day, ha, kay kini mo si sila si Kuan Inday, sila Libit Siga, mampun ang manglimpyo karon, manglimpyo sa atong kapilya, mga kabida. So, ang Kuan po, ito i-congratulate po ang Carmen, munisipyo sa Carmen, nga nipipila, ni umabot ng mga adlaw. I-Kuan po na, ablihan na ang kanang ilang Carmen Municipal Gym, kanang usapan, Carmen Arena, bag-o, gikuan nga, gikuan gir bag-o nga, ano sa bagay, ang kanang gym diya, ang kanina himutangan, maorgir gihapon, ang gikuan lang, ugsak pa, gihimo na kanina modern, modern nga gym, gani, gusakuan pa, ginatawag nila Carmen Arena, usaka aircon nga gym, nun ya, tanan diya, niya, ang kanina ko po, ang kanina, kuan, gihimo na kasi ng wood tiles, mga kabida, so magdula ka, magdulag basketball, makuha na yung mga nindot, ha? Nindot na gudulaan, nindot na dokdokan sa bola, kay wood tiles naman kini mga kabida, ni aircon gyud kini mga kabida, ni tanan, ha? Tanan kagamitan, ha? Modern na gyud mga kabida, ikan sa scoreboard,
og sa kaning kanto sa lamisa, ha? Tanan mga kuha nagyod, og sa kuha, tawag na ito, high-tech, ha? High-tech na kining Carmen Gym, mga kabida. Oh, maayong odto, ha? May odto po kay LG Traya, ha? Asa, ha? Asa may nakalukit inyo station, sir, ha? Naianikin sa kuha nagyod, padulong sa pantalan, mga kabida, ha? Padulong ka sa pantalan, ha? Sa left side, before sa Panabo City Inn, ha? Na building before gyud, ha? In between sa Panabo City Inn o kaning sa kaning kining building, kaning na ibakante, no? So kining building nata sa second floor, mga LG Traya nata sa second floor kining building. Kana bitaw na kuan nimo diha nga magsigi kuop mo may makita gyud na nimo kining building nata din he, nata sa second floor, no? Mao ni na kuan diri nahimutang atong istasyon ang 96.1, mga kabida. So mauna, ha, may atadre padulong sa pantalon, pantalan left side lang, ha, left side lang yun. Unahan lang anang naib di bagong sa toy pangalan to nga building nang may bag-o lang gyud ang gi-open, ha, makita nimo blue ang pintura ng bag-o nga building diha, sunod nga building kini nga kun diha kana naay magsigi co-op. O ni atadre ni ata sa second floor, mga kabida. So ato po, kumusta po siya, ha? Niya, wala mo pa gahair og technician, sir, sa inyo station. Ha? Dili ko makakuan murag sa pagkakaroon, ha? Naapamantay ko, pero pwede ka mo kuan dire, kung gusto ka mo kuan dire, pwede ka mo bisita dire para maistorya. Maistorya gyud po nimo ang management nato, ha? Kay wakoy pa kuan, dili po ko makakuan kung mag-hire ba, ha? Kay kuan po ang ato ang CEO, si Kuya Wolpe Oryo, na ay mga plano daghang mga kuan dito nga mag-open o mga bagong istasyon, mga kabida. So siguro bisag makakuan ka diha, ha, matagan ka og kaning lugar, ha, para sa maong nga mga kuan dito kay daghan man daghang ginakuan nga i-open nga istasyon atong Kuya Engineer Wolpe Oryo, mga kabida. So yun mo sab maing odto may hapon sa ako nga manghud, ha, si Pablito Linlin, ha, Pablito Tuboran Saladas nga nagkuan po din, nagalantaw, no? Nagalantaw po din sa itong programa. So, kumusta ko din sa ito, Len? Grabe na sa ito nga inahan, no? Si Mama Rosa sa akong mga iksoon, mga pagumangkon, mga kaapuhan diha. Ipangumusta lang ko din diha. Unta na mo sa mga may panglawas sa kanunay. Ilikay mo sa mga disgrasya o mga kadaot. Kay ko kami dire, ha, okay sa kaloy sa Ginoo, okay maayo lang ang kahimtang, ha, bisan tawon ngayon nga dili ta dili ta yon nga adunahan, ha, pero ato lang ikaw paampo nga maayo lang gyud ato kanunay sa atong panglawas. So pangusta ko niyo diha yon sa may oto diha sa Braulio Idohali, ha, sa atong partner, atong kwada, atong kumpare, ha, pare Dato Jerry Sisbino. Lagi na ito kalimutan kay bisang wala tayo. Mukha ang i-text. Kumusta pre? Okay lang po pre. Kumusta? Yung mga sa ito nga, ni Kuya Romulo John Ismino. Di, ipangmusta na lang po ko. Kay wala man. Wala siya nakakuha karon sa ito nga Facebook Live. So, i-greet lang po ko diya. Naya kumayong hapon, mga kabida. So, mga kabida, wala kita'y oras. Napupos na kita'y isa ka oras nga takna nga sa itong programa, ang marka sa kabaranggayan, din sa itong istasyon lang yun, mga kabida. So, manamili tagil kita kaninyo. So, kinisa ko Kuya Mar, sa kanunay, mag-aingon kaninyo. Kung doon ay sinugdanan, doon ako katapusan. So, manamili kita kaninyo, mag-aingon kaninyo. Hantod na sobs, ha? Din sa itong istasyon, sa sama lang yung takna, alas 12 hantod alauna, Lunes hantod Huwebes, mga kabida. So, sa ngalan sa akong partners, Kuya Kaloy, manamilit mag-call ka ninyo, mag-bilin o maayong mga kundiya. Ngaunta, kita na nakalunay sa may panglawas. So, sa ngalan sa kinatibok ang pwersa sa ating stasyon, sa itong station manager, si Ate Rose Bulpa, sa itong partner diya sa Picas Lawak, si Papa Kibs, o sa itong station executive officer, mga kabida, ato ang Kuya Wolpe Oryo. Mga kabida, kinis ko yung mga daghang salamat o dalaygon ang Diyos.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
5: high and we were so nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online on social media and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
9: Just see.
8: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
10: Will you mau say, sir? Kakamalan lalalanaw.
11: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
10: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Haplas.
11: Sa diyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
10: Kung among sir, taas ko og BP, dayon taas ko og sugar, napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto, naulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ako sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, muna nga yanin dyan ko. Muna nga pasalamat ko sa Ginoo na. Ako pong giawag ang mga silingan, diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Powerten o Jassi kang nung lading.
8: Powerten Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Jassi!
9: Jassi!
12: Jassi!
8: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
13: Ang anong ni Aka? Sofia, pwede ba mag-istorya ta? Ang anong nakila ka? Doon na pa ko ilakaw. Sofia, ibahayan ako ang tenis. Na-realize na ko nga. Importante kasi. Sa mong kinabuhay. Ako. Kunta, ibo ko mapasaylo. Magtatagal ko naman ikanuhang higayon. Nasayod nung kuna. Nga nung may abutag 4 years, tanan akong gihatag ni mo, di abusaran lang ni mo. Sofia, atong i-plaster ang tanan. Pwede magpakasal din doha. Kaslo na na ko, Reyo.

0: si mama, okay? Hindi na ako ma-school. Anak, ayaw pagpakulas paglaong. Malabang na tuning tanan, okay? Na ako nga mag-support ni mo kanunay. Kanunay na ko awayin sa ako, mga classmate. Anak, salik na tong tanan sa Ginoo.
1: Congratulations, anak.
0: Congratulations, anak.
1: Salamat, mapa. Sa wakas, nagkahuman kong eskwela. Matuman na tumapangandoy, mapa.
0: Mao ka na. Tungod ka itong gisalig ang tanan sa Ginoo. May padayon kag eskwela, taliwala sa itong kalisod.
1: Mao ka na, anak. Proud ka imini mo.
2: Sugod karon, mapa. Di na ito magkalisod. Mahawaas na dagikan sa kalisod, mapa.
3: Handumanan sa akong kagahapon, programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon, nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon, kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi, mga pagsulay nga nagkahatag kanimog kabudlay, kalaay apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
4: Kauban ang inyong nungulading din hilamang ni ining istasyon.

Power 10 Probio Capsule. Alam sa mga nihambing balatian, tumama sa Power 10 Probio Capsule. Kung ang kuna ang kahupayan, sa dugay mo nang iangkos na balatian. Power 10 Probio Capsule.

0: Kainuses sa mga kagaw sulod sa imuhang alawas. Dungagan pa sa gitawag nga antibacterial effect sa gitawag nga black garlic. Kaya black garlic magkapawartan, doon nalang siya antibacterial effect o antivirus nga mupatay siya. O niya, doon na po siya antifungal magkapawartan ang black garlic extract. O niya, ang sambag-sambag magkapawartan, traditional lang nagigamit pa sa kalaan ng mga panahon kung doon natin mga ginagbay o mga acute lang nga mga infection nga dili siya mo lala siya tungod kay mapugna niya ang bacterial infection, ang viral infection, ang hilanat tungod kay antimicrobial siya ug antiviral properties nga naaliha sa tuang sambag-sambag. Unya ang alingatong magkapawartan kay doon naman po siya antifungal ug antibacterial properties especially diya sa tuang kidney kung doon natin gitawag nga UTI kung urinary tract infection. Grabe na makatabang kaayo ang alingatong kay usa na siya nga makapabuhi sa nag-anam-anam mga kadaot diha sa tuang nga kidney nga grabe na kaayo ang mga gipang dialysis kalon magkapawartan. Ang alingatong number one na nga makapataas sa capability sa kidney nga mubalik siya unya maayo ang mga salaan nga gagmay nga nagaguba diha sa imong kidney alon nga malikayan ang gitawag nga dialysis. Ingana kanindot kung magpowertan probio capsule food supplement ta kanunay ug magglagel mixed herbs food supplement. Ayaw mo kalimot ana gamit gyud pag invest gyud sa imong lawas magkapowertan. Alon sa ni ana, duna poy mo balik pud nimo ang kayuhan kay ang once nga ang lawas magkapowertan imong tagaan ug higayon pinaagis paghatag sa mga properties nga gikinahanglan ang mobalik pud ni ana magkapowertan is positive pud. Mo na nga atuag yung atimanong atuang lawas pinaagi sa paggamit sa tuang mga epektibo kaayo garantisado nga kapsula. Wala kita igong oras pa lang sa pagpadayo sa unhana. Dr. L. Palma mag-iingon kaninyo lawas mo lawang bahandi sa tanan at ang abingan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule o sa tuang nga Glagel Mix Herbs Food Supplement.
1: Kapi sa buntag, kapi sa uto o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
2: Aray! Kahapdo sa akong kuto-kuto.
1: Kalabad sa kong ulo.
2: Agoy! Murag ni kurog man ko. Nga anong man eh?
3: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timplaha.
2: Glagel Kopi Mix.
3: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Glagel Kopi Mix.
4: De, basta-basta.
3: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
2: Wow!
3: Busa, kung kaping-kaping ka na higala, pagtimpla sa Glagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalami sa kape.
5: Glagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, nung lading product authorized dealers, tanang Glagel Store o niining istasyon.
6: Ang lawas bililhon mao nga ngayang ampingan matud pa health is wealth ang Clay's Angel herbal food supplement retailing karon magadalit kaninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas kape sa maayong kahimsog tulumanon kakuha og impormasyon pinaluyuhan kini sa kapingi kahugupan sa tanan ang Clay Gel Coffee Mix kape sa maayong kahimsog ug karon ato nang sugdan ang atong tulumanon kape sa mas maayong kahimsog.
7: Hello mga kakape o sa kamayang adlaw kaninyong tanan. Welcome, welcome again sa itong pagpanaguban. Ano po nang ito ang tulumanon nga maghahatag o impormasyon, pagtabang of course, paghatag usab o mga giya nga makaangkon kita sa mga pagtabang no sa ito ang kalawasan. Gamit lamang ang simpleng kape nga makatabang sa itong kahimsog. Ang ito ang Glagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ginama ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Alang sa ito mga kaisunan na ito na karon nga dunay mga ginapanghambin nga mga problema sa ilang mga panglawas. Timani kanunay, nga dunay pagtabang ang Glagel Coffee Mix. Mao kini ang klase sa kape nga napuno sa mga vitamina, minerales ug mga sangkap nga napamatud ang makatabang. No, aduna kini siya moringa, chia seeds, aduna kini siya psyllium husk. Makatabang usab ang ato ang green tea, turmeric, inulin fiber. Aduna pa kini siya blueberry, buwa mera, omega 3, pomegranate. Aduna pa kini siya vitamin C, guayabano, goji berry, mangosteen, acai berry, spirulina, spirulina, green barley, ug usab adto na pud kini shake kokwa ug ginseng extract. Ug ang ika-20 ni ining sangkap mga igala gisuon kini gitawag natong stevia. Kini stevia sa kini kamatang sa plant nga diin tamis kaayo no, adto na kini shake 300 to

0: Napaminaw ka mo sumasibyaan sa Nulading Radio, Nulading Infinite Radio, sa ngalan sa Nulading Broadcasting Corporation. Kumusta kayong hapon? Ayong pagpaminaw kanin yung tanan. At ilang Miyerkules na. It's a 23 nilimbulan sa Setyembre, tuig do smell 26. Ala pa niud to na, kita mo pa niud to karong mga oras ha. Kaya basig mapas mo niya mo. Kaya kadaot mga palangga. Panagingon kini usahin pagpangyawat na to. O sangpot hinoon sa problema gininoon. Usahin mangyawat na ditam niud to. Kaya magka-save. Pero paingon gihapon. Pauli sa tong lawas mga palangga. Muna paniud to mo niya. Bahalag. Mahal kayong palaliton karon. Gahapon, tubo na sa pang fuel mga palangga. Diesel, gasoline. Maunang parteng lisura rong panahon na. Pero lagi kay di man ta pwedeng mo surrender. Matod pa, daghang nakaasa na to. Kanang problema na arna kanunay. Muna'y gitawag og lamas sa atong kinabuhi nini kalibutara. May pagpaminaw kanyang talan! Akong bunuton karon ang magkanawad sa 55 inches flat screen TV sa atong mga users, sa atong mga certified users o sa atong mga authorized dealers. Paminawa! Basig imuha ng pangalan may akong masangpit. Gahapon murag wala rabat itong signal. Kumusta man sa itong mga FM station be? Mga Nulading Radio, Nulading Infinite Radio. Sa itong mga partner FM station. Kung wala may pagkapalong sa itong wala may putol-putol ang itong signal karon. Kaya murag parting lisura yun kaayo na mawala ang itong signal mga palangga. Mga epikiha yun no? Gahapon nawala mga pila ka minuto to. Atong bunoton kay mo proceed ta sa paghatag og pagtagad nining lalaing sugilanon. Shout out sa akong kuya. Kuyang guwapo.
1: Ano?
0: Kuya Christian Lear Mikiabas, engineer kuya. Shout out sa tanan. Inviting all PCE and Chatera for the 2026 IECEP National Convention at Tagaytay City. Salamat kaya. Please visit IECEP National FB page. Yes. Ito mga PCE di ha? PCE. Mga engineer. Pwede mo mo-attend ani na ay dako kaayong katiguman. National Convention. Dito ipahigayon sa Tagaytay City. Ang nagpahibalo ni ini si Engineer Kuya Christian Mikiabas. Mahinga pagpaminaw niyo na. Kuya, shout out ni mo na ha. Atong bunuton mga palangga kung kinsa iswerte ka ron. Unahon tos pagbunot mga palangga kining sa dirita mag-una sa 5,000 minimum purchase Samsung 55 inches TV. Atong bunuton be kung kinsa ning swerte. Napalong hinon akong linya din eh. Una, magkanawat sa 55 inches flat screen TV. Congratulations, ako nang gibunot. Uy, taga! Flat screen TV? Mo lagi. Flat screen TV, mga palangga. Congratulations, pagkaswerte. Perting swerte, ha. Taga Margos, Kapatagan, Lanao del Norte. 55 inches. Hadali ra kini mag-claim. Sir Efrin Montijo, Margos, Kapatagan, Lanao del Norte. Swerte gyud. Dilita speakers may gala sa Android phone. Kung kinsa na sab ang nagkakuha nini atong bunuton. Kung kinsa ang palaran nga magkakuha sa Android phone. Second prize. Minimum purchase 4,000 pesos. Napigini slave free aning clay gel mixed herbs food supplement. Congratulations taga Uy, tagat Valencia City, Bukidnon man eh. Brad Screen TV. Taga Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. Ma'am Leonida Daguhoy, congratulations! Ma'am Leonila Daguhoy of Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon, ang nagkakuha sa Android phone. Android phone nga cellphone, mga palangga. Pwede na din yung makita live ang atong program. Ang ikatulo nga magkakuha sa atong premyo, unsa man itong premyo, stand fan eh, para sa ikatulo. Minimum purchase niya sa 1,000 man siguro ni. Congratulations sa atong tawago ng imong pangalan. Congratulations to Ma'am Adelaida. Ma'am Adelaida Kilayko address Somni. Address kay taga Marcelina Bayugan City. Porok 1, Porok 11. Hindi maklaro ni. Ma'am Adelaida Kilayko Marcelina Bayugan City. Please ko claim ani, palihog sa ID ninyo ha. Aron nga mahimong valid ang inyong pag-claim sa inyong mga papremyo. Di ka na mismo mga palangga sa atong mga products, mga No Leading's product. Congratulations ha, sa tulo. May kuha sa 55 inches, flat screen TV, taga Marcos, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang second prize, Android cell phone, taga Valencia, Bukidnon. O niya ang stand fan, nakuha kini sa taga Bayugan City. Congratulations kanin yung tanan. Ato na hatagan ng partner, laing sugilanon, laing sender karon nga puno sa pagtulunan. Ato na sab nga hatagan kinabuhi, mga palangga. Plaster mo deha, pakusga inyo mga radio. Palihog kong like and share sa tabag nga sa atong live karon nung lading official. Palihog aron na sa inguniana, updated mo kanunay sa atong live matag-adlaw. Tungod kay Monday to Friday ang atong program dinhi sa atong tulumanon.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong katod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Uy, Seta, di ko na makaya.
3: Ah, sa'yo ba di mong daluya? Asa man ang imong resistensya?
2: Di tanong iba, idaran naman ka, pero daw di man kakapuyon.
3: Tugod, kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kini, oh?
2: Power 10 Pro Bio Capsule? Tinood ka na higala. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, garantisado ang ka-epektibo. Muhinlo sa itong kolon o sistema sa itong lawas. Ipagawas ang toxins o normal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer subkini. Mupagong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatiyan.
4: Saan ka Power Dude ay?
2: Power Dude ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Yapa!
4: Puska ng papa, oy!
2: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba mahal?
4: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapaihay-hay! Mas power si mama!
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, o niining istasyon.
5: Daghan nga mga food supplements ang atong nadunggan apan dinhita sa masaligan. Clegel Mixed Herbs Food Supplement. Clegel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants. Ug no preservatives. Ug siguradong safe ang inyong immune system. Ug walay side effects. Ang Clegel Mixed Herbs Food Supplement adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy muhupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumar na sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement 2 to 3 capsules every day aron kanunay kang healthy. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store ug nung lading FM station sa inyong lugar.
6: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga, pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Walang sugar. Dahilang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dito na tayo sa healthy.
7: Isip inahan. Kinahanglan gid nako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
8: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
9: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
10: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
11: Ang gamit na po, Jassy Vitamin C.
10: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

Sa pag-usaba yung adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya. Ang dumanan sa kagahapon sa kinika live drama sa kahinginan, gikan sa mga nagkalaing-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Ikinimog ka na ako kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Hello sa itong mga tigpaminaw sa mga nagkalaing-laing mga lugar karon. Ganaminaw live, makita sabda sa itong official Facebook page, Nung Lading Official. Ang itong sender, usa kababae, apan sa dili pa, mag-Power 10 Probio Capsule ha. Kung galing wa ka pa magkasuway din nga capsule ha, dapat musuway ka na. Labi na gyud kung mitungtong ka nag-30. Basta kining atong kapsula, 18 above ni siya. Kung paminaw ni mo, gusto na gyud ka,

0: kita dali magsakit, makatabang siya sa pagpakondisyon sa atong digestive organs. Ingon man, hinluan ang atong colon, ipagawas ang mga toxins, munormal sa atong sugar, blood pressure, mutabang sa paghilis sa mga tumor cysts bukol-bukol sa atong lawas. Ingon man, taas kig antioxidant ang Power 10 Probiotic Capsule. Sa imong pagmintay nini, pagkanindot kay mga palangga, magpabilin kang batanon, blooming ka kanunay. Nindot ni siya kay matabangan ta nga dili ta dali matigulang. Sa imong pagmintay nini, nindot kayo mga palangga, magatabang sa imong panit, sa imong skin, aron dili kay ka stress bisan pa man og matawag nga dunay mga suliran sa kinabuhi. Power 10 Probiotic Capsule, dakog kahimuan kanimo. Lawas nga piskay, basta na ka Power 10 Probiotic Capsule kanunay. Kao ba na itong clay gel mix herbs food supplement? Ituyo na ito ni sa pagmugna, kauban sa itong mga eksperto, aron nga mahimong tugbang sa itong Power 10 Probiotic Capsule. Dako kini kahimuan ng clay gel mix herbs food supplement. Tungod sa mga herbs nga naa niya pagkanindot kaayo sa epekto ni ana sa itong lawas. Na si alingatong sambag-sambag serpentina black garlic nga makatabang sa pag-repair sa mga naguba nga mga selula sa itong lawas. Mutabang kung doon natin kidney stone, doon natin bato sa apdo, dako kayo ng kahimuan, doon natin problemas kasing-kasing. Ingon man katong mga insumyahon, katong high blood, ining clay gel mixed herbs food supplement dapat musulay na mo ni ining kapsula. Clay gel mixed herbs food supplement, itawag ni siya dangpanan sa mga nagbalatian. Paminawa unya ang mga liktora niya na kauban sa itong mga naturopathic practitioner kabahin sa kaipiktibo ng clay gel mixed herbs food supplement. O kung mag-coffee ka, ayaw na paglangan, clay gel coffee mix na. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Sa'yo pa magkasuway sa itong clay gel coffee mix, dapat musulay ka na. Aron nga magkatilaw kas lamian nga coffee. As in, makaingon ka, kinimoy kape. Kapi-kapi lang ni. Pero tagbaw yun ka. Muni ang magkaayos sa ginis sa itong lawas. Main ingredients, malunggay and chia seeds. Tas kay fiber ang chia, malunggay sab. Daghan sang benefits nga ikahatag din nato. Unya dugha daghan pa kay mga sangkap niya like green tea, turmeric, eolin fiber, blueberry, buamera, omega 3, pomegranate, vitamin C, giabano, goji berry, acai berries, spirulina, ginseng kinatibuk ang ingredients sa tong pinakalamig nga coffee. Muna kun magkape ka lang. Diri na tas kaping magkaayo niya magkatagbaw ni mo kining clay gel coffee mix wealth malunggay ang chia seeds. Ang atong Jazzy Vitamin C alang ni ato mga luya. Dali ra mabigay ang lawas. Ato mga gitawag nilag mga apyugon. Labi nag daghan tag trabaho sa atong mga papa, sa atong mga tatay, sa mga kauban sa atong panimalay nga mga seniors. Dapat nga mag-Jazzy Vitamin C. Dakog ikatabang ni Jazzy, niya affordable ramang good siya. Panahon sa kagabi o nindot ay imong tulog. Unya, kung mo ato kas trabaho, dili-dali kang kapuyon. Mas makalahutay ang imong lawas mga palangga. Ingon man ang Jazzy Vitamin C plus zinc. Mutabang og mutabang sa imong kagabhion, may katulugon kanang inigapiyong sa imong mata, inigbukag balik ana buntag na. Unya nindot kay imong mood condition pag imong paminsar. Mag-Jazzy na everyday aron everyday okay. Ito man lang sa itong nungladeng essential oil, magpahilot, magpamasaj ha. Siguradua lang yun ninyo nga ang inyong suguon, pagpahilot din ha, inyong asawa, inyong banana. Kaya aron walay problema. Aron layos tintason. Basi mo ingon unya mo nga, mare, ihilot, ihilot sa kuhaane be. Pisua sa aning akong panuhot din, nagtibugol na din. problema kay na mga palangga. Sigurado ang away ang delikadisa ba. Imong bana, imong asawa, mo imong pahiluton matag gabi eh. Aron nga sweet food kuno hay mo deha. Aron di halata nga sige mog away ora mog iring og gyud deha. Magpahilot, magpamassage nung lading essential oil. The partnership ng atong duha ka nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil alang ni adtong mga kabuhiunon ba. Pagpanlipong magbiyahe. Hidihid ka lagamay, ana. Walang kalipong, walang kabuhi, marilax pang inyong pamati. Ang ato clay gel, papaya, with collagen and milk, 10 times power whitening. Muni sa bunang katabang yun. Muni atong gimintain. Bugas-bugas, talumtom, unya, mupahami sa kutis, mga palangga. Nindot kaayo ang effect sa atong naong. Mugin niya itong gigamit, gikan pigit sa una, kining clay gel papaya. Kinimang kong collagen, papaya and milk, mo ni the best nga combination. Aron nga maangko ni mo ang kakinis, kahamis sa imong kutis. Kalabang moingon ka nga, asa man ka nagpa-plancha, ana imong nao nga perte manang hamisa. Hindi na kinahanglag plancha-plancha pa, oy. Clay gel papaya lang. Clay gel papaya, kaputi nga bubagay ni mo. Unya blooming ka kanon ilang taon. Bisag buntag ka pa malabon. Kagahapon fresh ka lang gihapon. Ikaw ba ng atong clay gel breathing lotion ha? Ay huwag kalimot. Umot ni siya. Maproteksyon sa atong panit batok sa init sa adlaw. Clay gel breathing lotion, glutathione plus vitamin C. Unya napagin siya SPF 30. The best clay gel breathing lotion. Ayun man ang Viscomac eye drops alang sa inyong mga problema sa mata diha, labi na nitong exposed kaayos init abogs kadalanan, labi na sa itong mga driver sweet lover out there. Yan ang minaw sa itong program karon, mga sir ha, dapat nga mag Viscomac eye drops aron tinaw ang inyong pananaw. Ay lang po nag tutuki na ninyong putig paa deha, kay delikado mo sa inyong asawa. Basig mabuklan unya mo. Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Patulo ilan ang inyong mata kaduha ngatos katulo kon gikinahanglan. Labi na kon na medyo hago kay mo ba, sige tutok sa inyong mga cellphone, sige mo glantaw deha, sa inyong gipanglantaw deha. Unya computer. Usama na nga mahimo nga sa gabal, mahimong hinungdan nga dili na komportable dayon ng atong pananaw. Aron dili mo lala na mag Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang Gromate para sa inyong mga kids 1 to 12 years old, batang bibo, batang ganado, batang utugan, basta magka-Gromate ang inyong mga kabataan. Ang mga bata, mga palangga, kung doon na lang isaktong bitamina, hindi kita mapurisyo niya, anak. Ang kasagaran sa maginikanan karon kining pagpakaon sa itong anak, ang uban manggod, way, edili, ganahan mo kaon. Ganahan ato mga junk foods. Gamitin ninyo, Gromate. Wala ng problema rin niyo. Ingon man, dali kay mo taas ang inyong anak. Dali ang ilang pagtubo o niya magdako nga utukan. Ang Gromate multivitamins mutabang sa pag-develop silang brain. Aron nga mahimo silang utukan, magdako silang bright. O niya, syempre, garbo na to ng maginikanan. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Gromate ang inyong mga kabataan. Naanis mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, mapalit ni siya. Pwede sa mo visit sa itong mga clay gel stores. Pwede mo muato sa itong mga NBS-FM station aron nga magka-avail mo sa itong mga promo, mga palangga. Ato hatagan o pagtagad! Babay atong sender, ang atong pinakabot nga perfume ay kalintin ninyo, mag-carry perfume!
1: Handumanan

my dearest, Nong Lading, mayo at law ka nimo. Ingon man sa libuan ka mga nagsubaybay ni ining programa, handumanan sa akong kakahapon. Nong Lading, ako tong nagtawag nimo, gipa-confirm lang gid nako. Kung mabasa ba gid ka og suhat suklanon. Thank you so much sa imong pagtubag. Og miana, gisaysay ko na ang mga panghitabo sa kinabuhi. Nga hangtod karon, dili og dili mahimong mahikalimtan. Nagpabiling labas ako panunduman o kasing-kasing. Ako si Richelle. Nagpuyo din ni sa Malaybalay City, Bukidnon. Nung laging aron inyong sabtan, ang kinatibukan sa akong sakilanan. Isaysay na ko kini.

0: Di ka lang tao eh. Tag ka na pagkakoghinloan ka ron. Okay. Ganun kay mga bisita silang Xerox si ma'am.
1: Riyokog! Takang na lang mga nagkukaldero dire. Dong!
0: Sige. Ako lang anahong ka ron. Ako sa nisiligan din eh.
1: Nawa ka pito share ni mo. Kaya pati isugo ni mo. Sige na. Sabaho na ni.
0: Ako na lang unahon eh. Ato ko sunahan. Di ka nagsugo eh. Kapag ina kumauman ng usa. Nanapulay ng usa. Basta. Kaya pa man sab. Magdali ko. Binig ko makatuunan eh. Naparba may klase mapun. Sigurado ko. Magkadlaw na nasa bukatugan eh.

0: Uy, napot ni Uy. Siya rigid ang misurvive sa kadaghang mga working student. Niya nang dakumbay. Maayo kay makaya niya iyang trabaho. Musod na ko. Ay, mas maayo ka, no? Kuntabangan ko siya. Total, wala mo ko trabaho, sab.
1: Ay! Day! Naamang ko dahil kada, Rachel, ay! May kinamista ka kasi kuyog ni ma?
0: Silang papa. Toa dito sa unahan ay. Mihapit lang ko din ni. Mihapit ko sa akong classmate.
1: Ay, wala bagay sila din ni ay? Ni kuyog ni Seth? Ha? Kami rin budidig pasagdan kay. Unya pa mang kaon. Dito pa mang dito sa. Bikas bay ang kaon karon.
0: Mo ba di ay?
1: Ah, dali. Dayon ulit din eh.
0: Sige. Mudayon ako. Mutabang na lang ko ninyo, ate.
1: Uy, ayaw ay. Maulaw ta ni papa ni mama ni mo. Magtabang-tabang pa ka din eh.
0: Okay, ramanggod na ako.
1: Unya, asa ka man mutabang?
0: Mutabang ko sa mga kinanglanon. Dito ko mutabang niya. Ay.
1: Si... Dong Darren?
0: Yes, pwede.
1: Ay, sige. Luoy, di kumatao. Ay, dali, dayon din eh.

0: kon late was ana. Ma, ulog ko nga. Ikaw pa yung inangunay panghugas ng mga plato.
1: Okay, ramang good na ako. Kanunera mo guti ka mabantayan kung doon ay okasyon din ni. Ikaw kay mahago og maayo.
0: Okay ra na ako, Richelle. Saon, trabaho man. Dili pwede nga. Dili na ko trabaho ni.
1: Pero ikaw na lang usa, di ba?
0: O lagi. Wala sila magkagwanta. Pero, dili pwede nga. Masurrender ko ani. Gusto ko nga, doon ay ma-prove sa kong kagalingon.
1: Maayo man sab na. Asa ni itak ang dapit?
0: Ako na lang na, bugat kina.
1: Tabangan nila ligitika. Arin sab na makabaw ko. Okay lang ba, Darrell?

0: Otsa, ne tabang ka dito, panlimpyo? Uy, himala. Dinis ato ahalos kagani, di masugo ultimong paglungag.
1: Mama, uy, bisto masap ko ni mo. Ma, anad na ko ang mga trabaho, ah. Gusto lang sab ko nga, makatabang man lang. Labi na cute sa nagkinahanglan ang tabang.
0: Nagkinahanglan?
1: Kahit sa mansap.
0: Di ba, daghan kay nag mga tao silang rode. Daghan na sila kompleto na. Kay doon na good na sila eh. Kanang, doon na good na sila eh. Dako kaayo sa una nga, kananan. Unya, doon na po na sila catering services sa una.
1: Naginahinay ng panghawa mo, uy. Siguro, kay bawa ka na skinaiyaan na.
0: Noon, sab. Straight to, gini noon na. Nadala, sige. Kay busog kay ko. Pero tindaga, dako as gasto. Diha ka na.
1: Dili og dili ko malimot sa smile ni Darrell. Diyan gitabangan ko siya. Abi ko man og dili siya mutingog. Abi ko burong nga pagkabata. Bata man ni noon. Ulit tao na rin ba kayo to? Musod na nun ko sa kwarto. Klase pa rin ba? O kinahanglan nga sa'yo ko makatog? Kaya niyan lang ko kadlaon magtuon. Daghan pa kayo kong tunanan.

0: Grabe magkakadasig din ha. Dapat lang. Monday, di ba? So, dapat nga. Sugatan na to ang semana. Happy ta.
1: Sakto ka?
0: Wagit ka ni. Ingay na ko ba? Nga mamiesta day mo. Wala ko trabaho gahapon. Ready unta ka ikaw mamista. Pero lula, harikit kag imo.
1: Ay, nagugsoko-soko din na. Kibaw ka nilang mama og ni papa. Kun mo ingon, diritso na dayon. Wa na i-plano-plano na sila.
0: Mao ba? Sayang no? Dayon, biba ba? Naabi mga kwapo?
1: Nong ni mo o. Huy-huy.
0: Lagmet kit ka? Dalagi kang maminyo na nang yung mga style. Nga naman. Maminyo ba dayon? Ikaw lang kayo nangutana. Kanda na ba'y gwapo?
1: Kung gwapo ang isgutan, bisan asa man na.
0: Naaraman din na.
1: Sige na o, yun din natin mag-isgut, ana. Let's go na.
0: Okay. Okay, daan ang upan ni mo, be.

nung lading, dili kay ko kanang ihilig og mga barkada. Pero nun ako'y pinaka-amiga, gud. Best gid among sangot niya, si Nancy. Pareha magod mi, magkasinabot kit mi. Magod eh, akong giilang best friend. Yun doon ay mga okasyon sa amua. Sige kito kanunay, ako ma-invite. Kaya lagi friend kayo. Nung lating, doon na lagi mga panahon ba? Nga mo appreciate sa sakataw. O kusa na si Darrell? Bali, nagpuyo mungod siya. Dito sa amiga. Kailan nilang mama, working student siya.

0: Ay, ulaman ni si Kayla akong best friend, uy. Muuna na lang ko.
1: Hi, kumusta?
0: Darrell?
1: Yes, ako. Namalit ko, gi sogo ko lang siya, ma'am. Nakita ang guti ka. Walang, may hunong lang una ako. Kumusta na?
0: Okay naman. Maayo hinoon kay ula ka na maulaw.
1: Ulaw bagi doon ta. Pero kailan ako nimo nga buutan ka.
0: Salamat.
1: Yes. O, dili na ko malimtan tong time nga itabangan ko nimo. Na-appreciate na ko to sobra.
0: Dapat man ko. Matabang ta sa mga tao nang inahanglan. Huwag ilabinagit ni mo.
1: Padulong ka naman uli, di ba?
0: Yes, padulong na.
1: Okay lang ba nga, mukuyog lang ko ni mo. Namugigisogo silang serog, ma'am. Ako na ipakuha dito sa inyo.
0: Nag-iskot pitaw to silang mama. Ikaw na lang ba ang mukuha?
1: Oh, aron diretso na.
0: Sige.
1: Oh, dali. Alam ko'y motor ipadaan ni sir.
0: Manakit ana?
1: Okay raman eh. Kompleto mo sa mic break. Ipaservice ni sir. Kaya naman ko kaya pita-piton manggod.
0: Dili man ka hadlok.
1: Di oy. Ah, sakay din eh.
0: Sige. Darrell, hinahinay lang ha.
1: Sure. Sakay.
0: Okay, ups. Habog na din motora, oy.
1: Pandaron ako, ha?
0: Hinayang pagpadagan, ha?
1: Gunit na din, ha?

0: time kyo ah, Darrell. Hadlukay na ko, uy.
1: Ayaw na galug-galug sunod. Basta, safe ka kanunay. Labi na kung ako'y kaubani mo.
0: Sige. Dara o. Katong gi ingoni mo. Gihatag ni mama.
1: Salamat, ani.
0: Uy, sa pa yan. O, pag-amping ha.
1: Ikaw, sab. Sige, diyan ka na.
0: Amping ka nun eh. Oh, thank you.
1: Sige.
0: Mito na si Darrell. Kuyawan ako niya o sa impact drive. Pero okay raman. Siguro kung maporma lang git siya. Kung doon na lang siya ikafinance ang kaukalingon. Guwapo pikit

Ay. Vino con malintan en yung smile. Noon sa... naningkamot ng gitpat siya. Luuya doon sa ilang kahimtang. So ito doon si mama niya. Gisultian sa doon si mama sa iyang amo. Ulat na doon mga kinikanan si Darrell. Mo nang naningkamot in town sa iyang kinabuhi. Di halata nga doon ito kong problema. Kiluoy sa bintaon, uy. Wala agad ko'y lain nga. Wish. Ngumusak sa siya. Nga naman sap, uy. Nga naman yung hunahuna, ah. Masaya naman ang noon kanunay. Mabangon yung noon ko. Huwag man di ko makainom sa Jessie. Mainom ko.

0: Hej!
1: Darrell?
0: Niyapit na sa buli ni sa... Ngayon yung iskulahan. Kay papiton ko ni Sir sa inyo. Ako ni Kuhaon.
1: Naka na sa ituyo dito sa mo, ah?
0: Nanasab. Sila ramon na tong ni Gwaldo may pagtuon. Pero mingon ko nga ako na lang. Total, kadumdum naman ko sa inyo.
1: Naaparba ko yung pamaliton, sab. O na nilang siguro nga to?
0: Ayo. Tagdun lang tika or kuyugan tika mamalit.
1: Apo, pwede ra, sab.
0: Sige na, kuyug lang ta.
1: Sige.
0: Ako'y da sa imong dekahanin mong daw eh. Ako'y daan ang uban.
1: Thank you. Tala, magdali ta. Hapon na ra ba?

0: got this.
1: Bugata ka ayun, no?
2: Ako na lagi, ana. Oh.
1: Okay.
2: Oh.
1: Kaya ni mo? Manawag na lang ta. Ako na lang ipasakay o laing motor.
2: Karga lagi na. Anad ko. Ups, up.
1: Sure ka? Basi na, mapiang niya ka.
2: Kaya lagi.
1: Gagmayro ba kini yung bukton? Niwang para ba kaayo ka?
2: Kaya nagsulti ni mo dahi. Sunod na.
1: Sige. Hinahinay las paglakaw, ha? Okay ka lang ba?
2: Okay lagi, yun ako. May problema.
1: Kusgana din mo, no? Darrell?
2: Habi mo. Sa kung sa kabugat. Kung kaya ho ni mo, magkaya rin na. Parehas problema. Bisa nung sa kada ko sa problema. Kung maning kamot,

0: Michelle. Dili pwede mong didan. Oras nga mabati na nimo kini.
1: Sabot pa sabot nimo?
0: Michelle, gusto ti ka.
1: Ha?
0: Gusto ti ka. Kung may bagon, mauyunan ba sa puni mo? Kaila ka na sa kong pagkatao?
1: Darrell?

nanguyap si Darrell tininako. Kanang shocking kayo tong maong kapo na. Pertin mong pinasanay atong gipangumpra nako. Si namasan. O diyang naabot na medita sa motor niya. Mauna tayong gisulti. Nung nating as in, o ako makatingog. Pero laki, tinuod sa panging giingon. Dili pwedeng i-deny ni mo. Kung nabati ni mo kini. Dili ni mo pwedeng baka ka ng imo kaugalingon. Laktad nga pagka-istorya ng lading. Nagkauyap mi ni Darrell.

0: tubig.
1: Uy, di ka nalang pamulaag. Manglaag ko na ta.
2: Mauna na lang ko, napakuyad doon.
1: Magdudaman sab ko, oy. Ang sama ginaya mga toon, ha? Kanunay ka na mga magdali ka nun, ay. Matag-hapon na lang, kid.
2: Ayun na lang, good kukpug, ni. Basta, money na ko.
3: Diyan ka na, pasensya na.
1: Noon sam na akong best friend, uy. Nagdodagit ko ba? ako na lang, uy. Ako na lang imulakaw.

0: Salamat, Rachel. Bisan gamay, wala akong magdahom nga. Paubot sa'yo, Nani. O promise. Bisan yung Nani ko karon. Bisan pa man. Ugdag ka mga tao nga dili mo tuon ako. Pero antay mo kong tuuhan.
1: Misultin ako ni Ana, diba? Mahal sa tika, Daryl. Maong wala kay angay kabalakan. Huy, manghawk ay. Daryl.
0: Rachel. Dapat i-prove ni mo. Armawa ako mga pagduda.
1: Unsay pagpasabot ni mo?
0: I-prove ni mo na ako. Nga mahal bagit ka ni mo.
1: Daryl, I love you.
0: Mas mahal tika.

kamar na pagkaon eh. Nung dahil itong mga manok na sluyo na eh. Ako nalay pagkaon na to. Husa ni bataang may akso magluyan-luyan

0: Tok you nak apa? Ketuk menang. Giko yung ni Daryl din. Uy, tak tempa. Mura naman nag mga lawa, nag inukubay naman. Ha, yun na pa. Dung Daryl, katunang anak sa higala ni Sir. Katong badji nga, uy, kapar ba? Butago ko din eh. Hala, kita nag, sa salidar ko kita eh.
1: Nag-onsa ka man diha, ah?
0: Nalabayan ko na, ah.

0: ya. Ganong ganyan kasi maniplat na ako. Mo-action kag payom. Doon na ba'y problema?
1: Wala problema, pero kisa kayo mong gida dito sa luyo, ha?
0: Si Richelle, ay gikuha. Giubanan ako.
1: Giubanan ni mo? Or, dito mago mo nagpahipi. Dito bagong tankers man no kagihimo wa mahuman. Dito mo nagpahipi do ha. Murabi mo mga trabong ko.
0: Uncle?
1: Pero okay ra. Wa ko mahibaw kon. Mau yun na, bakas kinikana na. Kita ko aktual nga salida, pero nakitaan na kong manang ni mo. Nalabayan ko. Sasakitas kong uuhin noon. Sige, diha ka na.
0: Nakita mi ganiya? May pagkula to na. Huwag may nagpa-plaster. Basta. Matiwas na gusto kong trabaho din eh. May tagdilito manabi eh. Tabian na ba kayo ito?

0: O, sa nasab na mga pagduda ni mo sa nga to, anak? Huwag ka may saling yabon. Ang tul karon, ha?
1: Ay, kaming mga inahan. Mahibaw mi. Doon na mi mga kanang mabati na mo. Kung nagbinuang bang bata o nagtinarong ba. Maon ang gusto na kong masuta yun. Panid-an ako las day, Richelle.
0: Ikaw? Pero ay na kong angin-angin na ba? Kaya ako, nagkukong salig sa itong anak. Kung usay ang isaan na ito, may ang tumanon.
1: Oh, sige. Di ka man mo to, oh. Basta ako mismo ang musota kung unsak tinuod. Kibaw ka na di ito mga silingan, mga marites. Daghang mga istoryang di mao. Diha ka na.
0: Ano sige. Ugoy. Pauli po nun niya mong gabiin na. Tingnas na yung Richelle ha. Kung pauli na yun. Ay. Nahasuling trabaho. Oh. Yun na ba? Time pa? Mga pictures ka nang nahuwada ng may bag? Ako ang tuwan.

Wa ni madala, wa ni magbantay. Medyo Rishel. Kaila ko anin to, Hana. Kaduning. Tao sa kong higala. Usibot pa sa butni ni. Nag-holding hands pa sila sa mong hulagway. Buti pa sa but. At tinuod. Ang mga pagdudang inday. Dili kini po eh.

0: Pa, amin ko.
1: O, naghikay ka na ba?
2: Magsulti una ta.
1: Oh, lahi ka manggog timplada ng imong sulti. Huwag ka bang gay mo tubag sa mong mga pangutana dahil ni mo.
2: Unsa kini?
1: Oh.
2: Unsa kini mga hulagway? Tubaga!
1: Diyos ko! Pictures? Unsa kini? Richelle, tubaga!
0: Yes, ma. Tinuod na. Paro ko ni mo.
2: Sayon ko ba? Kung taga-asa ng tawhana? Kung asagi ka na, ha?
0: Pa, ma'am. Bautan si Darren. Hugyas kay maukuha na siya maginikanan.
1: Wata masuhito ni Ana. Og disagi ka na tawhana.
0: Mabuotan siya.
2: Paghilom! I-report ko na yun, gini. I-report ko na yun, gini.
0: Please. Ayaw na lang. Basin, huwag papahuaon siya.
2: Ngano? Maluoy ka niya. Aro pa na yun? Ay yung tago-tago ng relasyon, ha?
1: Mas may magdesisyon ka. Kung gusto ka, nga dili i-report ni Papa nimo, buwagi itong tawhana. Buwagi. Kung doon na kay Kaluoy, ano baka humalpun tong eskwela in town o baka uli dito sa ila?
2: Musa man, di ni mo buwagan. Tawagan ko na yun.
0: Sige, sige na. Ayaw lang ninyo. I-report dito sa imong amigo pa. Anong dili makapahawa siya? Naningkamot sa kin na siya. Please.

0: ti. Rachel, Rachel, pwede ba pagsulti ta? Gusto ko lang ipalulti ni mo.
1: Igo na. Nga nakadungog ka. Huwag please lang. Tahura to akong gisulti ni mo.
0: Mag-break ka. Pero sabay hinungdan ha.
1: Di na kinahanglan pa. Nga isulti pa kung nako ni mo tanan. Break na ta. Taman na karong adlawa atong relasyon.
0: Tungod ba kay...
1: Ayun, I'll explain.
0: Rachel, please. Ikaw na lang bugtong. Magpadasing na ko kanunay. Ikaw ang gihimong inspirasyon. Please, ibuhatan niyo na kung maluwi ka.
1: Inanglan.
0: Rachel, paminaw. Doon ako na kang plano sa kinabuhi. Gusto kong appeal ka niini. Pagunta. Imo ko hatagang chance. Mahal di ka. Mahal di ka, Rachel. Please.
1: Di nang inangalan pa nga akong sublion sa pag-ingon. Kunon sa akong kaingon ni mo. Respeto ha ka na. Buwag na ta.
0: Rachel! Rachel! Rachel, maluoy nga.

Nungledin, gibawa ka na ko siya. Naluoy kay ko niya, pero dili pwede nga. Sapakon ka ko maginikanan, mas piliyon ko pa. Nga, masakitan. Kaysa mawala siya dito sa iyang giworkingan, o mababagan ang iyang mga plano pangandoy sa kinabuhi. Pero sa akong dipinsa ang dama kong kihimo, abi ko makapadahin siya. Pero muna lang akong nadunggan. Ngawala na siya dito sa gipuyan sa amigo ni Papa. Nung aling nabalaka ko niya, pero wala na ko'y mahimo pa. Nahuman ko sa college, o wala na ko'y balita niya. Nung aling, siyempre na konsensya ko, pero human na.

0: Karon kay nahuman ka na o sabay mga plano nimo.
1: Mo relax lang si siguro ko o bisag 1 year lang ma. After ani, mo trabaho na.
0: Ayaw na lang. Tabang-tabangin nila nas papa ni mo's panginabuhi. Karon nga maka-expansive ta. Mas maayo ikaw. Kay doon na kay dagkang nahibawan. Maayo ka na mga... Diha na mga... Diha computer o sa panabangan na as internet. Kinahanglan nga i-upgrade sa natong atong panginabuhi. Kung dili na na mo kaya. Labi na ni papa ni mo.
1: Sulayan ako, ma.
0: Sige. Kay mas nindot nga mas ma-upgrade pa nato. Kanang makasabay ta. Kung unsay... naakaron sa atong palibot. Aron mo dako ning atong negosyo.
1: Sige, ma.

0: Okay na tayo nun, boss. Ang imo lang ani nga dapat updated ka kanunay. Nabay pwede nga ato mabinlan ani. Kay namo ibang basic ani nga undili ka mahibaw. O ala gini nga program.
1: Pwede nga kung bata. Oy! Anak! Richelle! Si... Sir, mo ni akong gisaligan sa to operation karon. Mo nang na high-tech na kayo.
2: Siya ba ang katong akong gimin pa nga may mo program?
1: Oh! Sir Miko, mo ni akong anak.
0: Hi. Kumusta?
2: Okay lang man.
0: Okay lang ba nga i-oriente ka nini? Alam nga, ikaw na ang bahala. Eh medyo dilimod kabisado ang maingunanin ni Papa ni mo.
2: Nakasabot ko, sir. Magani nga wala ako matrabaho. Aron nga, makatapang sab ko nila.
1: Sige. Ingunanin na lang. Mga aun na tandaan. O human, atong ipadayon na yun kung unsa. Gato mga plano pa.
0: Sige sir. Ikaw bahala.
2: Okay na tanan pa. Naan ang pagkaon sa lamisa.

Nun allerdings. Mas ni lambo pa ang panginabuhin na mo. Tungod lagi kay gi-adapt sad na mo ang ka-high-tech na to karon. O nagpahimo gid mi og program. Mahal-mahal gid Ginoon to. Tungod kay nag-supply mi usas mga products. Part lang din sa bukid nun. Og aron nga kanang dali ra kay namo makwinta bisag ginagmay lang nakatabang gitong maong program ng lating. O nahimo nga kanunay mong mag-contact ni itong Sir Miko, multi-programmer nga nag-base sa Davao City.

dili naman karon part sa trabaho niya. Pero, mag-chat lang kit kahapon. Mo-visit siya din sa mua. Mamisita? Dili ko andam pero okay lang sa psikoro. Partner man sa

0: Give me hope. Sabay gusto na ni mo si Miko. Hindi naman par sa trabaho. Kanunay naman mo laagin ni sa tua.
1: Nag-chat lagi siya nako pa.
0: Kung doon na gani gusto ni mo, sugta.
2: Oy, nadunggan kong inyong istoryahan. Pinood. Kung ihansap to nga bata, sayunan ka o sara ka program, 50 to 60,000 pesos. Huwag daghan pag mga suki.
0: Unag ka to na lang. Para na ako, mas maayo to.
1: Depende lang una. Dili ispapsap ko andam. Sige, biyaan lang una mo din na.
2: Delasap siguro na to pugso ng atong anak, oy.
0: Ay, ako lang itong gisgot-gut. Sumayo maguna na to, nga sinati na to. Kung kinsa unya, mahimo niyang karelasyon.

0: sige na. Usa pa ba'y akong himuon na nga magkatuo ka na ako? Sugtan ako. Please. Gusto ko nga dunay kauban. Dunay kaabag. Kung gusto ka, next week na ako'y project sa Zamboanga. Doon ako'y orientation nga to. Kuyo, konti ka.
1: Pwede.
0: Thank you. But pa'y pasabot, kay makuyog ka na. Sukot ka na ako, ha? I love you. I love you, Rishal. Sige na.
1: Silang mama o si papa. Nagkauyon niyo po sila nimo. Wala po kay boyfriend. Sige, pwede.
0: Oh, tinood ka, Rishal?
1: Yes. Oh. Basta, Miko. Dali ko gusto binuang.
0: Magkalaong ka.

0: 弄了顶。
1: Nag-uyap mi ni Miko. Og dagan ko nakataon na niya. Kuyugon ko niya kung doon na siya mga business meeting, doon na mga orientation. Matawag nga, nagdugay ang mga relasyon o siyempre nakatunanggit po na ako siya sa pagmahal. O sa pagpangligid, sa mga buwan, tuig, naputog 4 years,

0: Good morning. Yes, ma'am. Kamo ba ang bisita na mo karon?
1: Yes, napa si Miko sa gawas.
0: Ah, sige, lingkod lang una mo dam ha. Nagpaabot kid mi. Ready na tanan.
1: Thank you kaayo. Salamat sa inyong pag abi-abi na mo.
0: Well, problema ka na. Og lingkod una kay karon taod-taod. Makompleto na mi.
1: Kanindot sa inyong opisina, ma'am.
0: Thank you. Mao na magni mga bag-o karon.
1: Usab, dagko pa kay mga free.
2: A choose healthy lifestyle. Mokon ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa laot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, o sa tanang

0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
2: Mr. Lita Barrera.
3: Pag-asa ka, ma'am.
2: Pag-apinsisa Baroy.
3: Mo sa imo nga ginaminti, no?
2: So ka nakadungog ko aning na i-power tining, balhin jud ko ana misulay ko ba. So ka nakasulay ko ning ayon jud akong lawas pamati na ko. Na mintin ko ana og kanang Jazz C. So ka nag-inom ko ani, kurang lamig gid akong tulog kay naman ko isumya god.
3: Baba. So nahimong normal, ma'am.
2: Nahimong yung normal. Pasalamat jud kay ko ani. Produktoha ba nga nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jazzy kita ko gimintin.
0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
4: Nonglaling essential oil.
5: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nong Luding, Power 10, Coffee Mix, o katong Jazzy. Matag, buntag, hapon, kami ni Mrs. Ana nag-take ka ng tulog. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya, kung mutrabaho po, ay naman Miss Uma. Anang maayo po kayo dito, pati yun ang kakapoy, makainom ta ka ng Power 10, makapower yun ba sa atong pagkinabuhin niya. Kaligutan.
6: Sa imong awag, sir, sa mga gusto pang musulay ng atong produkto?
5: Ako, yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako, ng mga Ilunggo, na suwayan ang yun ato, kaya wala may kumos pagsulay. Kaya gini siya herbal mong guni. Ikuha gini siya sa mga tanong na iyagi patulok sa Ginoo. Morning, maayogod sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Dari karon nindot gini siya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nag buhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 sa Genesis, ang tao gibuhat sama sa gid sa dagway sa Dios. Mo na nga ang Dios tanan ang naggagahom nini, mo na nga nindot og power kayo ang mga produkto ninong Luding.
0: Power 10 Probio Capsule.
7: Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay og chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: coffee. At lauman o gabi, Fermi ka healthy. Clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
2: Just see.
1: Sodium ascorbate plus zinc.
3: Will you mouse, sir? Kakamalan lalalanaw.
4: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
3: Ang gamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
4: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
3: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas ko sugar, napugoy arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantot karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening diri sa Maranding, mo nang maani jud ko. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo ana. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan na epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Jassy! Sodium ascorbate plus zinc.
5: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kaping iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dito na tayo sa healthy.
6: Daghan nga mga food supplements ang atong nadunggan apan dinhita sa masaligan. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants. Ug no preservatives. Ug siguradong safe ang inyong immune system. Ug walay side effects. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy muhupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumarna sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement 2 to 3 capsules every day aron kanunay kang healthy. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store ug nunglading FM station sa inyong lugar.
7: Isip inahan, kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
8: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
9: Isip estudyante, kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
10: Bersag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Dili kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
11: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
8: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
12: Multivitamin Serum is the best multivitamins in the market today.
13: Itang mga minikanan, busy na kay ta sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung hatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinhanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag kanila o supplement na makatapos.

0: Ma'am? Okay ka lang ba?
1: Okay lang, man.
0: Sige, ma'am, ha. Mag-utaw na may coffee.
1: Si... akong best friend kini... Pero, anong sila ang naadi ni sa frame? Buti pa sapat. No. Dali ko mo na yun.
0: Excuse me, ma'am. Ma'am, hapit na mag-start. Nanas, let's go us.
1: Doon na lang ako'y kwaon.
0: Ma'am, magpaabot mi ha. Hala, hapit na rin bang time? I-prepare lang ako na namo din.

0: Rachel, alça com man. Mo adun ta sa office.
1: Dona na ko'y kwaon.
0: Dili na, time na. Naka-schedule ta karon. Dili pwede nga. Mulakaw ka. Dona sab kay party ba? Ikaw ang mupasabot nila. Ikaw assistant na ako. I-prepare na. Ano mong slideshow ah. Ako di bahala sa ko ah. Dapat musunod ka na ako. Ikaw ang tayo una pero ignoran ako nga ako ang muuna o present. Ikaw ang sunod ayon. Sige, wala yung panahon pa nga mag-storya pa ta. At to reason.
1: Dili pwede nga. Mo-present ko, dili na ko kaya. Dili na ko kaya. Unsang pagka-unsa. Buti pa sabot nga. Ilaha kining maong business. Ilaha kining maong bagong gitukod nga establishment din eh. Si Nancy nga kong best friend. Paunsa sila nagkita. Paunsa sila nagkaila.

0: Hapit ng oras. Bahala na masuko si Miko na ako. Dili ko masood, dili ko mapresent. Magawas na ko din sa gate.
1: Excuse me.
0: Miss?
1: Ikaw ba ang partner ni Sir Miko? Miss? Okay ka lang ba? Pasensya na. Nahisgutan ka man, God. Interested ko. Kaya kamumuhi mo program. Aron nga, may imong systematic ang dagan sa tanan. Miss? Excuse me.
0: Oh. Hiko? Rishel? Dili na ko kaya nga mo ato. Pwede siya na lang.
1: Wait na. Kamu ang among kakakommunicate? Rishel, ikaw?
0: Yes. Nakita na ako dito sa Sudan. Sa dakong frame. Si Nancy ang imong nahimong partner, akong best friend.
1: Yes. Remember? Atong time nga, imo kong gibihan. Tungod sa akong pagpangita ni mo kanunay, pagsunod-sunod. Siya ang kanunay na kong kaistorya, ka-communicate. Ug siya tanan, may comfort na ako. Hangtod nga, dahil pag lakaw na ako dito sa kong gipuyan, wala na bugto ang among communication do. Ug inyong pamilya, ang usas mitabang na ako.
0: Congratulations! Daan man sa nga doon na kay maabot tungod kay buotan ka.
1: Salamat sa magpasakit.
0: Yes, gihimo na ako. Huwag ako lang ang hibaw nga nung gihimo na ako to. Pero di na kinangalan pa lugay na. Mila na ka to, ikang nakalabay.
1: Gusto ka. Dala malikayan nga. Kung mahinom duman ko ang tanan. Sakit. Pero please. Dapat. Wala una na to na. Negosyo ni. Ayaw na o batia ka na. Kung unsa ito mang kaagi doa. Be professional, okay? Kinahanglan ka na mo. Ikaw lang kulang nga to. Please. Di na to hinumduman ang tanan. Kinahanglan mo sunod ka na ako din sa office. Or, di na mo ipadayon. Na mong plano. Balibaran ako si Miko dayon. Excuse.
0: Sir. Yes, musulod ko. Promise.
1: Sige.
0: Ang anuman magkita kami sa kong best friend. Ang anong sakit

Lumleding, sakit, bisan do kayo na. Naikugmamagot ka niya. Rugumikan na sa mga pakitabo. Pula na ko gisulti niya. Nga mas gipilin na kong masakitan. Kasi sa mga babaga niya yung mga pangandoy itong pinili ko gusto nga. Makahawa siya dito siya ang kiworkingan. Para dili na kinanglan pa ang isulti ko niya. Malipahin ko. Hugo ako na ma. Nga dito pa magkita miss akong best friend. Nang lading gitaguan ko pero grabe ka sakit. Bisod ko sa CR dito ko nakilang umaan. Nang lading 2 months lang ang nakalabay. Nag-break ni Nico. Kung hindi ko gusto mag-asa siya na ako, dito na ako na-realize nga. Dili pwede nga. Musugot ka lang kay gusto kang makauyap. Musugot ka lang kay wala kay boyfriend. Dapat in love ka. Tungod kay once nga mag... kanang magkita ni mong imong first love or imong ex nga nahikukumang ka. Nung lading masakit na maghihapon ka. Pero malipayan ko nung lading sa success nila, kauban sa kong best friend. Dini na lang kukutob. Inyong

0: Mawag ito ang Sugilanon live nga itong kitagan ng podcast. Sugilanon sa Osaka, babae taga Bukidnon, taga Malaybalay City, Bukidnon. Maipagpaminaw kanyo diha sa atong mga suki nga tigpaminawan sa handumanan sa akong kagahapon. Salamat kay ninyo ha. Ayaw kalimti ha, mga taga Trento, Agusan del Sur nga naminaw karon. This coming September 28, adlaw nga Lunes, magkita-kits ta along sa itong soft opening sa Clay Gel Store Nulading Spradak, Trento, Agusan del Sur. Huwag na nang adlawa ang atong Health Forum Caravan. Ipahigayon kauban sa itong mga naturopathic practitioner Doc Frank o sa NBS Medical Team. Ang maong sugilanon mga palangga, gipaluyuhan sa Power 10 Probay Capsule. Matod pas uban, pait pas panyawa nung lading ang imong drama karon.
1: Sana ko.
0: Pait kay nung lading hunahunaon, sakit no. Wala nga. Ayaw gid mog dali-dali sa inyong mga desisyonis des kinabuhi no. Wala gi forever, gikan ni Ma'am Mistisa na guwapa. Hahay. Kasad ba, oy? Unta sila na lang. Matay mahimo na, anak. Wala'y giingon, ayaw gid sayangi. Kung naan na gait ni mo, ayaw na na buhi. E kung buhian na ni mo, muad to na sa lain. Muad to sa laing turil. Sa laing kampo. Matay mahimo na, anak, no? Ang tanang butang, doon ay mga katuyuan, doon ay mga rason. Basta ang importante, mag-Power 10 Probay Capsule. O sa atong pinakabag-o mga palangga ay kalimot ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. E pagkanindot kaayo kung mag-maintain tana mga palangga, ha? Kay ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, doon ay mga herbs sama sa alingatong, serpentina, sambag-sambag, black garlic. Sayod ka ba kung unsa kadaghang benefits nga iyang ikahatag din hinato? Niya ng Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Pagkanindot kayo kung doon ay mga kidney stone, doon ay mga bato sa abdo, doon ay mga problema din ha. Sulayin ninyo kining Clay Gel Mix Herbs Food Supplement muni pinakabag-o na itong kapsula. Naperting ninduta kaayo, nindot imong tulog. Magkatabang yun, alang na ito mga insumyahon. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Dangpanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Coffee Mix, ang gibansagang pinakalaming kape. Nagkape ka na, nanambal pagid ka. Dinhinata mga palangga, mag-Clay Gel Coffee Mix na ha. Ayaw kalimti ninyo. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatig babaw. Inabanan sa itong Jassy Vitamin C. Lawas nga baskog basta maka Jassy Vitamin C available ni sa mga butika, parmasya. Ingon man sa itong mag-Clay Gel Store. Nindot ka ning Jassy kaya affordable raw niya. Nindot ka ayo. Nindot nga tulog, lawas nga baskog ka nang as ininigmata ni mo buntag na. Kondisyon imong paminsar basta magka Jassy Vitamin C ka kanunay. Nindot ka ng Jassy. Good morning. Sulayin ninyo ha. Sulayin nyo ang Jassy. Ingon man ang atong Viscomac Eye Drops alas sa tinaw klarong pananaw. Nung lading essential oil haplas nga humot nga manuhut-suhot. Nindot i-haplas. Viscomac Eye Drops Gromate para sa inyo mga kids. 1 to 12 years old Gromate Multivitamins. Wala tayong oras sa pagbadayang itong sudahan. Daga salamat sa inyong pagpaminaw ha. Daga salamat sa atong letter sender. Ato alang tuwaton nato na ma'am. Doon na pa'y lalaki nga para na o niya ni mo. Siguro, dili si Darrell o si Miko ang gitaga na si Ginoo para ni mo. Dili-dali nang imuna agian. No. Usahay magkaingon ta nga kung dili ta sa maong sitwasyon, magkaingon ta nga dali ra pero dili na siya dali. Ang imuhimuon, ihangad ngadtos kay tas anang tanan. Aron nga mawala na mga kasakit sa imong kasing-kasing. Ugunta, doon ay part 2 sa imong program sa imong sugilanon nga magkakaplag ka na og lalaki nga para ni Gud. Adios mga panalangin, dalaygo ng Dios.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras hatod kinato sa Glytel, Mixed Herbs, Food Supplement, mga sanggap sama sa sambag-sambag, serpentina, alingatong, black garlic, o chanka piedra extract, giusa o ginhimong kapsula. Glytel, Mixed Herbs, Food Supplement, dagbanan sa mga nagbalian. Kabang mahimong mas himsog ug mas ligon ang imong lawas, the natural way. Glytel Mixed Herbs Food Supplement.
3: Glytel Mixed Herbs Food Supplement.
2: Ang Glytel usa ka powerful blend of 5 herbal extracts nga ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Naay alingatong extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Naay serpentina extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Naay chanka piedra extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract, rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre, sambag-sambag extract, traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Glytel Mixed Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayahulata nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Glytel Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Glytel Mixed Herbs.
4: Kabalubang ka nga ang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina o daghan pa?
5: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan o pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
4: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
5: Green barley o spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
4: Guayabano o gotakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
5: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
4: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
6: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sanggap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa.
7: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
8: Nausaw ko eh. Galit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako tiyan. Uglabad pag hindi ako guho.
9: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
8: Unsa?
9: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
10: Jassy Vitamin C plus Zinc.
9: Jassy Vitamin C plus Zinc.
11: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatog sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.

Maya! Anong medyo rin pagkabalang gas Digo City, landong gina itong palibot din he. Kaulan nung nabod. Pero binta na lang kada hapon muulan pagkabalangga kay kung buntag pa muulan, mo na giingon, perminti gitang sayong magbasa. Binta na lang gabi kay hapon-hapon kay di rakaayo. Matupa, baga pauli pas balay. Unia, lahi pa eh. Madungangan ang kabasa. Betaw, kamo. Premyo mga palangga. Pila na gaya itong premyo? Kita paghihapon rin mga palangga. Unya, murag umapuhon. Tubo pag inistamuklo ba kay sinuukon pamanggiyot. Umapuhon. Kita paghihapon ang bakadala mga palangga. Murag hangtod yun ni ugma. Huwebes. Merkulis manur mga palangga. Ha? Ang atong tigmo mga

Beto ni doon patundakok-dakok kay kani maka pumuhunan kita. Unya sa mo tawag mga balangga mo sinyas lang ko ha. Mo sinyas lang yo ko nga pwede na mo tawag mga balangga ping hapon di sa buntag yang tagdumala. Sa Nong Lading Broadcasting Services. Pinagi na ni Sir James on Jim. Roma Mundido umas na ilang Nong Lading. Inabagan sa iyang kapikan sa kinabuhi, Ma'am Girlie Maglangit Mundido. Ang among General Manager. Oga sa among Vice President for Operation, Sir Jason Mundido. Network Manager, Sir Val Rodriguez. Mga Legal Counsel, Attorney Ronel Inot, Attorney Baldomero Boy Baliling Fernandez. Oga Attorney Arman Bindalian. Tanan nga mga station manager. Then nakahook up mga sister stations. Mga kapartner nga station diin nakahook up. Ang lingaw-lingaw sa kahaponon, may hapon ninyong tanan, di nato tagsa-tagsaon, kaya makasuko ng puning uban. Nabuklo, doon kayo kamumasa. Oh, mga palangga, kaning, sa'yo mga gulbag, dali, tang, hitabo mga palangga, kamo kay perte po kayo. Bis, nanay makatawag na, di po maminaw, silbon. Ninyo. Bangyo ko ninyo nga, kung matubag na inyong tawag, diha mo cellphone paminaw. Ayaw mo paminaw sa radio. Paduol na yung dalunggan sa cellphone. Dayon, pahinay inyong radio. Pangita mong signal. Kay inyo naging madunggan. Inyo yung sinyalis. Matong pa nila, timailhan. Nga natubag na mo. Mana rest na buglog. Hello? Saktong tubag. Sakto gyud din ay nabalik-balik. Manggupod ay. Banggi na gusto manggud sila mga maka kaning cabot gyud sa mga premium. Pagkatubag ko magbalik ba? Balik-balik ka. Ading paminaw. Sekreto ra gyud ni pertir gyung sayuna. Maminaw gyud mo kada adlaw. Inyong paminawon ang matag tubag baga palangga. Ha? Ma, dunggan ninyo ang matag tubag. Amoy mo na gyud gingo. Malingaw gyud mo. Pagka upia des uban ba muklo murag mau murag di eta mangga ay ba programa kada una gini gipalihuhan sa ato bagay epektibo garantisado mga produkto labi na mga palangga kini naguna nato nga food supplement aga tong power 10 probio capsule kini ka kapsula mga palangga daghan kay natabangan ni ini daghan kay balatian ang nasolusyonan nagmaintain sa itong food supplement, ang Power 10 Probio Capsule. 30 minutos ni Imnon ha, sa dili pa ka mukaon. Kaya muhinlo ni sa itong colon, sistema sa itong lawas, aron mapagawas ang mga toxins. Monormal sa bowel movement, mubuo sa itong immune system, mupugong sa dali nga pagkatigulang. Musukol sa cancer cells o tumor, sama sa mga cysts. Mupaligon sa atay, kidney o condition nga utok. Mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Mualkaline sa atong silula, aron balik kaya ng acidity nga moresulta sa mga balatian. Muna yung ingon. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Pro Bio Capsule ka kanunay. Sulayin ninyo. Para kamu mismo mga balangga makaingon. Nga lahi raga. Basta naka Power 10 Pro Bio Capsule ka kanunay. Unya usab, ang pinakabago. Unya epektibo. Pwede ninyo imnon mga balangga. Ang Power 10 pwede buntag. Unya ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Odto or hapon mga palangga. Or gapon, 30 minutos, di pa kamukaon. Pag inong mga palangga, ha? Sa atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, mo ay giingon mga palangga. Walay katumbas nga paglimpyo. Sa organ sa lawas, gihiusa ang gahom sa sambag-sambag aron aktibo nga tunaw. Ang mga ginagmay nga bato sa kidney ug makuha ang sobra nga uric acid. Samtang ang serpentina nagpalig-on sa natural nga agianan sa pag-detox sa atay. Ang resulta, usa ka hinlo nga internal. Nga palibot diin ang mga hilo wala na'y mataguan. Panagang sa kasing-kasing o sa atong kaugatan. Na atong kaugatan, mga palangga. Kinala at timanaw na. Kaya mauna siya'y burag. Tubo ba? Diha mag-agi ang importante nga nutrients. Kina atong dugo. Una, kinahanglan, hinluan na. Limpyo ang atong dugo. Ang black garlic nga giferment aron makatagana og triple nga gidaganon sa antioxidants. Kumpara! Sa hilaw nga ahos gipare sa serpentina aron epektibong mapaubos ang kolesterol ug mapahapsay ang presyon sa dugo. Regingon. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement dang panan sa mga nagbalatian. Ang ato

0: Tingin mo baga Balanga. Kung balikon yun ha, kay kabanin taon si Pangota na kung siya maginanting mo tamuklo, kaya naman gupoy, karoon pa nakapaminaw, karoon pa nakapaabli sa ilang radio, akong balikon mga Balanga at tuntig mo, sabta, pagmaayo, nasa kita. Mo siyang ipaglaban. Unsa man. Una baga Balanga ang atong tigmo 09 06 547 5748 09 06 547 5748. Baga Balanga atong text line unya na kalayta karon sa atong Facebook page, i-search lang Nong Lading Radio Digo City 99.1. Ha? Paliog ko! Usa! Matakad lang sa itong programa, usarag yun. Di pwedeng balik-balik, o ba nanawag? I-text pag yun. Usarag yun, baga Balanga. Dato! 2726. Hello, may nga ba?
1: Ako di ay si...
0: Dawa, nahilo man. Dawa, siguro yung signal. Balik lang dawa ka. Doon na punta mga Palangga sa nai. Ano man sa maniling action man siya mga Palangga. Pido, kadali lang ha. Kadali lang, nara. Okay na. Ngayon ko lang, nag-asdan ba? Uslit na nila.

0: gihapon ang nagdula og balibol. Like color na ba? Bumaksyo magpilit. Intawa po na eh. Hello, may nga ba? Padayon!
1: Padayon si Fatima Loban, 36 years old, from Porkdos, Anaslagan, Mato, Dago de Oro. Ang ato ang tubag kay Tuan. Ako nga. Anaslagan, Bituray.
0: Master! Nga nagkuhan sa tubag, laing tubag, laing tubag.
2: Ako si Isaran, nagpiyo sa homeland ako, Kalabo City, Dabaling Norte. Ang akong edad, 70. Ang akong tubag sa tin mo, 101 ka litra ang tin mo.
0: Master Computer, sak tubag! Wag niya po. Ganing, kaibaan eh. Hello, padayon! Putol-putol na tingog. Palayog ko, pangita mong signal, baga balangga. Kay ang inyong signal, putol-putol, sayang kay baga balangga nga nakasulod na mo. O niya, di gaya po magkasinabot na. Hello, may hapon!
3: Hello, mayong hapon, Tamuklo.
0: Padayon!
3: Motumako sa ting mo ako sa Nilol na 44 edad, nagpuyo sa Butuan City. Ang akong tubag sa ating mo, kahimtang.
0: Kahimtang, Mr. Computer. Sak tubag, yan tubag! Wah, yan po, baka balangga. Nakuha ang saktong tubag. Tamuklo, naglabad, yun kayo kong ulo. Mas stress, yun ko ba sa maabot na ang program sa lingaw-lingaw sa kahaponon. Kaya maguna-una na po kong unsay itubag. Ayaw mo paglabad-labad, yan baka balangga. Basig maproblema, hino? Awa pa ginatong ni kay matupa nila kung ihatagin sa Ginoo nga inyo hagin ni makuha gin ninyo ni nga premyo o nagingong paningkamote lang yun ninyo kada bang ilingaw-lingaw labang ha pangutan na silingan makatabi-tabi mo silingan anyong buhaton inay nga mang Marites mo mar lintunga din sa tubag. Premyo. Anak, baga balangga. Bunay sikrito. Hindi ka ba? Kaya si pare ay kikaning kuan, kining palaudang kayo. Bapag ibayad-bayad. And the line, go on! Pagyapon, baga balangga na ito. Ay mo kalimot, baga balangga, ha? Ang kaning soft opening sa atong Clydgel Store at Trento, baga balangga, di sa Agusan, Agusan del Sur, og Blessing and Dedication sa atong station, di sister station, baga balangga, di sa may Trento. Nananimuta mga balangga sa J Commercial Building, Purok 5B. Poblasyon Trento, Agusan del Sur. Tapad sa Dr. Pau Animal Bite Center at bang sa LYR Corporation. Nadia pagabalangga, ha? Ang atong Clydgel Store. Clydgel Store nga mag soft opening ta. Karon maabot. Napit sa 28 mga balangga tuning liliyon ron gyud ta masipyat. Karong Lunes agad, ha? Karong maabot nga Lunes. Soft opening. Unya discounted tanang produkto ninong lading. Tanan nga Clydgel Store nong lading radio station. Tanan discounted gyapon. Salamat kay ninyo sir, ma'am. Nong lading og ni ma'am Girly maglangit mo dito. Salamat kay ninyo diha kay bisan diha ra ang soft opening. Apil po station. Manang ayaw ninyo si piyatahan, gyapon tay freebies anang adlaw. Ha? Same ra gyapon mga balangga. Sa atong pizza 20. Pero sa ato, Ito na kalabing adlaw baga balangga. Kalabing adlaw baga balangga atong second anniversary sale. Sim ragyapon baga balangga. Munang ayaw ninyo si Piat ha. Kaya mga freebies baga balangga. Pero ting hihayag kaya na. Ako kay mga diskwento baga balangga niya na. Panahon na ha. Mga bondabs, ako si Estrelita Barrera. 55 edad, taga Puruktos, Prinsesa Baroy. Ang akong tubag sa tao nga nag-antipara o degrado. Mr. Kabyalan, saan tubang yung tubag? Pagya po, nagwan, saan tubang? Usap! Ayaw ninyo, dagana, magkabalangga, ha? Kaya sayang kay magkabalangga, di gina ko mabasa kung daghan kayo. Uban mag-text, balik 5 mil. Di gina, malaktawan yun. May nga po ang tamuglo, ako si Rodelio Tuwando Vargas, 42 anyos, taga Purok 3, Baranginan, Alameda, North Cotabato, akong tubag, 2 KTL. Mr. Computer, sakto bang yan tubag? Yapon! Yapon! Yapon! Po tao ni Kapido, Rinante, Rinante agad eh. Ay, binakusit, tapagtagad. Rinante agad! Ah. 5 edad, taga Punta Biao, Cogondigo City, tubag, natap, mamata, umabag. Gihapon ako ang sasang tubag. Ano siya? Gika ni Julieta Bangkaya, 69 edad, tagpuyo sa Puro 4. Gintananan, Dumingag sa Maga del Sur, tubag, nahiusas pagbalik. Mr. Computer! Gihapon ako ha! Gika rosa? Deflo? Butong, Quezon, Bukidnon. Sa isinta anyos, ang ako tubag na Vis Kumak Eye Drops para hayag ang pananaw. Mr. Computer! Wag yabo! Bukin ko edad. Nagpuyo dere sa Kabasalan, Sibugay. Ang akong tubag na po sa imuntig mo kay Anino. Akong tubag! Kumana ning Anino. Ayun na yung mga palangga. Basta mag-isigot na gig Anino, ikuha na ninyo ha, iban na sa inyong huna-huna ng Anino ha. So, wa na ginang Anino mga balangga, wa na gi Anino nga sakto na ng tubaga. Good PM, tamuklo ako si Hilario Darunday. 58 edad, nagpuyo sa Purok City, Panibasan, Davao de Oro. Tubag anak, kay nagdula og volleyball, nga gustong mudaog, Mr. Computer! Susi. Segwintay isais edad. Tubag po siya. Iyan tubag anak kay Nang. Anak kay Nang Litag o Gayop. 46 edad. Ang atong power chain provide capsule cell. Tag 600 ang SRP per box. Tag 20 kada kapsula na sir. Sa ito ga power chain provide capsule. Mr. Computer, sakto bang yan tubag? Wa, yapon. Direputas na.
4: Nya taga Sumalig Tambulig, 65 akong edad, ang akong tubag masad therapy.
0: Mr. Computer, sakto bang yan, diba? Wag yan po, like.

0: wag yun na balaka. Igama, no? Ah! Tara diha, ha? O diha ba sigwa po na ka? Pangapi diha? Kato mga mahilig kong mangapi. Dininantas, natural nga kape. Ang Collegial Coffee Mix with Balongga at Chia Seeds. Ang kaping taas egg fiber. At abita, paglisod ang paggawa silang hugaw. Tagpila pagkaadlaw, isa magkapagawa silang hugaw. Bilikado biya kaya na. Kaya kung di ta makapagawas everyday, posible na siyang magresulta o colon cancer nga mahimo unya hinoong maapiktuhan. Ang mga nagkadaiyang organ o bahay sa itong lawas. Sulainin niyo ang atong coffee. Ang Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Udiyan na kanino at magkapalangga, gipatamis sa stevia. Balik ko na ko, ang stevia o saka natural nga pagpatamis. Hindi siya makadugang sugar sa imong lawas. Sinoon? Tabang siya nga i-regulate ang sugar sa imong lawas. Taas kaya ni fiber mga palangga atong coffee. Mapabawas o makabawas kita everyday sa pag-inom sa itong Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Usapang Jossie Vitamin C. Ang vitamina baga balangga bupaligon sa atong resistensya sa atong immune system. Katabi tan dali kang brutlag balatian. Mawala na nagamay magkumsipto idayon. Maglain ang lawas, sulay ninyo baga balangga ang atong ang kani Jossie Vitamin C. Nindot kay imong nindot kay imong pamatis mong lawas, ganang pamatis lawas. Nindot pug kay imong tulog, ilabi na katabi ta mga insomniahon. Nagabantay mo, maglisog ka katulog, insomniahon na, bilikado kay na baga balangga. Sulay ninyo Jossie Vitamin C, nindot kay imong tulog yon, kanang inagbangon sa buntag. Gaan ka impamati islawas, nindot ka iliuk-lihok, basta naka-Jossie Vitamin C ka, ha? Sodium ascorbate. Kadagun ang sangkap niya buot pasabot safe siya imnon. Niya dunuday ulcer nga kung makainom o vitamin C. Mag-aslom ilang kutokuto sa Jossie Vitamin C, di yun siya makahatag ka-aslom. Kaya, kung ikaw na edad, 13 anyos pataas, Jossie Vitamin C. Pero kung duna kay anak, o sa katuig nga 12 anyos, Gromate Multivitamin Serum for Kids. Kompletos vitamina. Magkapataas, magkapabright, magkapaligon sa resistensya. Abtik imong anak, basta nagka-Gromate Multivitamins Serum for Kids. Sa pagkapalangga magkigala. Like, go learn, nagasun ba? Hello, may nga ba? Hello? Wow, man siya na minaw. Ay, balik ko na kung mapun magkapalangga. Sa cellphone mo pa minaw, ha? Ayaw sa radio. Sayang kay baga balangga ay ganina radio ko sige tawag tams. Di pamangyun matubangan. Oy, sige na magtutot. Wala gini. Oy. Eh, may sanay ma. Okay, nanay masurtian bang natubag no. Naka, matubag unta. Yan di pagin muting mo. Paminaw mo sa radio ha? Ayaw. Telepon mo paminaw ba? Nabali may. Nag-hook-up laman ta. Delay, tariya mo nang delay gid ang atong tigo kabadunggan. Pag-ingon ni Tamuglog. Hello! Sinabot na may. Maingap!
1: Tumak.
0: Tamuglog!
1: Hello, gusto nito

0: sa cellphone mo paminaw mga palangga, ha? Cellphone mo paminaw mga palangga, kaya di kita magkasinabot. Kung diya mo sa radio, niya pakusgan pag yun inyong radio, di kita magkadugog mga palangga, ha? Sige na tag, hello? Magandang stags, ha? Hello, mga
1: Lardo, 69 akong edad. Nagpuyo sa Block 3, Poblacion, Valencia City. Mm. Kidnon. Ang tubag kay ulitaw na siya nga nasakitan. Kay sa hinigugma, gibian o gibulagan.
0: Yawa, di balak nun. Magkaya, besar kami atar sa tubag! Yapon, pagkabalangka, nakuhan sa tubag. Di na po tas text. Sir Tams, good afternoon. Good afternoon, Gerald Ramos. Purok Ono San Vicente, mahayag sa Maga del Sur, magabalod sa kadagatan, nga buhampas sa bato. Yadunay sisi sa baybayon, Mr. Computer! Yapon akuan, sa ito dumag na igaw, sa direct po magabalangka, gika di. Forto Nato Gutierrez, Purok 2, eh! Salvation Parabo City, 72, edad dumag, imong dagway nakita sa salamin. Nasakitan nakita, dilakaw, na konsensya, dili mabiyaan, hangtod na ay kinabuhi! Ni Francis Hasain taga Dika Homes bago aplaya Talumo Davao City 40 edad tubag buteki na naputol ang ikog huwag yabon tubag ko sa kaunting mo gika kone si Mateng kanane kanunman norte Usamel City Mr. Computer Japon baga balangga nakuha sa tubag naman niya minagting naman niya darara po ta baga balangga parang sa baga balangga ato mga Facebook viewers ako si Rone Apurbo 55 edad taga Bagon Taas Valencia City Bukidnon akong tubag patay nga gihantod sa lubnganan. Master Computer, sakto ba yan, diba? Yapon, magkabalangga. Nagapon, tabuklo ako, di ay si Ariel Fernandez, 31, edad, daga Purok 3, Sinusa, Usamis City. Akong tubag si Mungting mo kay boxing gloves, Master Computer. Sakto ba? Yapon, may nga po, tabuklo ako, di 66, edad niyo, Katipunan, Uleg, Bayugan City. Akong tubag stingbo kay taong dili makalimot sa dili makalimot sa pinagsamahan, Mr. Computer. Sakto ba ang E, ang tubag? Kaya po nagkuhan, sakto ba? Sakto ba? Muntik mo ako di ay si Jihel ba? Okay, kaysa lang ha. At tamuklo, tubag ko si mong programang Lingaw-Lingaw sa Kapunon. I'm watching here in Pagadian City Province, Aljun Amokotkat. Salamat kayo mo di paring Aljun. May paglandaw di sa itong atong live. May hapon di watching live from Agusan del Sur. San Luis, may hapon. Mister Kuya Tamuklo. Idol, Rebecca Pungase Fernando 43 edad, taga San Luis Agusan del Sur, tubag nagwatching o sinina ha? nagwashing kung sinina kuya tubagan baya unya apsun kay Aron Dili magtapok bantayan hangtod mahuman ug tuyok Master Computer sakto bang yan tubag gapo mga balangga. Bano! Pagkinabuhin sa ito mga balangga, balik tang humani ining pipila ka mga commercial sa Pikasawak. Araw mga balangga, gakaning matun pa nila, mo-action sa tag kaning mo-action sa tag ginawa mga balangga. Mainom sa tubig sa tamuklo. Huh? Iwala ginitulon-tulon mga balangga sa tamuklo o tubig. Araw na matagan yung tamog pagtagan. Balik tang mga balangga, humani ining pipila ka commercial sa Pikasawak. Alas-alas! Alas 3:36 takna sa ang takna sa kahaponon.
2: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally? Introducing Clydel Mix Herbs Food Supplement.
3: Clydel Mix Herbs Food Supplement.
2: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus block garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clydel Mix Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clydel Mix Herbs. Ang dampanan sa mga nagbalatian. Clydel Mix Herbs.
4: Giniganan. Gusto ba ninyo nga ligon, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw

0: lang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clayco stores, nung laring radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Alas 3! Sigwede 3 anyos, akong tumaga na pang tsunami. Sadat bayan sa pagadian, ganito mo, di adong 1976. Mr. Computer, sakto ba yung tumag? Ya po mga palangga na.
3: Hindi nyo kasili, Tagatanggong City, 38 of A, zangakong tubag, hangtod mapagawas.
2: Hangtod mapagawas? Kuya Juan, mataning hangtod mapagawas. Oy. Mr. Computer, sakto ba yung tumag? Ya po mga palangga. Lagi na yung pagawas natin. Ima, mupagawas na.
4: Ini Blua, 29 akong edad, taga Marilog, Davao City. Ang akong tubag, sakripisyo para sa gugma o sakripisyo tungod sa dako nga gugma.
2: Mr. Computer, sakto ba? Lagi nga po nakuhan, sakto ba? Okay, like caller. Hello, wake up. Ah, hey. Wagin siya mangga, wagin siya magapalangga ay. Sublion ako, ayaw mo paminaw sa iyong radio, ha? Sa cellphone mo paminaw magapalangga kaniyan siya. Ako. Ako, o niya, kaya naghulat po siya sa tingog dito sa radyo, wak man isabay. Lahi man, anay tabo, wak nagkasinabot. Sa cellphone mo, paminaw mga palangga, mahangyo, yun ko, kapila kuning hangyo na murag. Murag kasiyan ako ni hangyo eh. Ayaw na po paabdain daw kapulo eh. Kasiyan lang mga palangga, cellphone mo paminaw, ayaw sa radyo ha. Pinulit yun yung cellphone sa imong dalunggan, aron magkasinabot at madunggan ko ninyo, direkta ha. Line caller, di ka standby. Hello, by Gabon!
5: Tamo po, mayong hapon!
2: Ah!
5: Ruel Sumalinog ni, taga Barubo, Surigao del Sol, 54, ang akong edad, ang akong tubag at...
6: Tao nga nasunugan o balay!
2: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Iyan po, line caller, di ka standby! Hello, mga hapon!
7: Juanito, Tatang, Iorabas, Puro, Dos, Idakutan, Esperanza, Gusan, El Sur, Edad, Intaysay, Akong Tumag, Tamuklo, Puloy, Anan.
2: Mr. Computer, sakto ba ang hiyan to ba? Wag yapan, Naigot!

0: ko tawuklo ay. Ah, kumbana, sige nagpanghampak sa ako ah. Kusia gina ay napaka kusia largo dugayan mo tiyo de ay sa punta pa ka balangga dinira punta sa kanay mga message ninyo ay ubay-ubay nagitaon rin mga palangga tapos ning natanaon good din tabok lo ako si Sarlen de la Cruz 53 edad purok maligaya mangkilam Tagum City akong tumagala kay Chinilas Bester Computer sakto bang ito bang Gekan usab ni Ace Binje Marquario taga Purok Ono Kalubi San Miguel Sambanga del Sur 18 agakong edad akong tubag kay babaeng gipabursan kay gisakitan pero dili niya kayang tarikta ng iyang gisabak og ang iyang da og ingdagan pero dili niya maapsan pero iyang ipaglaban para na ay amahan iyang mamahimong anak. Mr. Computer, sakto ba? Ang iyan to ba? Wag niya po, baga palangga. Uy, nalitay, tayo balo, baga palangga, ha? Magkapalangga. Gihatod, wapagid ni giklaim in town magkapalangga ay. Nani kaning, basta mga grocery ni siya. Gamay-gamay ra siguro ni magkapalangga. Pero, main na lang yan eh. Gipalit mang yun eh. Kinanglan kayo, bisitahan lang ang Nong Lading Radio Digo City at mangta sa Digo Central Elementary School dere sa may CPP building. Nanatay signage diya magkapalangga. Kaya inyo makita. Ha? Yang da mga palangga, data si Canfor. Basig, imuha ng grocery. Nawad ang grocery. Waalang ninyo dere magkapalangga makikilaan. Ha? Yata na dinala po tayo magkabalangga sa inyong mga paspasan sa atong text kay gamay rato nabasan text kaganina may hapon di ay ako si Junami Rakamor kinsi akong edad nagpuyo sa Nato Agas Esperanza Agusan del Sur Urok Jess malahag ang akong tubag sa tigmo na tamuklo kay Nong Lading Essential Oil gihapon ikan usap ni Randy Luna 24 edad San Vicente Butuan City tubag sa tigmo garbo ikan ni Neta taga puro 4 sila e Malaybalay City Bukidnon tubag sa tigmo kay Lumba sa dagan ikan usap ni Rosaida from San Rafael Pads 49 edad taga tubag anak kay Rubber tangi po aplido ni mo Ma'am Rosaida ha kaya basig sakto ni pikatr gyapon kaya aplido dapat kompletong pangalan ha ugan dila sa ugan gyapon ako di ay si Gloria Barugo sa isintay nubi edad dagpuyo darumawang ilaya lalan lanao del norte tubag neng sakas lube wag gyapon baka palangga bata dadasma dadagma nilakag ni mama dadasmag mauna sakitan diri dapat biad akong tubag Cheryl Sara Sara 43 edad kitaw-taw bukin nun gyapon wala ato sa masundan mga balangin dugang kasayuran may kalabutan sa Power 10 Pro kumangan sa itong food supplement ang Power 10 Pro Bio Capsule Dok L mayong hapong karibo niya Dr. L
1: mga kaklay jello mga kapower 10 may kapagpaminaw ka natong tanan welcome sa tuwag at tulo pano nagiya sa pagugman sa maayong kapaglawas kauban ninyo kanunay sa kahanginan Dr. Al Palma alang niinig at tuwag hugda na usap sa paghisgot-hisgot sa mga butang na dunay kalabutan sa maayong kapaglawas and of course ang kanindot yun nga makuha nato sa tuwag Power 10 Pro Bio Capsule o nga tuwag clay gel mix herbs food supplement nga ka-partner kanunay ka nato na maog yun na tuwag kanunay unay nga gamiton sa matag-adlaw ha inahanglan yun ta nga mag-invest sa tuang nga lawas ug ato pud nga siguruhon maga Power 10 nga ato ang pag-invest sa lawas dili pud siya mausik kana yung makatabang mo na nga garantisado gyud 100% nga makatabang kini nga tuang nga kapsula Power 10 Pro Bio Capsule ug nga tuang nga clay gel mix herbs food supplement ang usa mo hatag sa mga properties nga dunay vitamins and minerals alon sa niya na dunay pagkaon ng imong selula sa matag-adlaw alon lig-on atong tissue ligo na nga ito ang organs unya mahabwa ang mga toxins samtang magka-power 10 kini nga tuang nga clay gel mix herbs food supplement adunay mga properties nga herbal meaning makaayo kun do na kay problema sa atay do na kay problema sa imong kidney do na ba kay nagbabag diha magka-power 10 sa imong kidney sa mga salaan do na mga bato diha do na mga forming sa cholesterol diha sa imong nga gallbladder tabangan sa tuang nga clay gel mix herbs food supplement do na kay problema sa imong atay o dili ba kaha do na mga babag diha sa imong nga dugo pinaagi sa mga clotting plaque build up diha dunay nagbalas sa imong kaugatan tabangan sa tuang nga clay gel mix herbs food supplement ni ana kanindot kun ato ang saligan kining duha ka kapsula tungod kay binuhat ni sa labaw nga magagahom ang pagsalig nimo sa tuang nga kapsula way pagsalig nimo sa mga natural nga nagtubo sa yuta nga maoy pinakahaom sa imuhang nga lawas. And of course mga power 10 kining ato ang kapsula mutabang ni sa tuang gitawag nga fatigue. Kanang fatigue baga power 10 or pagkaluya sa tuang lawas, usa na siya ka kondisyon diin ang usa ka tawo makasinati og hilabihan ka kapoy o kawalay enerhiya nga makapalisod sa paghimo sa mga ordinaryo nga buluhaton. Lahi ning fatigue baga power 10 kay sa gikapoy lang kagikag trabaho. E kanang kagikapoy kagikan sa pagtrabaho, kung mapahulay ka, mabalik ang imong kusog. Pero kaning gitawag nga fatigue mga power 10, usa ni siya ka kondisyon nga dili nimo masabdan tungod kay bisan mo pahuway ka, bisan magka-power 10 nga wala kay gibuhat, gikapoy ka, dili lamang kakapoy sa lawas or fatigue sa lawas, kung dili kakapoy usab sa mental o sa emotional nimo paminaw. Wala kay gana magka-power 10 sa pagtabaho, wala kay gana sa pagunahuna, unya ang imong emotion is very down kayo. Meaning ana magka-power 10, doon na kay fatigue. Doon ay mga hinungdan ni ana, kanang gitawag nga anemia, stress ka, or depression, sakit sa thyroid, diha sa tuang liog, chronic fatigue syndrome. Kining matang sa kagapoy mga higala, mahimo kining muabot bisan pa human sa pagpahulay o mahimong magpadayon sa dugay nga panahon. Bawang nga ang fatigue magkapawartan, dili na normal nga kagapoy. Kaya ang normal kagapoy, mawala na ang kagapoy, unya bubalik na po ng atuang energy. Apan kung fatigue kita magkapawartan, kanunay dutang kulang sa energy. Wala tay gana magkapawartan sa paglihok-lihok. Meaning, ana, grabe ng stress, ang atuang alawas, doon ay apikto ang mental, ang atuang emotional, o labaw na ang atuang physical. Muna nga atuag yun na malikayan na to ang grabe nga fatigue magka-power 10 sa tuang alawas kay dili na siya normal nga kakapoy nga bation nimo. Muna nga magka-power 10, magsugod manguna sa pag-abuso sa tuang alawas tungod sa gitawag nga kulang takanunay sa tulog, doon na tay insomnia. Unya dili maayong nga pagkaon, kulang ta sa sustansya ang atuang lawas. Daghan tang gikaon magka-power 10, pero ang problema, walay sustansya nga to ang gikaon. Mahimong hinungdan na sa gitawag nga fatigue. O dili ba ka sa taas nga panahon, wala tay exercise, sige na taglingkod, ang ato ang trabaho is wala gi pasingot, walay pagpabulad sa init, sunlight magka-power 10, unya dunay hormonal changes sa ato ang alawas, especially sa pagbunti, sa menopausal sa mga babae. Unya, o dili ba ka magka-power 10, ming inunta sa taas nga panahon o mga synthetic nga mga drugs, doon natin maintenance, nga hinungdan magka-power 10, nga makapaubos gyud sa energy level sa tuang lawas to the point nga doon na natay fatigue sa tuang sistema sulod sa tuang lawas. Muna hinungdan magka-power 10 nga doon na gyud tayo kasaligan nga kapsulang Power 10 Probio Capsule kung atuang kasaligan usab nga clay gel mix herbs food supplement alon mo tabang sa tuang lawas tungod sa sambag-sambag nga adunay tonic properties nga makatabang sa pagpalambo sa kinatibuk-an nga kahimsog sa kusog. Samtang ang black garlic, sumala sa pagtuon sa siyensya na pamatud-an na yun ni, nga ang black garlic nga naa sa clay gel, makatabang sa pagpauswag sa pagkaayo o pagpadugang o total antioxidant capacity, human sa grabe magka-power 10 nga kahago na to, unya mubalik na yun nga tuang nga kusog. Samtang ang serpentina, nga naa sa tuang kapsula. Power 10 Probio Capsule, mutabang kini magka-power 10 tungod sa pag-address sa gitawag nga general debility o kinatibukan nga kahuyang sa tuang nga lawas. Ilabi na human ta sa mga grabe kayo nga kapoy, stress kita, makatabang kaayo ang spirulina magka-power 10. Tungod kay makapalambo na sa endurance, lahutay ang atong kusog kung mag-Power 10 Probio Capsule ta. Kung nga dunay mga testimonya nga ganado kay sila mo trabaho, tungod kay kanunay i-boost ang imong energy sa imuhang na cellula. Kung ang imuhang mitochondria magka-Power 10, kanunay siyang maghimo og energy nga bag-o. Anong sa ni ana, dali ra ka nga makarecover gikan sa imuhang kakapoy. Ning ana kanindot, sagulan pa sa moringa nga puno sa nutrients magka-Power 10, nga mo hinungdan nga kung kulang ta sa batag-adlaw sa mga nutrients, mahimo nga doon natin bation nga fatigue. O na nga musulbad yun ang Power 10 Probiotic Capsule. O niya, sa gulan pas green barley, samot ni siya nga makahatag og dugang enerhiya. O niya, doon na pa'y turmeric, gotokola o probiotics pag yun nga makahatag sa pagtabang. Nga nga to ang stress level magka-Power 10 is muubos siya kunya ilis dan og mga hormones nga makabatabag magka-Power 10 nga mahimo tang ganado sa ato ang paglihok sa matag adlaw. O na nga sa matag adlaw, gamitan yun ang ato ang kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule o nga ato ang clay gel mixed herbs food supplement. Wala na kita'y igong oras pa alang sa pagparayon sa unahan. Kinlamang si Dr. Al Palma mag-ingon kaninyo, lawas may lawang bahandi sa tanan. Atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule o sa tua nga clay gel mixed herbs food supplement.
0: Alang stress, ingon.
2: Ako si Kasili J. Neil Tagal Tangum City, 38 of age, ang akong tubag, gisakitan og tiyan.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Mr. Computer! Iyan po, di abagin, baga malaga lang.
3: Mga kulgad, sa poblasyon, kapatagan, lalo ni Dorte. Akong tumag tawag ang inip ng kape.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Huwag yapon, may ngapon tabuklo. Ako niya ay si Sidmin Aros, 46 edad, taga Banday, Pantaw, Ragat, Lanao del Norte, tubag ana mammals or marsupials na siya nga hayop. Huwag yapon Rine Labarang mutubag ko stigmo kay aso sa daob. Wapoy pangalan, wapoy address anil po yo. Niya po ni mga balangga. Gika ni Anita Dayundon. Purok size by May Bula, Talunan. Kutabato, magtiayon nga gikasal sa pare. Wag yan! Nagpuyos, Panabaw, Davao del Norte, tubag butas. Wag niya po. Ay, makalimot sa edad ninyo, ha? Ayun, di kalimti mga palangga. Nagi edad, ha? Kompleto dapat. Erne Abilian, Abilianed, ha? Taga Usamil City, akong tubag tao nga nangihi gamit ang makina. Nanahi gamit ang makina. Wag niya po. Kamalias, sisiban. Nagpuyo, Simpak, Lala, Lanao del Norte, 75 edad, ang akong tubag. Akon tubag kay gisakitan o kutokoto sa iyang tiyan, iyang ipaglaban hangtod na uli ang wag yabon.
4: Idan taga Marsulo, Naga, Sambuanga, Sibugay. Akon tubag dula sa baraha nga tonget.
0: Mr. Computer, sakto bang yan tubag? Wag yabon ako. Palangga, deritas pikas. Sila may nga ba? Pada ba? Saan mo si Jonathan? Wag yun, baga palangga. Sayang kayo, baga palangga. Pahungon na ako. Sayang kayo. Kuya, may nga po na ako na. Robinson Nere. Nagpuyo diri sa Garang, Tangub City. Tubag na kay Flashlight. Mananing Flashlight, baga palangga. Datay uras, baga palangga. Pasensya na yun kayo ninyo. Hina to makayag basa ta na, baga palangga. Limitado na itong oras. Niya kaling wagi na katubag. Ah, sige lang, ako ning liliod, baga balangga. Basig na aragi makatubag ani mga balangga. Ay, bukalimod ha, kanunay nagpuloy, oh. Ang atong Power 10 Probiotic Capsule, lawas nga piskay, basta naka Power 10 Probiotic Capsule kanunay. Clegel Mixed Herbs Food Supplement, dangpanan sa tanang nagbalatian. Basta ang atong Clegel Coffee Mix, ang pinakalaming kape. Ang atong Jassy Vitamin C, Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm, Nong Lading Relaxing Oil, Viscomac Eye Drops, Gromate Multivitamin Syrup for Kids, atong clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap, clay gel brightening lotion, usab ang atong curry perfume. Ay mo kalimod ha, soap opening sa atong clay gel store Toronto, baga balangga, Agusan del Sur, karong pizza 28, baga balangga, ha? Pizza 28, baga balangga, karong umaabot ng Lunes. Discounted tanang produkto ni Nung Lading, baga balangga, ng panahon, ha? Niya, tanang discounted, doon na pag yung mga flavors. Naimutan na, baga balangga, ang atong... Clay Gel Store, baga balangga, nga buksan Karong nga umabot nga Lunes mga Balanga, Setyembre 28, Jake Commercial Building, Purok 5B Poblasyon, Trento Agusan del Sur, tapad sa Dr. Pau Animal Bite Center at Bangsa LYR Corporation. Salamat siya mga kay mga palangga, sumat na basahan Anton Ugma, samang stasyon. I love you all.
5: Nagisubawan mang ko palangga, nawanan manggod ko gahapon samtang nang limpyo ko sa kanal sa likod sa atong bay. Pwerte pag yung hugawa.
6: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka o nakakuha ka og bakterya o virus.
5: Palihog ko palangga, be, pagpalit og tambal.
6: Niara ang tambal palangga. Just Say Vitamin C plus Zinc.
5: Just Say Vitamin C plus Zinc.
6: Just Say Vitamin C plus Zinc.
5: Just Say Vitamin C plus Zinc.
6: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan. Muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Just Say Vitamin C plus Zinc.
5: Just Say Vitamin C plus Zinc.
7: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
8: Mrs. Rosella Cebuah, ang akong gipamati kining akong kilid sakit kayo kay urag na imudagan nga mga sana urag tuslukon gani o kanang mga dagom nya mudagan dire pengon sa akong kuto-kuto nya manhi diri sa ako ang dapit sa tutoy nya diri dughan nya og magigda ko urag maputol akong gininhawa sa dihang ming gamit ko ang akong sakit nga urag magdagan-dagan wala gyud. Mm-hmm. Tested kayo ang Power 10 Probio Capsule. Mm-hmm. Muna nga, ang isa kasta, wala pa ganin na hurot, wala na, naayo na. Ito lang aging si manager na ako, gibati ba? Ang ko, parating, testida ni Dong. Muna ko nga, hala, magkuan na lang kuani, mag-dealer na lang kuani Dong, para mag-maintain na di kuani. So, salamat sa Nong Lading Fradak o sa Power 10 Probio Capsule.
9: Power 10 Probio Capsule na.
10: Pahibalo sa tanan, usa kini kabinairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
11: Ang musunod nga sibya usa kabinairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingong opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

Apan sa dili pa karong adlaw ang forecast karong hapon o gabi kay Zonan alas 4 kutob alas 5 sa hapon matuwa karong segment. Doon ang yapoy kabalaka gyapon sa pag-ulan. Kaganina paghika nako init pa man. Pero pag-abot na sa gabi na para sa gabi sa atong ikaingon na ulan gyud o karon pon nga gabi ipod o man sa atong programa siguro o gabi na ilabi na sa oras sa kuan aduna na ay 55% ngadto sa 56% na nga chance karon sa localized thunderstorms o patak-patak nga pag-ulan o kilat dinhi sa ato ang dapit. Labi na ang pahimangno karon ang pag-asa, subay ka sa forecast sa pag-asa nga Antibuok Rehiyon. Labi na karon nga ato karong kananaang i-mention po ang whole Davao region. Yan nakasinati ta sa true o ikog sa usa ka tropical depression nga nakaroon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility magkaisonan. Nabisan pa wala kini direkta kining epekto na mahimo gyapong bagyo sa nasod, nagdala gyapong kini o mga panganod nga mamahimo kining hinungdan sa kalit nga kusog nga pag-ulan. Ana nga pwede gyapon nato ni siyang mahibaluan kay Sunan, at least nga nakabalot sa dagan sa panahon karon nga di angay kumpiyansa kay unya gabi na pod matud pa sa tug kaingon kagapon ulan gyud. O karong gabi, mora og hatak na po ng ulan o patak-patak kapag ulan sa ato ang rehiyon. Naway labot sa uban nga rehiyon kay Sunan, at is gipukos na to ang whole region 11. O Davao region kay Sunan. O karon sa ato karon tulungan o no, programa national level man ta. Wala man sa tamang hisgot og mga regional o provincial level o local level kay Sunan. Kaya ato namang gipokus karon ang resulta karon sa ika-29 nga adlaw sa impeachment trial, pero walay mga witness. Kini ang dinalian gyud nga pahibalo sa mga kausaban karon sulod gyud sa impeachment court. Oligi na nga samtang nagpaabot kita karon sa pamaagi karon, wala gyud testigo matud pa. Walay gyud testigo karong adlaw. Gisuspend una ang pagpungko sa witness stand. Magitawag ka nagbalik Senate President Chris Escudero magkaisunan ang supena nga giduso na submit ngadto sa Davao City Mayor Bas de Duterte o gagibalhin kini sa sunod simana. So ang iyang mahimong ma-witness siya karong September 28 ngadto sa September 30. Obos ka na sa oral argument magkaisunan. So wala sila nahitabo karon nga witness. Kay ang ma-witness yung takarong adlawa si Mayor Basti Duterte. Maunang nakatutok lang una ang tibuok adlaw karon sa debate bahin sa conviction both threshold. Nga gani, matod pa si Representative Lila de Lima ang mubarog alang sa prosecution. Aron lagi nga magig-atubang karon sa depensa. Wala sila, tagaan karon tag 15 minutos. Matag habig, una pa musulod yun ang mga pangutana o mga gilauman nga butasyon sa mga senator judge. O na karon ang nahitabo kagaron, gagay na buntag. O nang ani-ana ang atong tan-aon ang kumplito o komprehensibong gingon atong pakiti sa balita. Gikan gyud sa nahitabong Day 29 impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karon adlaw September 23, 2026. Ana kini giandam kini nato aron lamang ipahibalo sa kahanginan kay Sunan ang nahitabong impeachment trial. Diri lang sa atong programang Public Opinion and Point of View.

0: Ang nakaroon ang dagan sa trial kaganina nagsugod alas 10 sa buntag. Ang highlights mga kaisunan, karong adlawa nagsub-sub yun ang init nga urat arguments. Tali kini sa prosecution og dipinsa. Wala gipang gipalingkod karon nga mga testigo tungod kay ang sentro karon sa legal nga engkuwentro mao ang conviction threshold o ang saktong ihap sa boto sa Senado aron matangtang si Vice Presidente Sara Duterte o maabsuelto sa ato nga nasod. Ano karon ang pungpong karon sa mga opinion mga kaigsoonan. Sa iyo na sa kagpungpong. Pungpong sa mga opinion. The court argument. Ano karon ang barugan ng karos prosecution, ang kaatbang ba? Ang kaatbang sa legal counsel. Kanang legal counsel, mga abogado na ni Inday Sara. Kanang gingon na to nga defense counsel. Pero kanang prosecution, sa pikas na. Ang kadtog yun nga mga buot yun nga mo impeach yun sa itong Vice President. Pero nabarugan ng gross prosecution nga si Representative Chil Yukno nga mibarog alang sa House Prosecution Panel na gipasabot ni Yukno magkaigsunan nga ang gikinahanglan ko nga 2/3 nga buto kay dili fix nga 16. Hatod niya nga ang paglakip ko no sa mga senador nga dili ko no makatambong na priso, nagtago, ang giingon na itong denominators, magresulta gyapon sa Osaka acquittal by default. O na, kadipinsa gayon sa prosecution. O ganing ang threshold ka rin, ginanglan yun, nga iba sila daw ko no sa mga senador nga anaadiha, ay gitawan na itong participating judge. Dato na ikatakos gud o legal ko no nga mubarog, isip maghuhukom. Maunang qualified sila. Namingon na itong qualified and na participating judge. Katungtua lang dito. May labo itong upat. So kay 20 naman lang sila habilin. So ang upat, wala maliha. Mauna karon ang baruganan ng dipinsa, unsa man karon baruganan karon sa kananaang abogado karon ni Inday Sara Duterte, ni barug karon ang mismong dipinsa nga si Attorney Michael Puwa. Alang lagi sa kampo ni Inday Sara, hugot yun nila kining gipandalipdan ang 16 boots requirements. 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion o ang point of view, human lamang niini pipila ka mga painom doon.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako si Vianney Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulog na ko. Kunya, pag mata na ko, ano, og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: May buta ni mo diyan, kaibigan.
10: Ako si Kirish Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
9: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
10: Kirish
9: Villareza. Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
10: Ang pasalamat ko sa Dios na nahubungan ko na taong doktor na naado sa labero.
9: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
0: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon na sa ito karon nga ikaduwang hugna sa itong programa, Public Opinion and Point of View mga kaigsoonan. Maligi na sa ito karon nga napanubay na, nga ganun na ang grabe yun kayo karon ang debate, inkwintro sa duha, kahabig, ang prosecution panel o ang defense team, no? Ang legal counsel sa atong vice presidente Sara Duterte. O nang gibarugan diyon sa prosecution si Representative Chil Diokno ang mismong mibarug yun isip House prosecution. O nang gipasabot yun ni Diokno nga ang gikinahanglan yun magkaisunan 2/3 nga buto dili Pix nga 16. Matod pa niya nga kanabang paglakip good sa mga senador. Kato lang yung mga aron lagi nga masayra po. Dili lang katong nakatambong. Katong wala diha. Tungon lagi doon ay napriso. Doon ay nitago. Doon na po yung nasakit. Dili good na pix nga 16. Matod pa. Ang mismong denominator o pagresulta na o pagresulta sa usa ka acquittal o by default o na nga dipinsa gina sa prosecution ang threshold. So kinahanglan yun, matod pa sa katbang, iba silang daw kini sa mga senador nga aduna kunoy katakos o matod pa legal nga mubarog isip maghuhukom. Tawag ka nag-qualified and participating judge. Ganto lang na adiha. Walay labo tong upat. Mao na pamahayag yun sa House Prosecution Panel ang kaatbang sa defense team. Naliligid na picks nga 16 votes. Pero ang baruganan sa depensa, ang legal counsel ni Inday Sara, ni barug yun si Attorney Michael Pua, alang ganis sa kampo, nga hugot yun nila karon nga gipanalipdan ang 16 votes requirements. Kung kinahanglan yun nga magpabiling kini base sa tibuok yung 24 kang membro sa Senado. E sumala pa sa literal nga pulong sa Konstitusyon. Nga nag-ingon nito, all the members of the Senate. Ang bot pasabot, 24 ka senador. Anang gipasidanan yun ni Pua, ni attorney Pua, ang korte nga kon usbon o i-adjust ang mismong threshold samtang nagpadayon kuno ang trial, maapiktuhan ang dagan sa due process o mamahimo kining usa ka moving target. Sa muna mga kaisunan, unsaman ang ato karong point of view sa mga senador. Sa sayong bahin, misulay gyud si Senador Alan Peter Cayetano, pinagi kuno sa usa ka motion nga idiper o ipasa ngadto gyud sa Korte Suprema ang mismong pagdesisyon sa threshold. Apan gisalikway man gyapon niya gisalikway man sa mga senador judge ang maong motion ni Senador Alan Peter Cayetano sa botasyon nga 13-6 og 1 ang abstain. Aw na nga nagpasabot kini nga mibarog ang Senado nga sila mismo ang nagbuot sa ilang kaugalingong threshold. O na karon nga sila si Senador Bunggo og Senator Robin Padilla ni pahayag yun sa ilang baruganan nga wala kunoy vacancy sa Senado karon. Inungdan nga gikinahanglan gayud puy-an ang original kuno nga 2/3 vote samtang miyembro ang 16 votes para sa patas nga paglitis. Anang ang kasamtangan desisyon karon sa final move, bisan pa man kon napildi ang motion ni Cayetano nga i-postpone ang pag-atubang sa isyo, wala pa gihapon kini nagpagawas og final nga botasyon ang Senado. Kon usbon ba ang 16 vote rule ngadto sa mas obos nga threshold sama sa 14 votes. Ana ang nahitabo karong 13-6 nga botasyon, ganihang nga udtog yon, nagpamatuod lang nga gitipigan sa Senado ang ilang katungod nga mo desisyon ini nga sa musunod nga mga adlaw sa trial. Murag na kuyawan gamay ang Senado. O lagi na, matod pa sa katong mga banggitan yun, dili sila matawag og senador. Sa pagkakaroon, kundili sila maghuhukom judge yun. Karon, delikado kung magpatakang desisyon nga supak sa konstitusyon. Ano ang pagbana-bana karon sa netizens and public reaction? Gikan ka na sa pagsugod sa oral argument, kaya ganina alas 10 makaisunan, sa buntag, nagbaha na yun ang nagkadayang reaksyon sa social media. Ubas ka na sa hashtags o sa BP Sara on trial o ang impeachment day 29. O na karoon, ang baruganan ko sa mga pro-administration and legal observers, daghan karon mga netizens karon ang nidahi karon sa legal nga katinawan ni Chil Duke, no? Mato nila makatarunganong kuno ang prinsipyo karon sa functioning majority. Tungod kaya dili kuno makiangayon kuno ang usa ka opisyal nga maluwas tungod lang kay ang mga kalyado nining senador ana sa prisuan o nagtago sa balaod. Nang ingon gyud ang si Chil Duke, no? Hindi sila gusto nga i-appeal tong upat nga napriso. O na, baruganan po sa pro Duterte supporters, kus ganon gyapon may barug ang mga dumadaigyon, dumadapig ni Vice Presidente Sara Duterte nga ginalubag ang administrasyon, ang balaod. Matod pa sa ila ko ng kuminto, klaro kayo ang konstitusyon nga nulubagon. Klaro kayo ang konstitusyon, ang pulong nga all members. Matod pa sa bot 24 ka senador. O gabisa ko ng unsang magsulay, pag-usab sa lagda, samtang nagpadayong kuno ang dula, usa ka matang sa political harassment. Na, de, tanaw na tong katbang kung sa magaling kay barog manggihapon ang pro Duterte supporters. Anang nindot kay magkaigsunan ang mga giya karong pangutana ato ning hatagan o pagtagad sa ato karon nga programang public opinion and point of view magkaigsunan. Alang niining hait karon nga mga pangutana na alang sa ato karong mga kaigsunan nga tigpaminaw, pabor ba kamo o pabor ba ta nga ipaubos sa Senado ang gikinanglan nga buto threshold gikan sa 16 ngatos 14 gikan sa 16 ngatos 14 aron makonbikto aron matanggal ang Vice Presidente tungod kay naay upat ka senador ang wala o inalam bagayod nga imintin ang 16 vote sumala sa konstitusyon. O yun baka mo sa argumento sa prosecution nga kung puyan ng 16 kabuto, mura nag-iabsuelto daan acquittal by default. O na, ang Vice Presidente karon bisan wala pa nahuman ang pag-presentar karon sa ebidensya, unsa may nahitabo, unsa man karon ang inyong public opinion and point of view, mga Jonan. Isip mga katauhan na binaan Davao, Davao Region. Kaya gusto mong yun malitok ang Davao Region. Unsa man ang karon ng inyong point of view. Sa pagbarog sa ato mga kalyadong senador, sama ni Senator Bunggo o Rubin Padilla nga nanalipod yun sa 16-vote rule. Angay ba nila ka ng daigon o sawayon? Kay matod pa nila, nagabase sila sa konstitusyon o dili mausap. So, inyo na lang kung sa inyo mga panglantaw, mga pangunahuna, inyo mga baruganan, kaisunan. Dili sa itong programa. Kung sa mangkaroon ang atong reaction, ang reaksyon mga katauhan sa gihimo na itong ron pagmonitor, karong adlawag yun, grabing pagmonitor ng kaisunan, gikang doon sa alas 10 yun, nahuman yun alas 2.45. Ang pagmonitor na to sa ang nahitabong impeachment trial, ang mga feedback sa komunidad, karong adlawag, nabahin yun sa duha kung mga dagkong bahin yun mga isunan ang reaction sa publiko. Reaction kanon sa mga legalist o pro-administration. Ning suporta sila sa argumento ni Representative Chief Diokno. Kaya kinahanglan ko nung ipaubos ang threshold ganto sa 14 kabuto. Ang mga legalist o gatong mga pro-administration nga ning suporta gyud sa House Prosecution Panel. O nga matod sa ilang reaksyon, dili makiangayon kuno nga ang usa kuno ka mabalas sa gingon nga mabalas gawong opisyal maluwas sa impeachment tungod lang kay ang iya kuno mga kalyadong senado, anaa kuno sa prisuhan o nagtago sa balaod. Kinahanglan kuno nga mulihok ang justisya base kuno sa senador nga present lang katong naara gyud dia way labot ang upat nga wa dia. Mao tay gibarugan karon sa prosecution panel nga gipresentahan gina ni Chil Diokno. O nang gisuportahan gyud sa mga legalist katong mga pro-administration. Karon, ang reaction pod sa legal counsel ang mga pro-Duterte pod o katong mga loyalist pod. Labi na dinigil sa tuwa sa region, Region 11 Quezonan. Hugot nila karong gikondina ang tinguha nga usbon ang balaod sa tunga-tunga sa dula. Kay matod pa sila karong reaksyon klaro sa konstitusyon nga 2/3 sa tibuok Senado, 24 ka lingkuranan o sa 16 kabutog yun dapat ang pag-usab sa lagda samtang nagpadayon ang trial o sa kinikatimaan sa dispirado ang administrasyon nga nagpalagpot sa vice presidente o usa kini ka political harassment. Ilahama po na sa defense. Defense sagod sila God sa House Prosecution Panel. Kaya gusto nila 16 yun bisag appeal yun itong napriso mo pat. O na magkaisunan mga kabalaka karos katawahan itawag ng public concerns and anxiety. Gawa sa pagpili og habig, adunay laom karon na kabalaka. Anxieties ang mga ordinaryong lungsuranon nga tiumaw nga git nga gitumaw gyud karong adlaw. O na ato kanawong hatagan og pagpalaw mga igsoonan. Ang kabalaka karon sa constitution kray gitawag kanang constitutional crisis. Crisis sa balaod. Mao na karon nga nabalaka karon ang eksperto o mga netizens magkaigsunan nga kon mapugos ang Senado sa pagpaubos sa boto ngadto sa 14 na o makonbikto si Sara i-apilar kini sa kampo sa Duterte ngadto sa Korte Suprema. Kini magdala kini dako kayong kagubot o kalisang sa legal na sistema sa nasod kung magsumpaki ang Senado o Korte Suprema. O nang kabalaka karon sa seguridad sa Kalinaw kay Sunan, aduna karon kahadlok ang pipila ka mga lungsuranon. Labi na sa Mindanao, nga ang padayong karon pagpiga sa impeachment trial, mamahimo kining mitsa sa mga dagkong protesta o kagubot sa sibil. 40 minutos na kalabay mo balik ang public opinion ng point of view human lamang niini.
11: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
12: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, Apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pack premyo sa EXL.
13: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
14: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
15: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud luspanto siya karon may nakayo.
16: Taas din sugar sa mga asawa sa
15: 11.7
16: karon
15: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
16: uning baba
15: baba na gikan man ko diha.
16: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
15: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
16: Unsa gani pangalan nato ma'am?
15: Evangeline Caniete.
16: Simong
15: bana Amado Caniete.
14: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, 45 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon na sa ato ang gamay na lang ang minuto sa ato ang programa Public Opinion and Point of View mga kaigsoonan. O na, dirita sa kinalasan gyud nato karon ang kabalaka sa katawhan matud palagi sa itong ikaingon kaganina, public concerns and anxiety gawa sa pagpili og habig. Doon ay kanilaom kayong kabalaka mga kaisunan, anxieties. Ang mga ordinaryong lungsuranon nga nitumaw na karon nga mga panahuna. Kabalaka karon sa constitutional crisis, kung gitawan na itong crisis sa balaod. O nang nabalaka ang mga eksperto karon o mga netizens mga kaisunan nga kun mapaubos ang Senado sa pagpaubos gyud sa boto ngadto na sa 14 o makonbikto si Bay Sara, i-apilar kini sa Korte Suprema. I-apilar kini sa kampo sa Duterte ngadto sa Korte Suprema kay Sunan.

ng sistema sa nasod kung magsumpake ang Senado o ang Korte Suprema. Kabalaka kani sa seguridad o kalinaw. Aduna na kami mga kahadlok ang pipila ka mga lungsuranon. Ilabi na sa Mindanao nga ang padayong karong pagpiga sa impeachment trial mamahimo kining mitsa sa mga dagkong protesta o kagubot sa sibil. Labi na kainit kayo karon suporta sa mga taga Mindanao sa pamilyang Duterte. Manang kabalaka karon sa acquittal by default sa pikas nga habig, mga kaisonan, nabalaka ang mga kritiko sa Vice Presidente nga kon magpabilin sa 16 kabuto ang threshold. Mahulog lang nga wala ang tibuok impeachment trial. Tungod kay mathematically, lisod kaayong kuhaon ang 16 kaboto. Sanglit upat ka senador ang wala sa sesyon. Og ang uban na ilang kalyado sa Davao. Mao na karon ang kabalaka karon mga kaigsoonan sa ekonomiya og ang pagpasagad karon sa ubang pa mga problema. Daghang kayo mga ordinaryong mamumuo karon nga nagpadayon sa kabalaka nga samtang nag-away ang mga dagkong politiko sa Manila bahin sa mga numero og mga threshold. Nakalimta na pod ang pagsaka karon sa presyo sa mga palaliton. Labi na ang kakuyaw ko rin sa trabaho ang ubang pa mga dinalian ng serbisyo sa gobyerno. Nagmahal ang mga isunan o amatanawi. O nandok-doble kayong kabalaka sa katauhan mga isunan ang nagmonitor ka rin sa trial o ang nagmonitor sa kanunayng increase, kanunayng nagtubo ang presyo sa palaliton. O diha mga isunan, maligin na. Ang ato ang isip panapos ang labig yung kolbahinam kaigsunan sa kasaysayanong oras sa gingon itong pagtuki sa mga kamatuuran, mga opinion o mga panglantaw din eh, sa atong adapit karon mga kaigsunan, mga idol o mga kanunay nga nagsubaybay ang isyo mang God's impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Dili lang biya ni usa ka gubat sa mga numero tali sa 16 o 14 kabuto sa Senado. Kini manggod, usa gini ka salamin ba? Usa gini ka salamin sa dagan sa atong demokrasya o gustisya sa nasod magkaisuna? Taliwala ba sa legal na mga inkwentro sa Manila o sa kabalaka sa katawhan dini sa toa sa ubos na nagpabiling gapong usag gapong kamatuoran ang labing gamhanan na mawagyapon ang tingog sa kanabang kaayuhan sa mga ordinaryong lungsuranon. Og samtang laging nangandam kita karon sa posibleng pag-ulan pod karon nga gabi magkaisunan din sa tuwa Davao del Norte Region 11 partikular na din sa tuwa sa siyudad sa Panabo o sa tibuok Davao del Norte manggaling. Nagpabiling kita karon nga mabinantayon biya. Ha? Nga makilalahon gyud og mga panalipdan ginato ato karon mga pamaagi atong katungod pod. Kini ang inyo biyang mao gani nga saysayan to pag-ayom kay sunan. Kay naamang kato naamang guta diri nagpuyo sa tungurhiyon. Nga maanalisar man ginato kay kabahin man ta karon sa gihisgutan karon nga impeachment trial. Mao gani nga atong dipangutan na kaganina unsa man karon ang inyo karon public opinion ug ang point of view. Angay ba nato ni asa man mo o yun ba mo nga usbon paubsan ang buto aron makunbik ang Vice Presidente o magpabilin magyapon makunbik gyapon maimpis gyapon pero 16 ka boto ang original sumala sa konstitusyon dili usbon. Mao na karon ang ato karon mga panghunahuna panglantaw asa tadaping.
gani na nga bugat kayong kaisonan. Kay kung himuon nang galing na, matod palagi, kung himuon nang galing na sa Senado, nga ilahang paubos, ilahang obsan kaisonan, unsa may giingon karon, kini nagdala kinigdako kayong kagubot o kalisang karon sa mga legal nga sistema sa nasod kon magsumpaki ang Senado o ang Korte Suprema. O ni kuyawan karon kay sunan ang Senado karon kung magpataka sila karon hukom, magpataka ka sila karon o kananaang desisyon. Ah, sumpaki na gyud kay umasa sila kay balaw kung sa desisyon sa Korte Suprema. Kay matod pa sa Korte Suprema biya gisunod biya konstitusyon nya karon ang Senado gusto magyud gagupon usbon kay duna maligi mga house prosecution na gusto gupon usbon kay wala diyang upat ka senador na kumabot sa Korte Suprema karon. Di pretty na kulba anang dunay kahadlok karon ang pipila ka mga lungsuranon karon labi na ang Mindanao kay base onja unsay madayo kung sa manggaling ang pagpiga sa impeachment trial na mamahimo kining mitsa sa mga dagkong portista o kagubot sa sibil. Labi na lagi kay init karon ang suporta sa mga taga Mindanao sa pamilyang Duterte. Ola karon ang kabalaka karon magkaigsunan ang acquittal sa pikas nga habig maligi na nga nabalakag mayo ang kritiko sa Vice Presidente kon magpabilin bang 16 kaboto threshold o mahulog lang ba nga wala ang tibuok impeachment trial tungod kay mathematically kini lisod kayong kwaon gyud ang 16. Lisod kayo. Una ang problema karon dagkong ordinaryong mga mamumuo karon na appeal pod na problema pod kay namumuo sila wa matagad sa tong nasod Pilipinas. Kay nagrabi naman naman makaya gyud. Mao na makaigsunan ang atoa karon nga nahisgutan karong adlawa ugma wala man tayong impeachment trial og mga adlawa o na siguro na atong hisgutan og mga adlawa ang atong giingon nato nga classification sa ato karon nga lugar region ang classified nato kay kabahin matani kung do na bay mga benepisyo nga madawat isip lungsuranon nga na-classify man ta unsang klaseng classification kay matod para ba bisan gani ang mga politiko wa kay bao sa classification isip siya ang nangalagad sa katawhan na at least nakabalota kay kabahin man ta ni labi na ang kaming karong eleksyon okay balukot ang mga politiko. Ana magisuna na matuod na kusog sa usa ka nasod wala gid diha sa gahom sa pipila kundi li anadya sa kamaturan nga gihuptan sa tanan diin ang inyong tingog makaisunan mao gini maghari. Mao na nga ang programa ang public opinion ug ang point of view makaisunan gidala kaninyo sa pagkikalayon gid sa ato mga mahinungdanong sponsor. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services na ligon og dindot kayong glass ng aluminum works sa inyong balay o opisina. Ayaw kalimot adtoy ang Kagapi Glass and Aluminum Services nga nahimutang laman diri sa tuwa karon nga siyudad sa Panabo Central Public Market. Og matawagan sa numero 0921478047 kay sunan Kagapi Glass and Aluminum Services. Labi na sad ang Octaviano Tiloring. Nindot kayo di kalidad nga tahi na diha karon ang Octaviano Tiloring kay sunan. Sila karon ang eksperto karon sa paghatag kaninyo og mga saktong fit og nindot nga disenyo. Ayaw kalimot pod. At Tatay Octaviano Tiloring. Labinasan ang barato o di kalidad po ng mga audio setup ng isunan at tuipod ang GMG Audio Installation Services. Kompleto po na sila diha mga isunan. Gikan ka na sa produkto, hantod ka na servisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Ay doon na sila yung mga produkto. Labi na kananaang sama sa giingon na itong Tosondra Unit. Tosondra Units magkaisunan para ka sa nindot nga dashboard setup, speakers and amplifiers para po na sa kusog nga ugtin output nga tingog kaisunan. Doon na po na sila category 7 amplifiers high quality performance o niya sounds accessories kompleto po nga mga wire o mga connectors kana mga pisab daw o na dito
Kaya doon na sila mga mixers, mga gagmay dagko, mga bultahing gagmay na dito. Para ka na sa saktong timbre sa tingog gisunan. Barato kayo. O niya mga serbisyo po nga ilang itanyag po. Doon na sila yung car audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Sila mo instalara na. Mabuhat po sila kung sa klase yung speaker gusto ninyo. Na sila professional audio setup para po na sa mga tapok-tapok po. Doon na sila yung house audio installation and setup para po na sa nindot niyong sounds sa inyong balay kung magpa-installar po mo. Labi na karon December na, hapit na, no? Beer naman karon. So nagkadaiya lamang ang mga design, mga kaigsonan nga with sounds na po. Ayaw kalimot, makita nyo diha, doon lang po na sa Mirinol. Magkaisunan. Ang atbang anang GMG, Audio Installation Services, Jehovah's Witnesses. Ang mismo nga GMG Audio Installation Services sa doon lang po na sa Mirinol. Og gipanagiyan din na Sir Jeffrey Tohoy Makaigsonan. Matawagan sa numero nga 0920-318-0809. GMG Audio Installation Services Makaigsonan. Labi na usab ko na gusto po ninyong kanabang mailhan ang inyong negosyo. Labi na gagmay mga dagko, labi na karong opening. Kung gusto gin mo yun, bisag 1 week, 1 month lang makaigsunan para mahibawaan na yun, mailan ang inyong gusyo. Bisag asa nga lugar mo ninyo gitukod, nagtanya karon ang 96.1 o 90.9 Light FM makaigsunan. Barato kayong radio advertisement package. Ay doon na sila mga bronze package, silver package, doon na po sila gold package makaigsunan. O niya matag package, piyan na yun, kadako kayo. Doon na dako kayong spots kada adlaw ang kaisunan. Kanabang i-advertise nila kada adlaw. Kaya doon na po ganun sila yung bonus. Hindi ka magmahay. Ipailag yun sa sibihan ang imong negosyo yun. Magagmay, madagko, labi ng opening. Kaya doon na po ganun sila yung more bonus mga kaisunan. Pa-time check. Plus Saturday, Sunday pag yun. Airtime. O nang ayaw ka pakyasa. Pagkikukabildo lang sa maong personahe sa maong sibihan mga kaisunan. O di ba yun? Tawagan yung numero nga 0936-270-0941. Pwede nyo matawagan. O doon lang, second floor. Sa Dico Building, Bongka Will Street, Makaigsunan. Doon lang po na sa Panabo City. O na Makaigsunan, sa pagtiklop na sa atong panid sa mga balita, karong adlawa, 23 bulan September, kung sa kanikadako nga hagit, ang gibilin ka na to, o lagi na, kanunayon nga punta Makaigsunan, nga mag-igmat o kanunay tanaa sa kamaturan. O diyan natapos ang usa ka oras ang tupagpanag-uban sa ngalan sa Kritapugang Puwersa sa 96.1 Infinite Radio o ang 90.9 Light FM Kaigsunan nga gipangunahan sa atong station manager Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amit Bulpag, Engineer Wolfie Orio, labi na ka Sir Kevin William Bargin ng IT personnel. O kininyo po sa igala sa Kanginan George Leonis Cahigas Jr. O nang diha, matot pala sa gingon na nagita sa gahom. O niya, naputa sa saktong opinion. O na ang panglantaw yun, nga mo'y magdala ka na to sa hustong dalan, magkaisunan. Maya, mauna magkaisunan, mayong hapon yung tanan, and God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
3: Ano ang mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin di kasi kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya pastor sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Okay.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start twerking like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
7: alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

At ang oras, mga kaibigan, alas 5:11 na. Oy, sa mga nabinakaroon na once again na umayong hapon. Og welcome na po doon sa itong programang Infinite Rock doon sa itong numero ng FM. Diri sa lungsod ng Panabang 96.1 Infinite Radio, of course, program doon sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga kaibigan natin, okay,

ngayon. Salamat kay Mami Day. Okay, sa pamilya no, ni Mami Day naman yung may hapon sa tanay. Oga, kinigahapon ang inyuhang ginapilahan no, matag hapon. Okay, once again, it's me, Digitech lang, mga panga, no, sa tarantanan nga nara karoon, no, sa mga naminaw karoon, no, labi na yun diha sa Double de Oro and Double del Norte, no, particular sa tarantanan, no, mga taga Davao Oriental. Uy, musta, mga taga Davao Oriental. And tara natin mga kasakupay, no, sakop diri sa Davao de Oro. Uy, mayong hapon din, no, sa Cagayan. And Mungkayo, oga, di po sa Mawab. Salamat na istanan din, oga, di po sa Laak, ha? Oga, especially po sa itong mga naminaw karoon, oga, sa Tagum. Oga, New Corelia. Uy, salamat din taga New Corelia, no, municipal New Corelia. Okay, grabe ang itong Lagubo karoon di, ha? Salamat na sa tanan-tanan. And also po, no, sa particular na istanan ng mga kabaranggayan, no, sakop din sa Panabuans, no, sa taga Panabo. Okay, particular na din sa New Visayas and din sa Salvacion, San Vicente. Og also po din na sa ato mga tigpamino din sa Kaganguhan. Okay, speaking lungsod ng Panabo, no? Okay, dagantag mga tigpaminaw nato diha. Thank you sa inyong tanan. Okay, ibig po tayo mga tusunahan. Yaklalits muna natutumbutan atong Big Boss. Once again, mayang hapon din ako ng attorney Yulisi Salabaw. And also sa tuwang guwapa na itong station manager, Madam Rosemary Amet Bolpa. And also sa itong station manager, no, gibanta sa Pikas Lawak ni Sir Kevin. Huwag sa tanan na itong mga kaubanan. Okay, mayong hapon, no, sa tanan. Okay, labi na good sa tanan ng mga kaiga natin. Okay, katong mga nagbisi-bisihan karon. O gafera rapod sa mga wala nagbisi-bisi karong hapon na. Kaya syempre karong oras, ha? Okay, think out naman, no, sa itong mga estudyante. Kailangan mag-ingat sa daanan. Eh? Okay, lalo-lalo na sa pagtawid sa mga daanan. No, kailangan mag-careful lang judta. Og labi gistong mga ano, no, atong mga drivers, mga panggano, kailangan mag-ingat. Okay, labi na gyud na amoy mga pasahero, no, dili magmadali. Eh kung magmadali mo, dili gyud ang kasipyatan, no. So hinay-hinay lang. And also sa tong mga pickup drivers, sa mga nag-tune in karon, sa mga naglagubo silang mga speaker, no, sa tanan ng mga mamang driver nato, no, diri sa Panabo, dapod sa Tagum, Santo Tomas, Samal o gadya sa Mungkayo. Sa mga naminaw karon, no, sa kong tingog, no, mayong hapon. Eh? Okay, musta man yung kahaponan. O musta man yung pagsikay-sikay para panihapon. Pero na tanong ko lang po, ha, okay, ano bang kung sa maninyong mga nahununaan, no, sa may sub-anon karong para panihapon, ha, naglibog na sila, no? So, especially sa itong mga tigpabinaw ko ron, mga pangga, sa mga nag-snacks pa karon. Uy, snacks pa ba karon, no? Okay, itong mga one nag-snacks, no, mo? Ako pa hindi karon nag-coffee na, no, gamit sa tuang kape nga ginakubtan karon. Ang tuang kape nga makahatag o bilipisyo nga ito sa panglawas. Eh? Okay, in terms of panglawas, okay, mag ano na kita mga pag mag-creature coffee mix no, nga ginakubtan karon. Okay mo nang ato na yung ganyo ang tanan, labi na itong mga senior citizen. Kaya syempre, klase-klase ng coffee ang inyong ginatake, mga panggano, inyong ginainom. So kailangan, ano na jud, no? Kanang mangita mo gapi, nga ka na bang makahatag o binipisyo sa mga panglawas, no? Kaya pag once na senior citizen na mo, okay, ano na kayo na kayo mga panggas, sensitive na kayo, no? Manang mag-clitchel at coffee mix ta, kaya kinino makahatag, no? O makawagtang, no, sa mga naing mga gipang mulo sa kalawasan. So, daga na kayo ni gamit sa toang coffee. So, available ka na, no, dali sa itong pila ng mga panggas sa itong station, yung mga gusto mo palit. Okay, bisita lang mo, no, dali sa toang station, no, dali sa 96.1 and penetrate yung mga kaibigan. Okay, sa mga naminaw itong oras, alas 5:17 na, eh. Okay, so mabalik lang ko sa mga na yung mga request, no, more of this

a love song, no? So kailangan makagiling ta, no? Makakiay ta, makahataw ta, no? Kaya basta karang hapunan, no? Kailangan more of exercise tayo, no? Pinaagi sa mga music nato, no? Again, sa mga gusto mo papit sa mga minsan na may mga request nung ito ang text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, once again, it's Miri G-Tech na mga paka sa programang Infinite Track. Okay, diri lang gihapon sa tuwang numero ng FM. Diri sa lungsod ng Panabo ang 96.1 Infinite Radio, of course, blog ito sa 90.9 Light FM. Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan. Okay, sa mga mahilig ya maghawak no hawak mo ang beat. Okay, para sa inyo to mga panggang.

0: Charles.
1: Oh. Okay, so we are back mga kaibigan oras, mga Pangis 5. At 26 na mga panggana din gihapon sa tawang numero ng FM diri sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 and Penetrate of course pero ang puto natin sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga kaibigan natin, sumusta man ninyo ang kahaponon? Okay, so medyo may pagka-busy ba, no? Normal dyan na naman tag-individual, no? Basta karong urasa, okay, nag-busy-busyan dyan, no? Kaya kung dito maglihok, no? Masama na to ang kaunon para panihapon. Then, ato lang po di pare man sa kadaghanan sa mga estudyante. Okay, well, okay na diyan nga kanang ano ba kanang dapat pag-uli sa balay. Okay, dili lang kanang cellphone lang ang ginatupag ninyo, no? Kailangan na sa may mga gawain sa bahay, no? Sa may mga buluhaton sa panimalay, kailangan na tabangan ninyo yung girikanan. Okay, imagine, uy, grabe, ano ba 'no? Usamay yung trabaho sa school, no? Okay, isa kadlaw mo sa school, dapat ka na lang mampunod ng pag-uli sa balay, pagluto, nipo, magpagluto, mag-study, anara, di ba? Hindi lang permi na lang yun na cellphone ang yung ginatupag, no? Bisan pagluto, di kakaluto, kaya unahon pa ang cellphone, no? Then pag-uli pa ni nanay, ni tatay, na sa kaumahan, sila pa magluto, kamo, sige pag-cellphone. Unang, ano naman po, kanang magtinabangay sa panimalay, di ba? Kaya, nakulong nagkalipay nun sa inyong parents to pag once nga limpyo ng paang balay, then nakapagluto na, di ba? Di nga, pag-abot sa balay, no, ang ginikanan pa magluto, no, magyaw-yaw pa si nanag si tatay. Walang dili po dyan magbinadlong ta, no? Tanaw na to ang mga buluhaton sa panimalay para pag-abot ni nanay, wala nagi ka ng wala na yung mga buhaton ba, di ba? Okay, sa mga naminagroon mga kaibigan, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga requests, again, ang atong text number, no? 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, sa mga gusto mo tawag o gusto mo request, okay, so open na yung text line number natin na pwede na mo matawag. Okay, mayong ano rin, may hapon. Okay, sa itong mga vendors do di ano, sa public market ng Tagum. Okay, so parlanog-lanog tadi ha, karon. And also, sa itong mga naminapod, no, especially diha sa public market ng Panabo, no, diri sa Panabo, pamilyang bayan ng Panabo, no, diha sa Gulayan section. Okay, sa itong mga vendors dato diha. Sa mga namaligya deglamas, mga namaligya gulay. Okay, na one time dang nasuroy ko diya sa public market. Okay, so si DJ Arya na lang ipaminawan. Nikuloy na minaw gaday sila. Okay, kanabi ko ano, basta ano lang, no, kanang murag, wanoy mo kasing-kasing bang, grabe po nilang pa, ilang kanang pagpaminaw, no? Kabisan pang, sa kabisi sa trabaho, or bisan pang dagad yung customer pero ilang pikas dung ganaminaw. So thank you so much sa tanan. Okay, sa itong mga dayuhan at mga tigpaminaw, no, kung saan man muabot ang atong signal kaninyong tanan sa mayong hapon, o hopefully kanang ano po ba po, nakatabang po, no, bisan pang nagbisi-bisihan mo. Okay, sabay ano ba? Sabay giling ba, di ba? Ano pa? Makawala sa stress, di ba? Okay, oy, salamat dai sa tong mga nadekar, no, nagpahipi sa Dublin, no, katong mga nasakitan daw sa gugma, no. Mo nang hantud garon gahapon, nagyapoy gugma. Mo nang ayon lang uno na alagi na ng mga tao, ano guno na sa inyo, ha, di ba? Ang inyong uno naon katong mga tao naguna-una ninyo, ha? Unang pariyara na sa gingon ba nga ayaw pag-text sa tao nga dili mo reply ni mo. Or pariyara niya po na nga ayaw habula ang tao kung wapo kagihabol mga pagano. Di ba lisod po eh? Di ba? So, pangita mo sa tao ka ng tiniuray nga nagmahal ninyo. Di ba? Kaya mo abot pa na ayaw pag-ingon ba nga ka nang laoy, ha? Kanang maanak ka ba nga pobriya pa sa kuwang love life kay wakoy uyab. Gumabot na gyud ang punto no nga makauyab kay pag madali. Kay kung magmadali ka, sama sa kong gingon pulit-ulit diba no, nadi ang kasipyatan pag mamadali ka diba. Kusa yang dumarating. Okay sa inyo ang kinabuhi. Uy, sa mga ano natin sa mga nag-join sa tuwang Facebook Live, salamat din no sa mga naminaw. Okay, katong mga wapa naka-join, paki-paro lang po, paki-share lang po. Okay, sa ating page again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Okay, salamat din no kang tating Akasyo. Okay, hello po. Digite ka chat out ko sa Salvation PCO diri sa Lasang. Oy, once again, salamat din kay Katating Casio. And also din po no kang Melanie Himoros Carpentero, no? Hello Digite ka, chat out ko watching from Boracay, Cebulano, Carmen. Uy. Uy, kusog kay tara sa Cebulano. Salamat din kang Ma'am Melanie. Okay, sa mga Carpentero family and Himoros family, salamat po, no? Diya sa Cebulano, Carmen. Okay, kanyang tanan, salamat, no? Diya sa mga Burlas family, diya, no? Kay Dennis Burlas. Okay, thank you so much. Salamat na itong mga officials na ito, diha. O tanan mga katauhan, no? Diya sa, ano, sa Carmen Cebulano. Uy, kanyang tanan, no? Mayong hapon. And also po, no, mayong hapon, mayong paglanog-lanog po din sa Barangay Tuganay. Okay, so before ko diyan dito sa studio, nagmadali ko, hapit ako, malit siguro, no? Okay, mayong, mayong hapon, o mayong paglanog-lanog din sa mga gwapang kapitan, no, kapitan na Tata de Villares. O tara itong mga kaban, mga kagawad, no, diha, tara mga pensionaries. Atong mga barangay workers, mga tanod, and also sa itong mga purok leaders. Kabalo ko ba sa tugana yung mga panggano, what of the diehard ito yung mga tigpaminaw, no? Nagpaminaw yun sila. Okay, nung pasalamatan na ito, no? Ang tanan, taga-barangay tugana. Especially po sa kong mga friends na ito sa mga LGBT das tugana. Di ano, kang Mars Abila, kang GP Mago, kang Blear, o dapo no kang Jerry, salamat po din, no, kang ano din, no, sa mga LGBT, no, salamat sa iyong tanan, sa inyo ang kanon na yung pagpaminaw. And condolence po, no, sa pamilyang Bayog, no, na din kagahapon, no, diata sa Baguio Center. Okay, itong pasalamatan, no, ang mga staff, no, diata sa Baguio Center, salamat sa iyong tanan. Okay, so dako na gina siyang impact, no, dako na gina tabang, no, diya sa mga katauhan, sa especially, no, diya sa Barangay Tuganay, kay ang mga libreng tubig o mga libreng bugas, no, dami, eh, no? Okay, libre po dito ang kanang gitawag ba nga kanang lungon o serbisyo. Salamat dahil, no, sa mga opisyalis na to, di ha? Sa Carmen, no? Thank you sa inyong mga programa. Pwede ako na siyag tabang, no, sa itong mga katauhan. Okay, so sa mga naminaw itong oras, mga kaibigan, no, 5:33 na. So, babalik lang ko, ha? The next song, mga panggas sa itong mga naminaw. Okay, para sa inyo to. So, babalik ni Tekla mamaya. Abangan ninyo, no, ito ang topic, no, sa pagbalik ni Tekla. Of course, kay mamaya konti, no, abangan din ninyo, no, ito ang pa-premium, ito ang load mo o hula mo.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling nga ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug business permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
9: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, vital C na ta.
10: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
11: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
10: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
11: Cutis Mestiza lang yan.
10: Cutis Mestiza?
11: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza carrot papaya soap at Cutis Mestiza glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
12: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag mibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang gyud maayo, pero human gyud namo ang lubong na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog bigin max uy murag dili ni maayo naabot naman ni sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bigin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
13: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagan salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
14: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Pabataan ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
16: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
18: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo, kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
19: Teresita, 73 anyos, ug nagpuyo sa Pungulbasag Pag-asa Label, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan pero sukat lang ako sa migasin o ginukunan usab sa Megapure Capsule na wagtang ang tanan kung gibatin.
18: Ang Megapure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.

0: Okay, so we are back mga kaibigan mo sa mga pangis 5:48 na sa kahaponon. Oy, once again, salamat kay Camila ni Hermoros Campertora. Okay, salamat tayo, no? Sa Campintoro, no? Sa mga pamilyang Campintoro diya sa barangay Cebulano Carmen. No? Salamat sa inyong paglanog-lanog diha. Okay, so again, sa mga gusto magpapit sa mga mensahe na may mga request, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, mayong hapon o mayong paglanog-lanog no diya sa Grido o sila po no sa itong mga nabila ko no diya sa barangay niya New Visayas no sa mga sa mga Kanto Boys no diya nga naminaw. Okay, nag-inuman daw sila karon di ha, well nga naminaw. Okay, so salamat tayo sa mga gwapo no, sa mga gwapong mga tambay di ha. Okay, gwapo lang ako ah. Okay, salamat tayo sa 39 sa mga taga Kanto New Visayas, no? Barangay New Visayas. And sa itong mga namina po karon mga kaibigan, sa itong mga tigpaminaw karon diya sa Purok Tres Anahaw. Okay, sa mga Pahanoy family. And diya po na kayong Lemuel Obosa sa mga Obosa compound. And Pernitis family and Troyo family and also sa mga Okyas family. Okay, salamat daw sa inyong tanan no taga Purok Tres Anahaw Tuganay. Okay, and sa mga namina po doon sa mga Osis family, Villarubia family and Posadas family and Bardonido family no diya sa Purok Tubi Tuganay. Okay, speaking Purok Tubi, salamat dahil sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog di ha. Okay, sa tanan mga Purok officials, no? Headed by diya sa kuang gwapang Amega, chairman, Yonila Oses, no? O sa tanan itong mga officials diha, salamat sa inyong tanan, sa inyong kanunayong pagpaminaw mga kaibigan. Okay, so again, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, mayong pagpaminaw ng happy listening sa itong mga naminaw karon diya sa Carmen Public Market. Particular no diya sa Isdaan Section. And sa mga naminaw po daw sa Gulayan. Okay, na o sa kananay diha mga pangga, no? Bisan pang gamayang FM, no? Gamayang radyo, pero nagpaminaw, no? Okay, so, murag makaano bito, makatouch bito ka, no? Bisan, kagamay sa iyang FM, no? Sa iyang radyo. Okay, nagpaminaw, good siya, nagasubaybay, no? Sign on, hantod, sign off. Okay, kanin muna na, idea sa kulang section ng Carmen, Public Market, no? Mayung hapon, eh? Okay, so, salamat dahil maulap po kumuduol kay Ay pa lang, di ba?
1: Ay!
0: Nagpahiyom na lang po taon ko, no? Thank you so much sa mga diehard na itong mga tigpag na. Okay, so dito na tayo sa itong second part, no? Sa itong segment, sa itong programa, mga pangga. Ang ito ang topic, no? This afternoon, eh? Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpamit, no? Or namin mga komentaryo, pwede mo mo text or pwede mo mutawan. Ay, magkaulaw-ulaw. Gusto tawag mo para may bawan po nato, no, kung asa mo nga place nung nagpaminaw, di ba? Kaya kadalasan, no, sa makitaan ko diya sa Carmen Public Market, o kay ginakuhit po ko, one time naguhit sa kuwabang i-greet ko. Mga na po ito kung pag-abunta sa imong programa mga good morning, makalimot na ka din isa po no, sa karandagandagan ng mga listeners nato mga pangga. Okay, di na nato ma-memorize no, muna naghatag yung mga number. Okay, pwede mo through sa to ang text line. Okay, pinagi sa text line, pwede mo dito mo text no, pwede mo tawag, diba? Again, 09-12-175-1291. Again, so 09-12-175-1291. Okay, atong oras mga kaibigan, 5:53 na mga pang-agining nga oras. Hatod ka natin no, sa Meadowbrook Farm Plant. na sila nagbaligyag mga barato, no? Okay, kung misigot man tag mga seedlings, so available ka na mga pangkano na sa Bido Brook Farm Plant o pinag-ihan ni Ma'am Malusia ni Musnero. And katupong nangita o pure ka mga tablia. Okay, so available po dando diri sa tong station sa mapalit na. Okay, diri sa station mga pangka, no, diya sa Meadowbrook Farm Plant, no, managed by ni Ma'am Lucia ni Musnero og ni DJ Arian. Okay, no, salamat dai sa mga namalit, no, sa tuwang pure nga tablia. Okay, so atong topic karon mga pangka. Okay, labi na sa itong mga kaigan, sa mga naminaw na ito. Okay, para sa inyo, importante ba ang pakipagrelasyon? Okay, para sa inyo, importante ba, no, ang pakipagrelasyon mga pangga? No? Okay na bang, okay na ba sa, ano mga, okay na ba sa inyo, nga di sa tamaguyong uyang, di ba? Okay, para sa inyo, importante ba ang pakipagrelasyon mga kaibigan? Siguro ko itong uban nga way mga uyab, siguro ba kayo yung siguro nga dili importante. Itong mga naiuyab, na mga, ano diya, na yung mga partners sa, sa kinabuhi, normal, yung ginasalag, oo, no, importante, jutek pula, wow, ha? Okay, bakit basta, bakit nasabi ni mong importante ang pakipagrelasyon? Okay, para kung ako inyo ang pagutan on ano na siya mga pangga, no, para sa ko dili man kayo igon nga kanang para sa kanya sa ko lang, ha. Okay, dili kayo importante para sa ko kay single man ko, char, ha. Siguro sa inyo haro na, di ba? Og masunti na ako nga importante kanang kanabang na na ko'y partner in life, char. Okay, may ganun po na sila nga. Ayaw na yun ko kilara. Ayaw na kong isusubul sa tech lang. Ito, tinawag ba na sa pag sa karoon na single, di ba? Muna nga, muna makaanap po ko sa kong galingon nga. Dili magyod, ano magyod, dili ta magmadali, di ba? Okay naman na, ano ka nang, kung mabot lang magyod na, why not, di ba? Kung dili yun mo abot, di ba? Mo nang diligid mo swerte, di ba? Kay kung magmadali magod ka, kung pugsun jud di mo nga, sige uyab ako. Gran ka. Okay, dai mo basiro nga mamugos ka. Nga bisan way gugma nimo, no, mapakita gyud kag nitibo sa kadto sa kanang sa lalaki imong gimahal. Okay, pangit man pud siguro na yan ang mga pangano nga kanang bisan way gugma nimo, no, ipagsisika nimo imong kagulingon ngadto niya. Bisan giluod ito siya. Okay, klaseng mga ano na mga pangga, no, ang uban na itong mga kaigsuunan, di ba? Kaya dili na ito mano ilang huna-huna. Kung ang uban po na, ay sa pagkakaroon nyo nga year, dili ko ganan tekla, dili ko ganan nga makipagrelasyon sa. Kaya siyempre, pagkupang nasakitan sa gugma, di ba? Manang, ang uban po, kadalasan, maingon po sila nga, muabot na magyuna sa, ano, no, sa tukma nga, nga kanang naimanguyab na ako, di ba? Di ba? Oya, salamat dai, no, sa mga naminaw nato dai mga kaibigan, no, sa tara ng mga trabahante nato diha sa DNR ng Panabo. And sa mga naminaw pod karon mga kaibigan, once again, mayong hapon og mayong paglanog-lanog pod sa itong mga tigbaminaw karon, no, diha sa Barangay San Vicente. Namino doon, no? Yung sa ka-public market diha, no? Okay, gusto kayo ilang radyo. Sigilahan ko ang namang yana, di ba? Okay, so text or 399. Ano pa si 399? Okay, para sa ko, tekla, importante kay isa po din nga makahatag og inspirasyon. Okay, Alan Daini ng Barangay San Vicente, Porok 14. Okay, ha? Okay, makahatag daw og another inspiration. Ganun ba yun? Makahatag ba? Dili ba ang pakipagrelasyon? Dili ba ka nang makahatag og kanang labi na kayo kanang estudyante ka? Dili ba makahatag og stress, no? Okay, ang uban dili daw. Nangutan ako ano sa mga estudyante. Okay, bulok ako sa itubag, no, grabe na kayong mga ano na karon, mga millennial karon mga pangga. Ingon man sila nga Mas mindot man yun ang naiuyab tekla kay makahatag yung inspirasyon Lueldo mag-study. Pag sure, ha? If ever karon, ibutang na to. Oh, diba? Okay, makahatag mag-inspirasyon. If ever karon mag-away mo, sige. Okay, halimbawa, ugma, no exam ninyo. Dili ba ka-affected isip usa kay estudyante? Ha? Maka-study ba ka nga nag-away mo ugma yung examination? No, ganaan ba ka na? No? Siguro, makana ka ba itaw nung dili ka maka-study pag once ka ka ng... panag-away, no? Namoy mga bikil, no? Si imuang uyab, di ba? Siyempre, mga chat dito, no? Imbis mo study ka, di na ka maka-study. Kaya siyempre, nipokus ka sa imuang... sa inyong relasyon, ha? Mas minuto na siguro di sa kita mag-join ng mga butangan, no? Kailangan study first, ha? Diba? May kasabihan, diba? Study first before, sa to siya, ha? Before mo enter daw sa kanang kingdom of love, pag sure. Nako, ha? Kamog yung mga estudyante, ha? Okay, nagito sila yung mga, napoy ba na kaning mga obanoy, mga uyab daw. Kailangan, daw, eskwela sige daw unahon. Ay nako yung burita sa mga yarn na baka mo, ha? Okay, so sa mga namin nakarad ng oras, mga pangga, no? Exactly, 6 o'clock na mga pangga, no? Dili sa toang programang Infinite Rock. Okay, babalik na ko mga pangga the next song para sa taran. Okay, so para sa inyo to mga kaibigan.

0: Introducing K's Fragrances, paranihi sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakain.

Okay, so we are back mga kaibigan ko ras mga panganaw sa size 17 na. Og dakining oras mga panganaw hatod kanato na dira sa Meadowbrook Farm Plan. And of course to dia puno sa dia puno kang Richard Minor sa JRPF Consumer Goods Trading. And also dia puno kang Tata Laurito no dia sa Prok 7-2-9. Uy, mayong hapon, mayong, or mayong gabi no pa yung may pagnanog-nanog din na kang Kim Soriano. O kaya no, sa San Isidro, Salvacion. And Salvacion, no? Barangay Salvacion, salamat dahil sa tanan. Dahil sa Purok 2, no? San Isidro, Carmen. Okay, salamat kayo mo, Kim Soriano. Also, sa natin mga ginang. Okay, nang po.

0: dos to sa mga guwapa. Okay, kanimin na sila karoon. Shout out po gadaw kang Jimboy Suarez. Okay, kanimo Jimboy no mayong gabi kanimo. And also no, diya po no kang... Okay, naminaw karoon daw si, si Busing. Ha? Busing akong tawag ani. Okay, sa mga... Diya daw kang Dudoy Cortijos. Okay, sa mga Cortijos family. Salamat, no. Dahil sa pamilya ni Dudoy, no. Diya sa Pork Size, no. Barangay Anibungan. Okay, thank you sa inyong tanan. Okay, sa inyong paglanog-lanog. Okay, so we have a corner itong dawatan sa Picas Linya. Yes, hello, mayong gabi ikinsa ni Palihog.
1: Ako po ang BFS, ako po na nawag sa mga kamali na nagkuhasita akong matatagan yung bataan.
0: Okay, tagan. Okay, tagan yung bataan. Okay, guys, yung mga greetings, sir.
1: Oh, lahat, ma. Kaya dabaw di oro.
0: Okay, guys, yung mga greetings po.

0: mambo rimo request mambo.
1: Okay, sabi request mo, go ahead.
0: Pwede saging kamote, ma'am.
1: Ah, saging kamote. Sa tanaw lang ito sa toang playlist, sa kunapan rin biya, saging kamote, ha?
0: Kung wala, ma'am, mag-unta lang.
1: Okay.
0: Ako to, hindi kayo makita, bako matahanap na.
1: Okay, so, salamat sa magtawag, ha?
0: Oo, sige, ma'am.
1: Okay, thank you so much sa itong caller, mga kaibigan. Okay, so naminaw dahil sila karon diyan, no? So, wala ba'y ulan diyan sa inyong lugar? Okay, so, diri sa Carmen, ay grabe daw budok sa ulan karon diyan, no? Sa mag-amping lang tanong kanunay. Okay, so, dirita ka ng, ano, yun, no? Kung naamo diyan sa kanang, okay, kung naamo diyan sa mga dapin sa mga kasapaan or sa ka, mga kabukiran. Okay, so amping always. Oy, mayong pagnanog na nag once again dino kan Dudoy Cortijos. Okay, salamat to sa pamilya. Og dapon na siya kang Mark Chan ka Cortijos dog siya ang asawa. Okay, naminaw karon. Salamat to sa inyong tanan. And also dapon na kang Kim Soriano sa mga Soriano family. Og dapon daw na naminaw karon si Jimboy Suarez. Okay, so back to sa tuwing topic, mga kaibigan. Okay, so, importante ba ang pakipagrelasyon? Okay, para sa inyo, no? Importante ba ang pakipagrelasyon, mga pangga, no? Ang kisa may dili, gusto, kisa may dili o yun, ha? O nga, no, mampungad, ha? Okay, so text or tawag again. Tong text at number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Oy, once again, salamat mga kaibigan, no? Diyan sa itong mga tigpami, no? Diyan sa Tubod, no? Barangay Tubod. Diyan kang Ma'am Aliza Bernados, no? Sa mga Bernados family. Salamat po. O, diyan po na sa GRKF Consumer Goods Trading, no? Diyan, no? Kang Sir Richard Minor. Okay, katong mga gusto mo pa rin itong mga gamit ng sa balay, mga bags, call supply. Okay na na doon na sa GRKF Consumer Goods Trading. So, managed by Sir Richard Minor. Nahimutang na doon sa in front of barangay hall ng Tugana. Okay, kini nga oras po mga kaibigan. Tingin ka na doon doon, no? Kaya Tata Laurito. Uy, salamat kay Tata Laurito na minaw karon. Thank you. Okay, ano po si Kim Soriano. Thank you. Thank you, Con. So, walang sapayan, no, Kim? Okay, musta man diyan, wala ba'y ulam diyan karon sa barangay San Isidro? And also, sa tanan itong mga ginang nato diha, itong mga guwapra, itong mga amega. Okay, diyan po, no, kang Dennis Ibangilesta, o also diyan po siyang guwapong husband. Okay, naminaw karon sila dahil sa Purok Dos, to. Thank you sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog, no, sa mga Kumbati family. Okay, salamat po, no, sa tanan ng mga naminaw diha. No? Okay, sa inyong paglanog-lanog. Hopefully, okay, nagkaon na magpanihapon, no? Okay, tanong ko lang po, ano bang ulam nyo ngayon? Okay, siguro ang uban, dali na kayo uban, magtinapa na lang, or magudong na lang. Ano, magina ba sa kanang ulan, di ba, no? Mamatikli mo, dito na magkapoy naman magulay, no? Then matubakag din dahan, no? So, karang madali-dali lang yun nga ka nang imuhang sudanon, di ba? Dirita sa tuwang, ano, no? Dirita sa texter 477, uy, namin ako lang si 477. Okay, 452, hello, good evening po. Akong igrita nga ko ang mga kauban sa Ratsada, Akuda, tricycle drivers sa Panabo City, sila ni Panagsagan family and Salino family, and of course, Jimboy, Sally, and Wawi. And Depono Kangkam Amor, and Belma Donald Suelto, and Natalie Tampos, Robbie, and Junjun and Inday, Elgangato, okay, Ahong Edwin, Joy sa tanang mga naminaw karon sa mga salingan na ako nga nag-greet si Jojo Tampos from Santo Niño Purok 3A, ha, Carmen. Okay, request be of Brother Louie Louie, thanks sa pagbasa. Uy, salamat ka nimo. Okay, texter, Jojo Tampos. Salamat no sa inyong tanan. Okay, sa inyong paglanog-lanog mga pangga. Okay, so mayong pagpaminaw daw diyan at GP Mago sa mga Mago family. And of course, to sa mga Banyas family and Norcial family na sa Barangay Tuganay. Salamat. Okay, so itong oras mga kaibigan, no, alas 6:24 na mga pangga. Okay, din natanaw sa tuwang nag-request, no? Nag-request siya kanang makagiling yun daw mga pangga, no? Okay, so normal dyan ba sa kanang ting-ulan mga kaibigan? Kailangan dyan ka nang makapasingot dyan ta, bisan ulan. Kanang makahataw dyan, di ba? Okay, texter 237, among request, Brother Louie Louie. Atong oras mga kaibigan, alas 6:25 na mga pangga.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Kay Linda Dumanyel. Edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee. Maglisod ko og bawas. Adlaw ka adlaw, tulog ka adlaw bago ko makabawas. Itong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na po ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagal ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee. Na lamay na akong tulog. Matay magkukog advertisement diri sa radyo nga. O lagi na, stingan daw ng koan. So yung palit ko, inoon ko din. Ka-ano na, nakabawas na ko.
0: Mapalit sa inyong masuking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Girl! Balita ko, kayo na ng crush mo! Kaya pala blooming ka ngayon ah! At ang kinis pa!
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko!
6: Uy! Ano yan? Patry naman! Baka maging kami din ang crush ko!
7: Cutis Mestiza lang yan!
6: Cutis Mestiza?
7: Oo! Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na! Inspired ka pa! In just 7 days, Cutis Artista ka na! Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
9: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling nga ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
10: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
9: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.

0: Okay, so we're back mga kapitong oras, mga pangalala, size 50 na. Okay, so salamat din sa itong nag-request, no? Thank you so much sa itong mga nag-request ka kanina. Thank you so much. Okay, so sa mga naminaw ko rin, mga pangkas, once again, no? Sa mga naglanog-lanog dyan sa public market ng Tagum. Uy, salamat din, no? Okay, dito sa itong text line. Okay, galing sa texter 501. Okay, good evening po, Ritekla. Chatout ko diri kay Daday o Alma o sinang Linda diri sa Puroksay Salvation. Salamat din sa pag-greet. Perla Daini, request ko song Be Dayang Dayang. Okay, so na-play na na to, no? Thank you so much kanimo, Perla. Okay, sa mga taga-salvation, okay, sa mga namino karon nila, salamat sa inyong tanay, no? Sa inyong paglanog-lanog. So, hopefully, nagapanihapon ang tanay, no? Tanong ko lang po, no, kung sa may inyong ipangsudan karon.
1: Ay, yeah!
0: Yeah po na sa Carmen, okay, grabe ang bunok sa ulan, no, diyan sa Carmen, okay, especially dahil sa Tuganay. Okay, ano lang kita na magbinantayon ta always, no? Labi na itong mga nag-stay diyan, no, sa dapin sa mga kasapaan, no? Oh, God, po sa mga kabukiran, okay, iwas, no, sa landslide, no? Magbinantayon ta. Kaya murag straight na, no, matag adlaw, no, matag gabi, no, ang ulan. Okay, pasalamaton po ta. Labi na gyud, no, dako pasalamat ang atong mga magsasaka, ang atong mga farmers, kaya siyempre mag-start na po ng ilang pag-uma, no? Kaya siyempre itong mga niaging bulan, no, pila ka months, no, mga pangganaway ulan-ulan, no. So, dako pasalamat po sa atong mga farmers. Okay, so sa mga namin nakaroon, mga kaibigan, itong oras, mga pangano nalang size 52 na. Okay, salamat tayo sa itong mga viewers. Uy, Kim Soriano and kang Melanie Hermoros Carpentero, no? Salamat ka ni mo. O di po, no, kang Tating Cash, ano, kang Cashia or Cashew. Okay, sa mga viewers natin, no, thank you so much, mga panggat. So, okay, so muna na kong panamilit, no, sa tarantanan, kaya na pa yung mga importanteng lakon si Tekla. Okay, so ay pagkilak-ilak-ilak din. Uy, sa mga nagsubaybay, no, sa dalawang oras, no, salamat dahil sa itong mga naminaw. Huwag asaman mo abot ang atong signal, no, kaninyong tanan, no. Thank you sa inyong pagkatabay sa pagpaminaw ninyo, mga panggan. Then, huwag mapuna, siyempre gapon yung oras. 5-7 sa programang Enpenetron. Huwag salamat sa itong mga sponsors, no, diyan, no, kang Tatalaw Rito, and also diyan po, no, sa Jerky if Consumer Goods Trading, and also diyan sa Miro Brock Farm Plant, mga pangga, no. Huwag sa mga naminaw karon, salamat, no, sa tarantanay. Okay, so one ito yung oras, no, sa ngalan lang sa itong butar, itong Big Boss. Once again, salamat diyan ka, Tony Yusuf sa Labaw. And also, sa itong station manager, okay, Madam Rosemary Amit Bolpa. Of course, ito ang technical gibantas kaslawak ni Sir Kevin. Og sa itong mga kaubanan, og sa itong mga kaigan nga naminaw, no, thank you. Og once again, no, mayong gabi, og mayong paglanog-lanog sa tanan. Okay, so this is Digitech na, mga pangga. Okay, sign off, mga pangga sa mga naminaw. Thank

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako dai si Kuan Ma'am, si Runa Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, effect sa ako ah.
6: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
5: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang gina-maintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, ma'am.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobrang pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
3: Palangga, naunsa mo deka? Nganong di na magkamutubag sa imong cellphone? O di na gani ka mo reply sa akong mga texts? Naunsa deka? Nganong ano magkay gawas-gawas din sa inyong bahay?
4: Masakit ko o depression. Mahadlok na ko mo gawas din sa amo.
3: Ayaw o problemahan na palangga. Kay ni anay makatabang ni mo. Ug mo ayo sa imong depresyon. Niya na ang Power 10 Probio Capsule.
4: Power 10 Probio Capsule?
3: Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule aduna kini turmeric nga potent anti-inflammatory ug antioxidant. Ug aduna sa kini vitamin C nga mutabang sa iron deficiency ug mo boost pagyud sa atong immune system. Ug ilabi na gyud nga aduna kini guyabano nga makabenefit sa atong kalusugan sa tibuok kalawasan ug ma-maintain ang proper body weight nato. Power 10 Probio Capsule.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Hi, Dong. Happy anniversary. Ali na?
1: Kuhaan ka. Pas lang sa aday. Kay murag luya man.
0: Atong Pasko og New Year, wajud ta kapabuto niya karon anniversary nato. Wala na, sab?
1: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
0: O, ari. Ang Terramax capsule, sulayi.
1: Para asa man, aday?
0: Ang Terramax capsule with a macaroon. So palmito, horny gold weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
1: Ano day? Ali na!
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Galit man yung sakit ang atong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurog na ako dahil sakit kayo.
4: Oo.
3: Nga, dali ko sulod di sa balay. Deskwas to niya. Nanila lumapod yung akong apo kayo. Mag-inis ang ina. O dali ang nag-abri kay sakit di kayo. Di na ako makaantin mo. Kailat na ako pasturba. Nangurog na ako sa kasakit. Nga, na, abriya na kasulod ko. Ako gini-drisi gunita ng kuan ka ng aroma gani.
4: Oo.
3: Na, ngayon, isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka ng dugan na ako oblikod. Taod-taod lang nawagit yung sakit. O niya, naningot na ako. Nagkakain, singot na ako naggawas. Bahay na ako salamat, Ginoo. Kaya panalang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras na ni kay Adonai yung panalangin. Ano, ikan ka, Ginoo.
4: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
3: Aroma gyud akong gihaplas sa ako.
4: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat kay Gayo.
5: Ang ato nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko nagpalit nga ni ako sa ka grapa na mga 1000 plus ato. O ako gi kuang gayud na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ato ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apo, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kay ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghihimo gayud niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
6: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa Second Floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Nakapalit po ko sabon nga Clegel.
4: Mm-hmm.
3: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos, pagkahantog pagkahapon, price pa kayo ang unaong ba?
4: Oo, oh, bakit sa amin ni ma'am, si?
3: Diri sa SMD po, sir.
4: Ang singalan na to, ma'am?
3: Terry po, Terry.
4: Terry.
3: Ubuga po.
4: Ah, sige, salamat, ma'am.
5: Clejo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clejo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Clejo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.
6: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
7: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940.

0: Vitamin C, Vital C na ta.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Umat kayo may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini mo nga testimony.
3: Vigimax wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya. Vigimax Plus, nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag. Nawala ang sakit siyang dugahan.
2: Okay.
3: Kaya, pag yan, pastor, ka nang akong papasauna, nagsakit. Di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan ko akong papapasok ko. Namahay ko pasok kay Limar ako na painom niya. Kaya wala mang ko i-stack apelin ng liti. Oh. Wala i-stack ba niya? Kanang, pero karoon pasok na maligya na gito pasok. Kaya nga akong papato na pag ginako nga naulihan siya. Pero walang gina ko na padayon ng painom
2: okay.
3: Kay.
2: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat kay Iga.
3: Makatabang din ang Vigimax, Pastor.
2: Okay.
4: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
5: Konsis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
4: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
5: Ingot, good. Siya kanang product ni mula tilawan di na nako ng nading salamat gud kay ning nading kay wala na kay gibati dili da ko kapoy ana magliho-liho ko na na dili ko luya tan-aon mo ana gay ning uban ay abtik lagi kaday ang sing bisag sikto na kahapit nya na sa kuy kanang umaga ning nading nya dugan diri sa ginhawa gilantan siya ing ko inom dali ra kay kanya ulian ningot gud siya. Ang akong bana gani gisakitan og hawak is kasing mag-agay-agay. Akong gipaino mag-power ting gaplasa na itong nung lading. Lingot yun siya nung lading gamitin muna. Mag-ambo dito sa Ginoo nung lading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, hindi dyan na mawala. Kino din ay among gimintin ka rin. Ang nasuki na ko din na inakuyapan din rin na nag-guro-guro na gitugnaw. Akong gipaino, ina ang kuya ako. Dahil nung lading, wala na yun siya rin kuro. Wala na siya ka na ang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapag, pagpalit.
4: Power 10, Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
6: Ako, Christina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pag din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pag-drama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, super yun siya kalamig. Nawala yun akong kakapoy nung lading niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
7: Clay Gel Coffee Mix, lamig na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Hi, Dong. Happy anniversary. Alina?
1: Kuhaan ka. Pas lang sa aday. Kay murag luya man.
0: Atong Pasko og New Year, wajud ta kapabuto niya karon anniversary nato. Wala na, sab?
1: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
0: O, ari. Ang Terramax capsule, sulayi.
1: Para asa man, aday?
0: Ang Terramax capsule with a macaroon. So palmito, horny gold weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
1: Ano day? Ali na!
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
3: Yes, kinsa ni, andin taga-asa.
4: Kanina pastor nga dili member pero permit ko nagwan. Ako sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan pastor.
3: Oo.
4: Oo niya. Tapos pastor karon mintin ko na pinjimak kay ako bitaw dalungan pastor basta manghingatuli ko pastor na may muragahi pastor.
3: Okay.
4: Basta patunuan ako pastor sa lanayan ako sa pinjimak pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
3: Oo, mugawas na sa iya.
4: Mugawas na, pastor. Okay. Malipay yung pastor niya. Ako dahil yung kuano niluan sa putong ban, pastor. Oo, pastor. Muna, mintin di ko, pastor, ano yung Vigimax. So, salamat yung pastor sa alas.
5: Uman kayo may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini maong nga testimony.
6: Maswa ng sakit yan, dugahan. Ipainom na ko siya, Vigimax pastor, ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
5: Okay.
6: Kaya pag yan, pastor, kanang akong papasauna, nagsakit, di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok ko. Namahay yun ko, pastor, kay lima ra ako napainom niya. Kaya wala mang ko i-stack apelin ng liti.
5: Oh.
6: Wala i-stack ba niya? Kanang, pero karon pastor, na maligya na yun ko, pastor, kaya nga akong papato na pag yun ako nga, naulihan siya, pero walang yun ako napadayan o painom
5: okay.
6: Kay.
5: Okay. Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan o salamat kay Gaya.
6: Makatabang yun ang Vigimax, pastor.
5: Okay.
7: You're tuned in to the best, the frequency.
8: 90.9.
7: The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Kumusta mga higala, mga kaigsunan? Mayo, mayong buntag, kanatong tanan. Sama sa atong nandan, niya nasab kita ni natong programa sa pinagpalang musika. Mabati na to sa matag adlaw sa oras ng alas 4 sa kadlaon, hantod alas 5:30 sa kabuntagon. Kumusta mga higala, mga kaigsunan? Dalagyo na itong buong Diyos, nanginawad kita nga niya takaroon sa mayong kahimtang. Uga mayong panglawas, nga niningadlawa, at nausad nga mabati karoon ni Soon ang mga langit ng awit. Uga labas sa tanan ng pulong sa Diyos, nga din namang mapaambit karoon nga buntag. Sa ngalan sa tibok pwersa sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dan Danggalyo. Magubano ba na sa ta, mga higala, makaigsunan, sulod sa usaka uras o tunga ninyo itong programa sa pinagpalang musika. Kininyong higala, Pastor Tim Langgahit.
1: Magubano sab ni Pastor June Arpilida. Ayon buntag kaninyong tanan, matamata na. Alang sa atong programa ang Ginoo magkatabayon sa pagpanalangin kanatong tanan. Pastor Tim, may butag.
0: May butag kanimo dia Pastor June, na nagapasalamat kita sa Ginoo mga higala kay grabe ang ulan kagahapon. Pastor June, siguro sa uban nga lugar medyo hayag-hayag. Apan din sa Bukidnon na grabe ang ulan. Salamat kita sa Ginoo taliwala sa Super El Nino. Gibisbisan gyapon kita sa Ginoo nining ulan dinhi sa Bukidnon. Sa makausap pa higala makaigsunan adlaw karon nga Wibes Pizza 24 sa bulan sa September. Pasujon. Paspas kayo ang panahon mga higala makaigsunan. Hapit na usad matapos ang atong bulan sa September. So matun sa kita sa October. Nagid pasujon di na mapugnan ang Christmas.
1: Larga na gyud.
0: Atong gikauban karon si Pasujon na atong miyagin sa mana wala may makatingog tungod kay dunay mga importante nga lakaw. Mahinungdan nga si Pastor Dan gayad ang nakatingog iyang na street. Pasalamat ta si Ginoo sa higayon nga gihatag nga usab kanato karon nga buntag ni Pastor Dan na makalingkod kita din sa

Kag sa makausapan ka natong tanan natong mga kaibigan natong mga sukintig paminaw. Sa makausapan, hook up kita karon sa nagkalain ng mga istasyonan din sa Mindanao, bisan pa man sa Visayas, no? Diha sa General Santos City sa Radyo Bandira o sa Kidapawan. Madungan kita diha sa Radyo Bandira, mga higala makaigsunan. O usab, live usab kita karon na. Connected usab kita karon diha sa Big Light FM, diha sa Kibawi. Pastor Ili Tinaco, mahimbuta ka ni mo diha, Pastor Ili Tinaco. Usab sa Bisaya, higala makaigsunan na. Hukap sa kita karon diya sa Lambunaw, Iloilo City. Diya sa Visayas o bisambang man diya sa Tubigon o diya sa Buhol. Maimbutag sa itong mga sanaog mga sano. Salamat sa inyong pag-atang ninyo itong programa sa Pinagpalang Musika.

May buntag sa tan o ka Sir Tim sana sa doon nagyod dita sa bulan sa mga Pasko pag Sir Tim na to sa bulan sa mga beer September, October doon na sa mga itong Jesus Reigns. Naayang buntag, diya kang Bernard Malaubang. Nag-join ka rin sa itong mga Facebook Live, mga kaigsunan. So kung gusto tang mo-join sa itong Facebook Live, i-search lang ninyo ang Pinagpalang Musika. O search lang o type lang ang mga ngalan sa itong mga mag-join sa itong Facebook Live. Dan El Evangel, Nick Obante, Oga Tim Langgahid Jr. Oga makita na nato ang panagway ni Paso Jun. Ubay-ubay naging Paso Jun ang nag-join sa atong live karon no sa atong Facebook. Salamat sa atong mga sukintig paminaw nga nagasayo usap sa pagmata karon. Aron sa pagatang pagpaminaw ni atong programa sa Pinagpalang Musika.

0: kang Lorna Ibgas nga nag-join karon sa atong Facebook Live, no? Mahimutag dia, no? Sa tanan nato nga mga nag-join karon sa atong Facebook Live. O gusto mo na ako mga igala mag-eksunan, kung gusto ka mo mag-padangat sa iyong mga pagtimbaya, pwede ka mo makatik sa atong numero. Na mumokin niya itong numero alam sa itong mga texter 0975 or 0936. Subon ako 0936 836 9659. So pwede na mo padangat sa inyong mga pagtimbaya, sa inyong mga pag-greet, no, sa itong mga text.
1: Kalang usap sa itong talk and text, mga kaigsunan.

Ubay-ubay na gid ang gajuin sa atong Facebook Live. Mahimutag diha kang Crisilda Daubrumo. Sinakauna sa atong nagajuin sa atong Facebook Live.

May butag niya kang Consolacion Boiser na nag-join ka ron sa atong Facebook Live. Pintikas kasi rihin ni may butag. Usap kang Junalin Layawon. May butag ka ni mo diya, Junalin, diya sa Lirungan Talakag. O usap Gina Bernaldez. Joy Ante Damisula, may butag. Usap diya, pagtimbayan nato sa kang Igan, UTIM U Las Cunha diya sa Kalasungay Malabalay City. May butag ka ni mo diya, Igan. O kang Kuya Lujinda Dutosmi. No, Igan Lujinda Dutosmi diya sa Kaol Malabalay City. May butag ka ni mo diya, Kuya. O usap diya sa atong mga kaibigan sa Hinguog City. May butag diya kang Igan Lisa Sabas, Riabel Estrada, o kang Gilord Rosalinda. May butag kanyo diya sa Hinguog City, sa atong mga kaibigan diya, no? Atong mga Sukintik Paminaw. Usap diya kang Kuya Pulo, diya gyapon sa Hinguog City. May butag. Bishop Jesse Guzmana o Kapastura Miriam Guzmana, may buntag diya, no? O ga, karun usap diya, may buntag sa itong mga kaibigan sa Mambuaya, no? Tanan na itong mga Sukintik Paminaw diya. May buntag, kaninyong tanan. O ga, diya ay Pastor Jun, ug mga adlawa diya ay ang ilang anniversary. Third anniversary man siguro na, no? Sa kaibigan diya sa Mambuaya. Kita-kita ta diya, no? Ugmang adawa sa tanan nato nga mga kaibigan.

0: Pag-usap niya kang Pastor Nico Banti. Sila karon sa sila karon Pastor Tim.
1: Ay naglawig-lawig na to karon sa kadagatan, Pastor Jun. Si Pastor Nick tuwa karon sa atong tuwa karon sa gawas sa nasod nato, no? Relax po to siya.
0: Kaya kita ay texter makaisunan niya sa 4242 ang numero matutunan niya. Good morning Pastor June and Pastor Tim.

0: Atong gitimbaya si Glaisa Saway dia sa Kibanggay. Maimbutakan nimo dia iga na Glaisa dia sa Kibanggay, no? Nagatiksya ka na to. Og usab dia kang Beverly Manggubat. Good morning mga pastor. God bless sa inyo sa tanan nga nagsunod sa pinagpalang musika. God bless always. Okay, may butag.
1: May butag usab diha. Matod pa din ni makaigsunan. Good morning, Pastor June. God bless you always. From Susie Zamora from Bislig. May butag diha sa itong mga kaigsunan diha sa Bislig. Surigao del Sur. Ang dawatan din ni Kapuntagon ang mga paralangin sa Ginoo. Lagi sa iyo mga puno.
0: May butag diya kang Nanay Bo Bibi Mupas diya sa Bislig, no? May butag. Elisa Iksor Umpay, good morning everyone. Have a good morning. Ruth Rosario Alcardi, good morning. Paso Nikan, Paso June, Paso Tim. Joy Hamisula, good morning. Pintikasi Hirini, may butag usap diya.

Ay butag dia kang Ruth Rosario Alcardi. Good morning, Pastor Nick and Pastor Kim. Beverly Manggubat, may buntag. GC Manugit, Managit. Good morning, mga pastor. Nagapamati, pinagpalang musika. Will Gajuti, Duminurog, Detachment. Oh. May buntag ka ni mo dia, GC. Salamat, salamat sa inyong pagpaminaw. Pagsunod din niya itong programa. Marjun Orbita. May buntag, Mary Jane Manga, Alma Mangira, may buntag,

Jewelry Ocampo may butag. Ingon ni Crisilda Daugro mo pasudyon, invited mo mga igan sa among fourth year. Uy, ikaw pat na dining anniversary sa kaibigan diya sa Mabuaya. No? Thanksgiving anniversary sa kaibigan sa Mabuaya chapter mga igan. So nag-imbitar siya pasudyon. Kita-kita ta diya, no? Rona Baro, good morning and inyo pasudyon ang pasok team and to all viewers and listeners from Mingoog City. Oh, may butag ka din mo dia, Ro Navarro. Biryo Hibon, good morning mga pastor. Salamat, salamat sa inyong mga pagtimbaya. Sa tanan na itong mga kaibigan din sa probinsya sa Bukidnon, o dia sa Waulano del Sur. Ingon man dia sa Mingoog City o sa Bislig, Surigao. Maayong maayong butag sa tanan na itong mga kaibigan. Salamat sa inyo mga makanunayon nga pagsunod ninyo atong programa.

0: Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan, ug salamat sa mga kaigsunan nato nga naga-join sa Facebook. Ug atong ipasalamatan ang una sa tanan ang akong pinalanggang asawa nga naga-join kanato sa Facebook. Ug maimbuntag di alangga. I love you. Ug ato sa ipasalamatan si Consolacion Boiser na naga-join ka na to from Surigao. Og diausap kang Marville Dawugan. Matod pa niya, good morning Pastor Tim and Pastor June. Og ingon man sab diya kang Evelyn Monsanto Aruta diya sa Julius Bixiap, mayong buntag. Now dia sa Julius Bixiap. Oh, gingon man usab dia kang ang buhay ko ay puno ng Los Biminda nini Ripdus Escobedo. Atad pa niya makaisunan. Good morning. Duha ka pastor, salamat sa Ginoo, yatagan taog dugang kinabuhi, amping mo sa biyay, matag-adlaw, amping, God bless.
1: Dunay ato mga teksterosap nga may palangat sa ilang mga pagtimbaya. May butag mga pastor, salamat sa Ginoo, kay iapata, nagipamata o laing adlaw, nagidugang sa atong kinabuhi. O gandama na kumaminaw sa iyong pulong. Nya inyong pagabasaw, Nanay Bibing ni sa San Eusenio, Kurila, Davao del Norte. So ganyan ni siya nag-text, no? Andam na siya. So salamat kayo di. Nanay Bibing diya sa San Eusenio, Kurila, Davao del Norte. Ubay-ubay sa bang nag-text ka na din ni mga higala makaisunan, no? Sab na diri, good morning pastor, thanks. Good iaming gipukaw aron maminaw sa programa nga makahatag og patulun-an sa tanan. Glaisa Saway sa Kibangay. Wow. Salamat kayo Glaisa Saway diya sa Kibangay kanunay ni nagapaminaw katong programa.
0: Salamat usab diya kang Nilpati. Amen og amen, glory to God sa maanindot nga matahum na mensahe sa Diyos na ginawali ninyo, mga pastor. Salamat sa pinagpalang musika. Wow, si Nelpa T.
1: Atong itimbaya si Igana Nelnel kagat-kagat diya sa Barangay Nuibi, Malaybalay City. Maimbuta ka ni mo, Igan Nelnel, sa ato mga pangsyonaris, no, diya sa Barangay Nuibi. Ato mga kaibigan diya, maimbuntag. O diya sa Kasisang, maimbuntag sa ato mga kaibigan usab, no, nagapaminaw sa atong programa. Atong gitimbaya, Pastor Jewel Guku. Atong Federation President usap sa kaibigan diya sa Malibalay. Maimbutag diya kanimo, Pastor Jewel Guko.
0: Alamat usap kang Nuni Pinar Dadap

0: Epifania, good morning, Pastor June o Pastor Tim. Salamat sa balaang tulong sa Diyos sa inyong ginawali, makatag yung kadasig o kaluwasan.
1: Atong gitimbaya si Igan Deding Sibug dia sa Wao, Lanao del Sur. May bata ka nimo dia Igan Deding Sibug. No? Oga sa ato sab na mga kaibigan dia sa Kawayan o sa Kibinton. May butag dia sa tanan nga mga kaibigan nagapaminaw sa atong programa. O gatong gitimbaya si Nanay Rose Hustinyani dia sa Miranda Damilag Manolo Portits. May butag ka ni Modanay o kang Nanay Hinya Askunya dia sa Damilag Sintro. May butag ka ni Modanay.
0: Salamat usap dia kang Maribik Haro. Matos pa niya good morning mga pastor. Salamat.

Batangan. Good morning, Purok City. Og sa atong barangay captain usab kang captain Salchis. Og sa tanan ng mga kagawad diya sa barangay Batangan. Morning kaninyong tanan. Og ingon man kang igan Rita.

Akong tibaya, paso yun na akong pinalanggang asawa. Inday pinalanggahin dia sa Malibalay. Mahimbuntag. I love you.

0: Pia kang engineer Rumi Chang.
1: Uy. Tumabdi ko no gwapo nga komentarista mga kaigsunan. Engineer Rumi Chang. Gwapo naglawas ni engineer. Salamat usab diya sa kang padaganan eh. Sorry kayo mga kaigsunan, dili na tumabasa ang tanan mga kaigsunan apan mugigipaning kamutan mga kaigsunan mabasa ang tanan na itong mga nagapaminaw nini nga itong programa. Matod pa din ni kang May Lansaw Danula. Good morning Pastor June, Pastor T.

Usbon nako mga ikala makaigsunan, ginaimbitar nato ang atong mga kaibigan di sa Mambuaya ug mga adlawa ikaupat nga Thanksgiving anniversary ayan di oro. Ug tambong-tambong ta mga kaibigan sa ikaupat nga pagpasalamat o anibersaryo sigan diya sa Mambuaya kagayan di oro. Ug mga adlaw na diya si Pasudan no inyo makauban siya ang atong guest speaker ugma diya sa Mambuaya. O gusab makita-kita at sabta diya no makatambong media.

tanan natong mga kauban sa kaibigan, mga kaisuna. Good morning, kanilin.

0: testimony, testimonya sa BG Max last herbal capsule.
1: Tagigan, may buntag.
2: Na complicated akong sakit, gumikan atong pagkamahala na ko sa akong pinabuhi. Walilay na tayo na kukasil sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung video makilasi sa gahong tadyo.
1: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
2: Lugay na.
1: Nakagi ka hospital ka at tutungod sa imong sakit?
2: Juan, katong nag-abot na ako din ni Mindanao, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, gikan sa video makilasi sa gahong tadyo. Usap pa na ako, di pa balong sa kong mga anak nga. In anak di ay, in wala na, wala na, naayo na ay palaka. Wala na, kinarapit ang pagkawin ang Panginoon.
1: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ipalihog?
2: Norma,
1: salamat kay Igan, Norma, salamat kayo ha.
3: Palihog, Pailaila, din taga-asa.
4: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagom. Taga-Tagom po.
3: Ay, Tagom. So,
4: Tagom po.
3: Ah, sige, Alex.
4: Tagom sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
3: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
4: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagkaumpa, nakagawas din sa hospital.
3: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, BG Max Plus?
4: Opo, BG Max po, inalo sa gatas.
3: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
4: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng UBG Max. Nabuto ang one.
3: Nagubag?
4: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
3: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
0: Salamat, salamat mga Igan makikisunan sa BG Max Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga din makahatag ka na to o dugang kusog kalikun. O mokini siya ang atong principal sponsor mga igalas ni atong programa sa Pinagbalang Musika. So gusto tang padayon kini mao programa. Palita mga kaigsunan kung asa kini na to mapalit diya sa kaibigan na center sa Emporium o sa mga istasyonan nga din ginasibya mga kaigsunan o sa mga drugstore diya sa Rujun Pharmacy, no? Mapalit nato kining BG Max Herbal Capsule o gang Aroma Herbal Oil ato gyapon mapalit diya gyapon sa mga istasyonan din.

0: Diya sa kaibigan center sa diya sa perimeter na diya ang kaibigan center. So mapalit nato ni. Palit mo kay kini siya ang atong principal sponsor sa atong programa sa pinagpalang musika.
1: Salamat usab kang brother Jewelry Ocampo. Matud pa niya. Amin tumpak na tumpak ang watching and listening from Purok Tris, Barangay Concepcion, Valencia City. Shout out to Sharot family. Uy, kay Gan Sharot, maayong buntag pamilya. Ang Ginoo mag pakamaayo sa ato matagusan kinabuhi.
0: Moraga manamilit na tapas sujun.
1: Alang sa ato mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa pinagpalang musika o kinimaong programa magapadayon gikan sa Lunes ngadto sa Domingo o adlaw-adlaw mga kaigsunan o maayong buntag sa tanan o palit kami sa makadiyot para sa tanan na ato mga listener. Maayong buntag kaninyong tanan, kini inyong alagad Pastor Jun Acevedo.
0: Temporaryo kaming manamilit mga kaigsunan. Daghang salamat sa itong mga sukinti paminaw, sa itong mga radio station, sa itong mga technician na nagamataog sa iyo, sakripisyo aron sa pagpalanog ng

0: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
1: No, nganong katakiang kaman?
2: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa may problema lo. Ano yan ay bagko? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
5: Pasalamat po Pastor sa busy max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dinhi pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya busy max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na ingit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya busy max sa atong ni atong maramag ni adto ko karon kaloy sa Ginoo. Naulian na gi sa pastor makalakaw na siya na tingalan akong mama nga migawas siya sa siya at sa siya ni adto na siya siya na ning kamot nakalakaw siya.
4: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod atong tuwa pa siya sa naawan.
5: 3 days siya dito Pastor kanang nawadan bitaw siya potassium.
4: Okay karon okay na siya.
5: Okay na siya ron Pastor. Salamat. Pasalamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
4: Okay, kinsa kani ni oga taga-asa?
5: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon Don Carlos.
4: Salamat kay Igan na, salamat.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Ora sa Pilipinas, alas 5.36.
0: Mindanao Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Og sa ngalan usab sa itong aroma herbal oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. O bandubanta, ang tutala sa is, atong sayron, kining pipila ka balita, pangitabo din ni sa Mindanao, o naputay balita gikan sa Visayas, atot ka na ito sa produkto nga Vigimax Plus, ang atong ilang pinagpalang kapsula, mga kaibigan ko.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Adlaong huibis karon o pizza 24 na, aning bulan sa September 2026. Bagway pa lang atong nakauban sila ni kapatid at kaibigan Pastor Tim Langgahid. Aubasab si kapatid at kaibigan Pastor June Arpelida. Broadcasting live ha, sa 98.5 ha, Radyo Kaibigan ng Takbayan sa Valencia. Aug amang programa sa gihapon, hatod ka na ito sa produkto ng Vigimax Plus, mga kaibigan. O sa kapsula ang ibuat gikan sa 25 ka mga tanom. O salamat kini ka simpleng food supplement apan imong tambal sa kadaghanan tungod sa panalangin sa Dios. Mga tanom nga 25 ka buok nga nasong palibot giusa kini siya. Og nahimo nga kapsula o kini mao ang Vigimax Plasma kaibigan. Sulod sa siyam ka tuig natong pag uban-uban o sa atong pagdala ni maong produkto. Di naging mahihap ang mga testimony sa mga taong malipayong nagpasalamat sa Diyos nga naayo gamit ang produkto ng Vigimax Plus. Ang kanindot ani igsoon kay kining ato nga produkto ng Vigimax para sa tanan regardless yung edad. Gikan sa pinakabata hangtod sa pinaka hamtong o pinaka edad-edaran. Pwede mo inom sa atong produkto ng Vigimax Plus. Owen ang sulod, busa kung gagmayang bata, pwede buksan o ipatulo sa bata. Pero ako mga po igsoon, lanlanon lang, taglima kabuo kapsuladungan. Kapag naas lang batiyon sa lawas o buhon, o pasabot igsoon nga di mo ospital na, panahon gyapon nga ipacheck up sila, pa-ospital sila, pa-doktor sila. Pero nakita gina ko igsoon ang kanang paspas nga alibyo sa dihang makainom og Vigimax. Na ipanahon po nga ipospital, di alam hospital kay naulian naman po human siya milanlan o umiinom sa Vigimax Plus. O gadagan ta mga testimonies igso na ingon ani po da. O nya di lang ni pang tao panghayo pa kay ubay-ubay na po igsoon ga testify ka nato. Kaning usa ka igsoon nga adunay hayop nga imong gipainom ay tapos naulian, tawag ka sa ako. Ipaabot ang istorya sa kayuan sa imong hayop. Posible iro, manok, iring, kabaw, baka, kanding. Unsang manap na igsoon kanimong nagibati sa lawas ng imong gipainom tapos na ulian. Inom lang siya og Vigimax imong gipainom. So tawag igsoon sa itong numero 09-27-71-12-12. Pero kung pangutana lang, hangyoon ako mo nga, itiks lang igana kay atong oras mangod din ni medyo limitado. Itiks lang yung pangutana atong patagamutan nga atong matagaag igaw pagtagada. Pero kung na mag-iubang di kabalo mo text, igaw lang sila mo tawag, pwede itawag unya na human sa atong programa. Para personal mo natong matubag ang inyong mga pangutana kung kinalagin yung itawag. Pero unya na, kuman sa itong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Osbon ko, adlaw ng huwibis karon. Kamusta mong talang mga kaibigan? o sa kalaing mataw na pud nga adlaw gihatag sa Dios, nindot igsuon nga atong maon ang Dios. Mao nga natay programang pinagpala musika o kanang programa na hook up kana siya o mabati sa kapin 40 ka estasyonan din sa Mindanao o sa Visayas. Og mosab kita tong Mindanao Visayas Sidlines. Mabati kinig suon sa laing mga radio stations gihapon kapin 40 ka estasyonan. Atong oras karon 41 minutos makalipas alas 5, dili ko maglangan ani ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Usa ka 5 anyos nga bag-ong listed drug suspect na sikop sa bypass operation sa Molavi, gituwang Cebu. Nasakmit.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: 5 anyos. Samtang ugangan nga kusog musuyop giunay pagpadakop sa umagad sa General Santos City.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: 822,800 nga balor sa gituwang Cebu na kumpiska sa dakbayan sa Valencia.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dakong accomplishment exon. Samtang 18 anyos tadakpan pinagi sa baybas sa Tagus, Surigao del Sur.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang higayon mga kaibigan, lalaki patay sang natumbahan sang ginatsenso nga kahoy sa Maasin, Iloilo.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang uluan tudling sa atong balita tud kadto sa produkto nga Vigimax Plus ang atong ilang pinagpalang kapsula. Og ang pag-inuman ni igsoon depende sa imong gibati sa imong lawas. Pero atong gi-recommend igsoon 30 minutos ngadto sa usa ka oras sa di ka pamukaon panalitan ng morning ka mo inom. So before breakfast 30 minutes to 1 hour before breakfast. Para sa mas nindot og mas epektibo nga epekto sa imong lawas. Onya, kung imong sakit medyo lala gyud, ginarekomend ato igsuon nga minum kag 3 times a day. Buntag udto gabi. Pwede pod nimo imno nimo kada inom tag duha na koy bagoy pa lang nag-prescribe ko niya. Pag inumam og tulo ka kapsula. Onya buntag udto gabi pagyud sulod sa tulo o lima ka adlaw. O hangtod moro to sa kagrapa. Onya panakita nimo medyo okay na, pwede na lang ka mag-inom og kausa sa kaadlaw. So depende sa gibati sa lawas. Naatoy gusto mo share ka nato igsuon nga next kuno siya ihubag si ang totoy karon. Kapon na text nato. Igsuon so ay pag inom Vigimax, imni o gatulo-tulo. Buntag o to gabi. Hangtod marut ang usag kagarapa. Kay na may bukol na kuno ang totoy. Imni siya. Ay kasayang sa usag kagarapa nga kantidad igsuon. Ang SRP ani 15 pero ato nang ginigipa ubos-ubos sumangit sa mga dealer sa mga estasyonan nga ubos-ubos nato. Diya sa Kapalong 15 man to ilang baligya so atong gihangyo nga pwede ba ibaligya na ninyo diha og 1200 sa usa ka grapa mo palit. Og okay na pud sila diha sa Big FM. Sa Big FM Mixon 1200 ilang palit ilang baligya diha unya kung magkapsula katag 25 pesos per capsule. Sumot na itong hangyapod sa itong mga dealers sa lalaing mga radio stations. Pero pag direct mo ni sa amoy igsoon, mas ubos nga presyo. Pwede pa jiante. Pero kung duoro mo sa radio, ayan na mo pa. Order sa amoy, diyan mo sa radio palit. Para makatabang po kanila. Pero kung medyo lalayo mo sa radio, o sama diya sa tagom, wamantay dealer pa diha, pwede mo na mo ipadala. Pag naamo diya sa Panabo, diretso na mo sa Infinite FM makigsuunan. Diya sa Barangay Santo Niño, Panabo City, ang lokasyon sa mga estasyonan, kanang building at bang sa Panabo City Inn or Hotel. So text lang katong gusto mag-order, baka comment mo sa itong Facebook ha. Live na to karon o PM mo sa akong messenger. Atong oras karon 46 minutos makalipas alas 5. O karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao Visayas Headlines.

0: 5 anyos nga bag-ong listed drug suspect na sikop sa bypass operation sa Morabe, Gituwang, Cebu. Nasakmit! Atong nalagdun, kaya base sa iyo lang ang pag-type ani. Atong dawaton ang report. Og siron ang detalye ni inipinagi sa report ni kaibigang Francis Rapp Liemet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nasikop sa mga kapulisan ang usa ka 25 anyos nga lalaki nga bagong nalista isip street level individual kon SLI atol sa drug bypass operation pasado alauna 24 sa kadlawon kagahapon adlaw September 23, 2026 dentong napita sa barangay Bugo Kapalaran Mulabi sa Buanga del Sur. Gipahigin mga operasyon sa mga personahe sa Mulabi Municipal Police Station ubos sa koordinasyon sa PDRA Region 9 nga misangpot sa pagkadakop sa mga suspek ug pagkakopiska sa duha ka plastic sachet nga dunay sulod nga gitahapang Cebu. Ang nadakpan nga suspek gidala na sa Mulabi Municipal Police Station alas tukmang disposisyon samtang maginudahang mga illegal nga droga ipailalom sa forensic examination sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit alas tukmang lakang. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Sambuanga del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ay iyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: So usag ka 25 anyos igsuon, dili 5 anyos, no? Usag ka 25 anyos nga bag-ong listed drug suspect na sikop sa bypass operation dito sa Mulabi. Nasalamat kay bigang Francis Rob Limit sa maong report. Nanukad diha sa Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Laing balita mga kaibigan. Ugangan nga kusog mosuyop giunay pagpadakop sa umagad sa General Santos City. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigang Nuinem Rafisura Kainoy nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Nuinem, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Sikop sa mga personahe sa Lagao Police Station ang usa ka 51 anyos nga lalaki lakip ta ang duha ini kapag umangkon human gioperasyonan sa kapulisan tungod sa taho nga nagpatsisyon sa ilang panimalay sa Kalina Street Corner Ladera Barangay Lagao Syudad sa Jensen alas 7 sa buntag sa milabayng adlaw. Sumala pa sa Lagao Police Station nga nanawag matud pa sa kapulisan ang usa ka alias Mimi hantong ang pangidaron og nanimuyo sa nasangpit nga lugar. Kinsa umagad sa target sa kapulisan nga si alias Diego 51 anyos og nanimuyo sa mga lugar human matud pa nga nagsige na lang og patsisyon sa ilang panimalay o nakahatag kini og hadlok ngadto kanila. Sa dihang gisulod sa kapulisan ang mga suspect misokol matud pa sa kapulisan ang usa sa mga pagmangkon og mibunlot sa iyang armas hinungdan nga napusilan kini igo sa iyang dughan. Paspas man usab nga gidala sa balay tambalanan og padayon nga giatiman sa mga doktor samtang ang target og ang laing pagmangkon niini nasikop sa kapulisan nakuha sa posisyon sa dinakpan ang usa ka 38 kalibre nga revolver lakip na ang tulo ka sachet sa gituhang droga nga gibanabanaang anaa sa 1.7 gramos nga gibugaton lakip na ang paraphernalia. Sa kasamtangan giandam na ang kaso batok sa dinakpan og nagtingkagol karon sa silda sa Lagao Police Station General Santos City. Balitang hatod kanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula og Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Nyone Montes Rafisura Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Nuinem Rafisura Kainoy nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Laing balita. May tudya po digsoon sa druga. $822,800 nga balor sa gituwang Cebu na kumpiska sa nakbayan sa Valencia. Aron hatagan nato ang kompletong detalye niini atong dawaton ang report ni kaibigang Charemy Pahangin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charemy, ibalita mo.
1: Mindanao Visayas Headlines.
4: Paslag sa pisuhan ang duha ka drug personalities suman kini sulod sa litag sa kapalisan ato sa Baybas na Parison sa Parag 11 Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon alasay 51 sa gabi ngayong September 22, 2026. Narecover sa Parison ang ituhang sabu nga matimbang og 121 kagramos nga dunay gabanabanang katidad nga 822,800 pesos. Ang madirakpan kila sa alias nga Tantan, 39 anyos nga kikategorize as if high value individual ug alias Romeo, 30 anyos nga usa ka sweet level individual. Sumala sa Valencia PNP, tola ka hate seal ug usa ka not type transparent plastic sa saying adunay gito ang sabu ang narecover gikan sa mga suspect. Nakausab sa otoridad ang usa ka sling bag nga ingon gigamit sa pagdala sa illegal nga droga, laki pang cellphone ug ang Baybas money. Gandam na sa kapalisan ang kaso batok sa duha ka suspect tungod sa kaingong paglapas sa Section 511 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang hirugganato sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narukadalamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Krisigan Charmy S. Pangin. Para sa Mindanao Visayas Headlines.
5: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Charmy Pangin sa maong report. Atod ka nato sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Namitawag ka nato pero di kinako kay madungog. Basi pwede mo text igan kay murag na ito siya ay gisulti. Di lang ako gikay maklaro. Murag nakamention siya kapalong basi siguro note down natang produkto niya unsa kay Toyo Addo. Anyway, igsoon basi pwede ka itiks ni mo imong pangutana para atong matagagigong pagtaga din sa kanginan ang imong pangutana. Ang tanan ngay pangutana itiks lang o di ba ka i-PM sa itong messenger o i-comment sa itong Facebook live karo magkaibigan pag-igsoon. Ang Vegemax Plus, mga kaigsoonan, ako emphasize yung pag-aayo na oil ang sulod-an niyong dili powder. O niya, pag naamo sa Bukidnon, din mo sa Takbayan sa Valencia. Kaya papalit din ang atong produkto ng Vegemax o Aroma sa mas ubos nga presyo. O niya, aghatap kita og 10 plus 1. Kung naamo palit igsoon nga pulo ka garapa na ilibring usah dire ra na sa atong mga tindahan no sa Valencia, sa Maramag og Kadingilan di apod sa Wao sa Adyong Building. Pakita diya si kabigang Rospi. Maupo diya sa Ingoog. Pwede ta mahatag diya og 10 plus 1 og bisan pa diya sa Mangagoy. Nay nagtext ato kapon asa ko dapit sa Mangagoy. Nadia sa Arcasino Street halos kilid sa Cap Building. Pakita diyang opisina sa kaibigan. Walang to mabutang kratula kay naulog ang kratula ato pa nato mapulihan. Diya mapalit ang produkto sa opisina sa kaibigan sa Mangagoy Bislig City. Laing balita mga kaibigan.
5: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dese otso anyos sa dakpan pinagi sa Baybas sa Tagus Surigao del Sur. Droga lang gihapon igsoon. Ikaapat nga balita, droga lang gihapon. Atong siron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Rinaldo Sit Martinez. Nanukad sa DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaldo, ibalita mo.
5: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Balhok sa prisuhan ang usa ka 18 anyos nga giila sa alias nga Botitoro human madakpi sa anti-illegal drug buybas operation sa mga sakop sa Tago Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Michael G. Kisaot uban sa panag-alayon sa PDEA niatong gabi September 21, 2026 sa may Purok Mangga 2 Barangay Prusima Tago Surigao del Sur. Nakuhaan ang walay trabahong suspect og duha ka pakete sa gipanag-iihang uga nga down sa marijuana nga mutimbang sa usa ka gramo nga nagkantidad og 500 pesos kauban ang 500 500 baybas money ug usa ka pakete sa sigarilyo. Gihimo ang pagmarka og opisyal nga imbentaryo sa mga ebidensya sa mismong dapit atubangan sa suspek. Kauban ang mga saksi nga usa ka barangay kapitan sa barangay Purisima ug media representative. Ana-ana sa Tagum Municipal Police Station ang suspek ug ang mga ebidensya alang sa saktong disposisyon ug pagpasaka ug kaso. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Reina Linuset Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
7: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Reina Linuset Martinez maong report ang produkto nga Vigimax og aroma. Mapalit mga kaibigan diya mismo sa istasyonan sa DXRM. Busa mga pinangga na tungting paminawan diya sa Tagbina. Diretso na mo adto sa istasyonan, pagitalam mong diya ang DXRM. Mura kung gikan ka sa sentro, igsoon to direksyon sa hinatuan. Paggawas sa sentro, naana si imong right side kung gikan ka sa Tagbina to hinatuan. So ano mo DXRM, pag naamo dito sa hinatuan, dito mo sa King's Radio. Pag naa mo sa Lianga at tumo sa Radyo Kamayo, di lang kayo sure kung naapos na yung produkto. Kaya naman ito yung text na ito, na-outdown na sila. Then, mga kaibigan, diha San Miguel, at tumo sa Tribal FM o dito sa Tandag sa Infinite Radio, pero na text na ito, napalong daw sila karon o saka basing na brand out sa ilang istasyonan. Pag naamo San Franz at tumo makiksunan sa atong partner station di ang Flash FM at ay Vigimax Aroma diha. Katapusang balita mga kaibigan, balitang hiligay nun.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Lalaki patay sa natumbahan sang ginatsyenso nga kahoy sa maasin Iloilo. Aron hihatag ka na to ang detalye, atong dawaton ang report ni kaibigang Randy Lasa. Nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo!
7: Mindanao, Visayas Headlines.
8: Dedong rival ang 43 anyos ng lalaki sa natumbaan sa ginatsinso ng kahoy sa barangay Damasin, Iloilo. Ginglalang napatay sa kay alias Ray sang Santa Rita Masin ng ginatsinso si alias Arman, 36 anyos residente sa barangay da. Sunog kay Police Judiran Sairon M. Pedrad, officer in charge sa Masin Municipal Police Station, samtang ginatsinso si Arman, nag-assister naman si Ray sa traffic sa dalan, agun mapadasig ang pagutod sang kahoy. Malapit sa dalan ginatsinso nga kahoy. Sa imbisigasyon, ginambalan si Ray nga magpaigad apang dito sa iyong pwesto na hulog ang kahoy. Ginuwaan si Ray nga madalas sa ospital pero wala matabangan. Ginaulat sa pulis na desisyon sang imata ni Ray kung ma-file sang complaint. Ginkustodi naman si Arman. Padayon nga gina-validate sa kapulisan kung may permit ang pag-utod sa kahoy sa lugar. Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, kag-aruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Tunog na Basko ba? Ay!
7: Mindanao Visayas Headlines.
0: Madamugid nga salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Hatod ka na ito sa produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Mga kaibigan sa Barangay Mambuaya, diha taugma para sa inyong fourth Thanksgiving anniversary sa kaibigan. So, kita-kita ta diha o ma-avail usab ninyo ang atong produkto sa mas ubos nga presyo. O kay Derek, ikan ka na ito. O karoon na ni siya kay Naami diha. So diha taugma mga kaibigan nato sa Mambuaya. Alang sa atong Thanksgiving. Inline sa atong fourth year anniversary sa kaibigan diha sa Barangay Mambuaya. O niya pagkauman ano type membership presentation pagabuhaton by 1 o'clock in the afternoon. Mga kaibigan, kadtong gusto mag pa-deliver ka nato. Text lang mo kay ato ng patikamutan na patdan mo, padadaan mo o Vigimax. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pitagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil ang atong pitagpalang nga plus. Sa ngalan sa atong mga kapin, kurintag ka istasyonan nga nimo nato nga partners igsoon. O sa ngalan usab sa atong mga reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
9: Mindanao, Visayas Headlines.
10: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

ikaw karon nga naminaw nining atong programa. Tungod, God can provide even in the strangest. Ayon ka nga, karon po mo ko kadungog ani. God can provide even in the strangest way. Sama kang Peter, na-provide ang iyang panginahanglan, no? Nakuha niya itong kwarta sa isda sa pamaagi nga wala niya sukad na hibaw eh. Managat ba ito si Peter, no? Si Pedro. Pero never siya naka-encounter o isda nga naisulod kwarta ang ba-ba. Nga ana mga higala. Usahay, imposible na sa atong paminaw. Pero kung diha na ito mahibawaan kung atong sulayan, muna ang encouragement, ang challenge na ako sa imo higala, ikaw karon nga naminaw, sulayi. No? Sa atong procedure, 3 to 6 months, sulayi. No? Dili ka magmahay. Higala. No? Di yu ka magmahay. Ano man, ubay-ubay na sa atong mga kahigalaan ang ni-avail sa atong weekly. No? Na gina-introduce sa atong CMD caregiver sa Panabo City. No? Doon na tayo schedule weekly. Pinagi sa atong CMD caregiver. Daghan ang nag-a-avail. No? Kung daghan po ang nag-a-avail through door-to-door delivery. Kana bitong layo na o kanandili ni mo mahimo ang pagbiyahe, kana nga proseso ang himua. Pinaka-simple, pinaka-convenient. Ang pangutana na lang higala, mutuo ba ka? Musalig ba ka? Andam ba ka nga mo take og risk? Kay ang matag decision higala, pwede ni mo himuon gawas nun ka nga mo himo. Kumbaga, you are free to choose. Pero, sa matag pilion ni mo higala, doon na siya'y outcome. Consequences. Maayo nga consequences o dili maayo, no? So ang outcome mga higala nakadepende na sa desisyon nga imong himuon. Kung mo desisyon ka nga mo avail sa atong weekly nga visit, no, sa ato ang CMD caregiver sa Panabo City, sa atong istasyon, maayo ang imuhang desisyon. Mubunga na ag maayo diha sa imuhang panglawas. Kung i-avail po nimo ang door-to-door delivery, maayo po ang outcome diha kanimo. Ano man, makastart naman ka anytime, basta maabot na sa imuha ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Kining ato ang 100 drops CMD nga gi-provide sa ato ang CMD caregiver. No? Doon na tayo 100 drops, motong tag 200 pesos kay tag dosman. Napod tayo 300 drops, napod tayo 600 drops, battle na siya. Doon na po tayo 1,200 drops. So, kung gusto mo inquire mga higala sa proseso, sa schedule, sa asa nga lugar, maminaw ka sa programa sa atong CMD caregiver after ani nga program. Ang imong himuon para masugdan nimo ang first step, i-text ang atong CMD caregiver asa dapit, kanus-a, o unsay proseso nga akong himuon base sa imong sitwasyon. No? Highly recommended nga mo-avail mo sa free consultation sa atong CMD caregiver para pwede ka mangutana, ma-enlighten ka, lahi ra mo gud ng face-to-face mga higala, no? Lahi ra gyud. Pero kung napo ta exception ni atong mga layo gyud kaayo dili makahimo. So muna akong encouragement mga higala, anhimo karon nga semana, no, dinhi sa atong istasyon, basta kontaka daan ang ato ang CMD caregiver. Ang schedule iya mang i-announce after anang atong programa. So muna higala unsa pa may imuhang ihulat, no? Ihuna-huna. Base naguna-huna ka higala nga pwede pa sa sunod. Ayaw may basin maulahi ang tanan. Diba? Kung maulahi na ang tanan higala, kung saon pa man ato, kinabay ay sakit nga irreversible. Dili na nimo

nakatabang, no? Naglaom ko nga kana nga kahimtang nimo reversible pa, matabangan pa ka. Oo, og salig ang makagagahom ray mo decide na sayod sa imong kinabuhi karon. Kaya kaniya tagag extension ang imong kinabuhi kung mosalig ka kaniya, no? Because God can provide even in the strangest way. Siguro kining ato ang proseso sa kaayuhan sa kinabuhi health or holistic healing program, strange ni siya na proseso, no? First time, bag-o ni mong nadungog, pero higala, sulay na naman legit man ni nga pamaagi, no? Daghan naman ang naka-avail ni ini. Natay mga kahigalaan nato sa bukid nun, no? Nag-avail na ni ini. Ubay-ubay na nag-avail ni ini. Sa atong mga kahigalaan po nga naasa Davao del Sur, Davao del Norte, no? Sa Davao Oriental, no? Occidental, sa Davao Region, no? Sa Davao de Oro. Asa man ang city, municipality ka, no? Ubay-ubay na ang naka-avail o natabangan sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. Labi na ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Mamani ang kining ato ang imno, no? Every day, tulo ka baso, or every morning, tulo ka baso, or more. 8 to 12 glass of water kada ang imuhang imno. Kung nag-budget ka, minimum lang ka sa 3 ka baso para taas-taas ang imuhang dugay mahurot ang imuhang 6 liters. So, barato na nga pamaagi higala. I hope imuha nang nasabtan. Ano man, kay kung wala ni mo na nasabtan, wala ni mo gi-avail, basin dili ni para sa imo, no? Para ni sa imuhang silingan. Kung para ni sa imong silingan, basin siya ra ang mahigala, makaangkon o kaayuhan. So ang imong silingan, wa kakabalo, basin isa na po sila nga nag-avail ni atong programa. Later na lang ka makabalo sa iyang testimony, sa iyang kaayuhan, sa iyang panglawas. Muna mga higala, disiplina sa kaugalingon, exercise every morning, control sa imong mga pagkaon, kinahanglan imong panahon or kining oras sa pagkaon, imuhang kanang timing, no? Dapat on time. So muna higala nga sa imong intake, himuon na nimo. Dagang salamat, more water, o God bless. To God be the glory.

Good morning! Maayong buntag ganin yung tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan. Ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mao'y pinakaimportante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. O kung karong buntaga na amoy mga pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Huwag kayo ka maggalimot nga karong Sabado ha na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag o tama na rapod na no alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahiganaan ha, mga kaila, mga silingan, mga paryente nga naa sa balatian, pwede gininyo silang kuyugon o banon dalaon dinhiya sa tuang estasyon karong Sabado kay naatay libre nga konsultasyon. Unya kung ikaw mismo karon no nga naminaw ni ini nga tong programa, unya dugay na kang nag-antos ni anang imong balatian, mas maayo nga muanhi ka karong Sabado kay para matagaan ka na kuog sakto nga dosage para diha sa imong balatian. O para matabangan na ka no, matabangan ka diha sa imuhang dugay na nga mga pag-antos sa imong balatian. Eh kung karon nagdugay na kang nagampo no sa Ginoo nga matabangan ka basin unya ug mauna ni ang tubag. Una nga ayaw na paglangay, ayaw na pagduha-duha, bisit na bisitahan na ang atong estasyon karong Sabado. Magsugod ang atong libre nga konsultasyon no alas 8 sa buntag ug tama na rapod ta alas 12 sa udto. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ug naara ta diri aha sa Panabo City, located ra ta diri sa Panabo City no, ang iunin niyo sa Warp Road nga dalan. Mo straight lang mo na unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang pinaka landmark na to ha, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kaya para dali lang gid mo nga makatultol no, or ang inyuhang gisakyan nga mga tricycle or pedicab diver, dali lang sila makatultol. So iingon lang ninyo, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kaya ang atbang ani no sa PC Inn, naamoy makita nga building, E-square building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, and Penet Radio, Panabo City.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Uy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Mau ba? Sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Ono Store.

Power Ten Pro Bio Capsule. Alang sa mga gihapin palatian. Tumak sa Power Ten Pro Bio Capsule. Kung ang kuna ang kahupayan sa dugay mo nang iantos na palatian. Power Ten Pro Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
2: Yes, Igan.
1: Magkasimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
2: Okay. Na
1: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Ang ito siya hubang mga kanyaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog yung mga tiil. Karon pasto magatuyok na gid siya sa yung higaanan.
2: Salamat sa Diyos.
1: Sa una dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So Aroma Herbal Oil ka igan.
1: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa.

0: Masakiton ba o ganun ay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pakini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Sa Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Sa matagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lamay na akong tulog. Matay magkukog advertisement din sa radyo nga. O, lagi na. Stingan daw ng kuwan. Ito yung palit ko. Inoon ko din. Nakabawas na ko.
1: Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Ikalit man yung sakit ang atong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurog na ako dahil sakit kayo.
6: Oo.
5: Nga, dali ko sulod di sa balay. Yes, kwas, to niya. Nanila lumapod itong akong apo kayo. Mag-inis. Ay na, o dali ang nag-abri kay sakit di. Kaya di na ako makaagin mo. Kaya lahat na ako pastor ba. Nangurog na ako sa kasakit. Kaya na, abri ang nakasulod ko. Ako gini-drisig. Gunita ng kuan ka ng aroma gani.
6: Oo.
5: Ngayon, isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dugan na ko. Likod. Taod-taod lang nawagi itong sakit. O niya, naningot na ako. Nagkakain, singot na ako. Naggawas. May na ako salamat. Ginoo. Kaya pa na lang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras na ni kay Adonag yung panalangin. Ano, ikan ka Ginoo.
6: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
5: Aroma gyud akong gihaplas ako.
6: Salamat nay, salamat kay naya, salamat kay kaayo.
0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa mo, Pastor. Katong testimony ko ba sa Biggie Mark, Pastor?
4: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
3: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
4: Okay, time. Maayong agad na sa imo.
3: Biggie Mark, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat kong problema, Pastor.
4: Yes.
3: Mubag akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Video Mark yung, Pastor.
4: Mao ba?
3: Tanto, Pastor, isa ka, buti na, huwag pa rin dito sa Juan, si Butikap.
4: Okay.
3: Tanto, nubuto siya, Pastor.
4: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
3: Oo, oh, nubuto, Pastor. Huwag mo kaurot na, may di ka buha kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni muli grasyar ng Ginoo.
4: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
3: God bless you, Pastor.
4: Okay, salamat kayo.
5: Oy, Mare, asa man ka paingon?
6: Ngita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
8: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.